0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap.

0: Achieve the Achieve ang glowing skin.
1: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
2: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
3: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, na-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
2: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
4: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
5: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
4: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
6: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
7: One Radio.
8: You're listening to One Radio.
9: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
10: This is Taylor and you're listening to One Radio FM. Tindugo na.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
3: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko itong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
2: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
4: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
5: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
4: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, galandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
4: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Arthritis. Isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
8: Boss Herbal Capsule.
7: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ibayong pag-iingat. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
9: Ako, Serix Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
10: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
11: Ang init!
12: Batata!
11: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
12: Batata!
11: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
12: Batata!
11: Sumubok na nitong bago. Introducing!
12: Batata!
11: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
12: Batata!
11: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
12: Batata!
11: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
12: Batata!
11: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
12: Batata!
11: Tindugo na!
0: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio.
1: Tindugo na. Bicolandia.
13: One Radio. You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
14: Alubo, tabako, kauswagan, karahayan, asin pag-asenso nin buhay, dangan kabuhayan.
15: Hatun sa ito, kan Paul for Christ Ministry, Digilang sa One Radio 91.3 News.

Well, Marhaina, Martesnin aga, kamusta ka na nga ba kaibigan? Ako po si Cecil Amog at syempre pa ay nakapanood ka ba nung voting ng House of Representatives sa plenary kahapon?

Maipapasa na nga sa Senado ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So, 257 affirmative votes, 25 ang nag-no, and 9 ang nag-abstain. And so, the House of Representatives yesterday voted to impeach Vice President Sara Duterte, approving the House Committee on Justice's report, transmitting the articles of impeachment to the Senate for trial. Ayon po sa WR numero, sa kanilang March 2026 opinion monitor, around 42% of Filipinos believe that Congress should have public opinion when voting for the impeachment of the Vice President. So many in respondents or many respondents dito po sa rest of Luzon, Visayas, and Mindanao think the same way except in Metro Manila, where over 4 in 10 say that the strength or weakness of evidences should guide lawmakers when they vote. So itong nationwide face-to-face survey daw of 1,455 adult Filipinos, ito ay na-conduct from March 10th through the 17th, and may margin of error na plus 3%, and confidence level na 95%. Grabe no, ang daming ganap kahapon. Well, sa akin, kung ang basihan ng pagboto sa impeachment ng Vice Presidente ay public opinion, kawawa naman yung ating Vice Presidente, di ba? Kasi para siyang isasakdal base sa opinion ng nakararami. Paano kung yung opinion ng nakararami ay guilty na siya kahit hindi pa nga kumpleto, no, yung mga ebidensyang nailabas patungkol sa kanyang sal-in, sa kanyang mga bank accounts doon sa AMLAC, at baka may sagot din yung kanyang panig sa usapin ng unexplained wealth, o di kaya yung kaso patungkol sa grave threats, ano? Hindi po ba mas tama na bumoto ng naaayon, ano, yung ating mga lawmakers? Bumoto sila ng naaayon sa mga ebidensyang nakita at naririnig nila. So that way, the Vice President will have her day in court and will explain her side on the 3 articles of impeachment filed against her: the betrayal of public trust, unexplained wealth, and the grave threats against the President, the First Lady, and former House Speaker Martin Romualdez. Siyempre, pakatututukan natin at alam naman natin, ano, meron ng bagong liderato ang Senado. Si ngayon, Senate President Alan Peter Cayetano, at malalaman natin na kung talagang itutuloy ba nila forthwith, ano, itong pag-convene as an impeachment court ng Senado. At syempre, tututukan natin to sa pagkatlubhang makaka-apekto ito sa atin, no, sa ating political landscape from 2028. So, medyo lumihis muna, kalma muna tayo sa lahat ng mga politikang nangyayari sa ating bansa. Samantala, yung nanalo po doon sa ating talubok quiz ay si Corazon Bilan. At ang inyong gift certificate ay narito na tabi sa estasyon. Sakaling may makahaputan po kayo ay maaari po kayong mag-text sa amin na ang ating cellphone number 0962-409-3467.

Well, resilience has become a bad word because of the flood control scandal. Kaya nga, ang mga millennials at Gen Zs, ayaw na masyadong ginagamit, napapuring salita ang resilience because it breeds on abuse and neglect. Sa totoo lang, ibang-iba ang konsepto ng resilience sa pagiging permissive at pagiging pushover. Meaning, kasi takot ka, kaya hindi ka lalaban at hindi ka napapalag. Kahit na alam mong maling-mali ang ginagawa ng iyong boss o ng iyong kamanggagawa, resilience, put simply, means staying strong during challenges. Aba tayong mga Pilipino, we are so resilient. Di po ba? Aba, lalong-lalo na tayong mga Bicolano, mga Uragon. Kapag may bagyo, nakakabangong muli. Kapag pumutok si daragang bagayon, aba, nag-a-adjust tayo at humahanap ng paraan upang sa gitan ng kahirapan, nagpapatuloy tayo sa pagtatatag ng ating mga pamilya. Pero tulad po ng nasabi ko kanina, ibang usapan na. Ang palagian ka na lang na nangunguntinwar kahit na alam mong mali na. In psychology, there is a test called life trap. At sa iba't ibang hidden traps sa ating buhay, maaaring nakadevelop tayo ng isang auto-response sa bawat sitwasyon na lingid sa ating katawan ay mali pala. Isa sa mga tinatawag nilang life traps is complacency. Lalong-lalo na kung may otoridad ang nag-e-exert ng pressure or power sa iyo. Diba, very Pinoy? Dahil presidente o dahil siya ay dating namuno o nanguna sa ating bansa at makapangyarihan, kahit libo-libo na ang pinapatay ay okay lang yun kasi naman napag-ayos niya ang ating bayan. E paano naman yung pamilya ng libo-libong napatay dahil sa extrajudicial killings? And in this sense, complacency is therefore a negative trait. Resilience then becomes tolerance. Tolerance to what is wrong and eventually normalizing what is supposed to be wrong and evil. Tulad ng sexual harassment at yung anti-bastos bill. There is a reason. At yung anti-bastos bill. There is a reason why this is because it

from accountable to you. Number one, a person with integrity has a moral compass that does not waver. Siya ay consistent. Tulad ng nga sinabi ko, kung anong sinasabi niya sa harapan mo, yun din ang sinasabi niya sa likod mo. Pangalawa, they are reliable and honest. They avoid deceit. And that is why they take people into account and they hate lying. Ayaw nila ng nagsisinungaling. Bakit? Kasi they avoid hypocrisy and deceit. Pangatlo, they take ownership of their actions and decisions. Kapag nagkamali sila, aakuin nila yung kanilang pagkakamali. At kapag nagdesisyon sila, they take full ownership of the consequences of their decisions. Hindi yung ituturo nila sa iba. And lastly, they choose to do the right thing even when it is difficult. Kahit na ang hirap gumawa ng tamang desisyon, kahit na ma-offend yung mga close sa kanila at yung pinakamalalapit sa kanila, they choose to do the right thing. Would to God that we have more public servants who are persons of integrity, people who are consistent, trustworthy, responsible, and who are courageous enough to do what is right. Proverbs 11:3 says, "The integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity." Ang integridad ng matuwid ay nagpapatnubay sa kanila, ngunit ang hindi tapat ay wawasakin ng kanilang pandaraya. Akala ng ilan ay naka-onse na sila. At kung minsan nga feeling mo ay luging-lugi ka, ikaw na nga ang gumawa ng tama. Nako, ikaw pa yung natsugi. Ikaw na nga yung nagsumikap na maging matuwid. Ikaw pa yung napagbintangan. Ikaw na nga yung gumawa ng mabuti. Ikaw pa yung sinisiraan. Nangyari na ba ito sa inyo? Ang sinasabi po sa Proverbs 11:3, ang gumagabay sa taong may integridad ay hindi kung ano ang madali, kung ano yung pakiramdam niya, kung ano yung gusto niya. Ang gumagabay sa iyo ay ang iyong prinsipyo. And here's the good news. Sa tamang panahon, magbubunga din ito. Kung hindi ka manghihinawa, may Diyos na nakatingin at siya ang huhusga sa kung ano ang tama sa paningin niya at hindi ng tao. That is why in the Bible, it says that Jesus did not give himself to the praises of people because he knew what was in the heart of man. Ang taong sobrang puri sa'yo, halos sambahin ka. Nako, kapag hindi totoo ang taong iyan, darating ang panahon, susumpain ka at sisiraan. But Jesus committed himself only to the one who judges righteously. At walang iba kung hindi ang Panginoon. At eto pa, kapag nakuha mo ang iyong posisyon dahil sa pandaraya, nakuhumanda ka kasi madali ka rin tatanggalin ng Diyos dyan sa tamang panahon. Last two behaviors that foster respect in the workplace, resilience and integrity. May we never regret bouncing back after a fall and choosing right despite all odds. In due time, we will reap a harvest if we do not falter. Para sa Talubo Tips, ako po si Cecil Amog.

Trabaho ba ang hanap mo? Di ka mawaranin pag-asa. Paniw na ang latest job listings. Hindi sa Tabaco Albay and beyond. Trabaho alert!

Okay, at ini tabi ano, pinapa-easy tabi ano, ang gabos na partidarios, amigos, amigas, asin mga kamidbeda ni Regino Rino Bonaobra Almoguera. Ito ata yung ano no, tugang ni Kuya Manny. So, binawian na po ng kang sa iyang buhay, siya ay nagadan na kang pecha Mayo a 4 at nakapatente ang sa iyang bangkay sa Residensya Purok 8 Basud, Tabaco City. Ang misa gigibuhon na sa May 13th tomorrow po ano sa St. John Pastoral sa oras sa 3 p.m. at ang lubong or yung libing po ay sa Catholic Cemetery. So nagpapaisi of course sa si Kuya Manny and condolences Kuya Manny. Hello din na kay No Brinyas at sabi good morning Ma'am Cecil at nagdadangog po bigdi sa San Carlos. Hello, happy listening.

Okay, pasensya na, may naiwan ako. Kinailangan ko pupuntahan si Kuya Manny. Ay, inihalit sa jobstreet, ano, .com.ph at ito ay ilan sa mga job openings po ninda.

ang Pandar Outsourcing. Sila po ay nangailangan ng human resource manager and initabi yung kanilang mga skills ano na hinahanap.

Okay. Sa Catanduanes area, dyan po sa may Mr. DIY, ipon po rin ng store supervisor and store assistant supervisor sa may San Andres, Catanduanes. Hello! Nako, sa mga friendships namin. Hello kay Pastor Mandy, kay Ate Babes. Kamusta na kayo? Happy listening po sa inyo. Hello kay Koy at kay Sha. Okay, ang DIY sa Catanduanes, sa San Andres Catanduanes, ang kailangan po ng store supervisor and store assistant supervisor. So, maaari po kayo mag-apply. Just click on the quick apply button sa Mr. DIY sa San Andres Catanduanes.

0: impormasyon mananood sa mga trabaho as in pag-iempleyo. Hani o na, Palubo Peso, in partnership with the Public Employment Service offices here in the 1st District of Albay and in the Bicol Region. Palubo Peso.
1: Tanong.
2: Hello, and syempre makakasama po natin ang ating broadcast partner, walang iba kundi si Mr. Sosimo Buenconsejo. Good morning, Sir Simo!
1: Ang Cecil, good morning, Sir Manny, sa gabos po nagyan nyo, good morning po.
2: Okay, sige, ano po ba ang ating balitang trabaho para sa mga nagdadangog mo niyan?
1: Okay, may panibago naman kita po mga Nekong Corporation Incorporated. Magkakandak pong local recruitment activity ngayon pong narating na May 21. Naganapin niyo po dyan sa Plaza Cantabaco po.
2: Okay. Sir, hindi ko nakuha po, sir, yung name ng company?
1: Build Net Construction Incorporated. Construction Incorporated.
2: Okay. And ano-ano yung kaipuhan po? Sir, May 21 ang local recruitment, ano?
1: Yes, May 22 po dahil pag May 20, dumuan po niya sa Ligao City kay Ma'am, si kay Ma'am Dale, yung peso manager.
2: Mm-hmm.
1: Then, May 19, inano ko po sa Daraga, dumuan po sa Daraga, peso manager ng Daraga Albay.
2: Okay, sige po. So, anong oras po mapoon ining local recruitment sa...
1: Mapoon po ining alas sa umaga, hanggang siguro po mga 4 o'clock ng hapon.
2: Okay. Oo. So, ano-ano ang hinahanap nila, sir? Construction, ano?
1: Opo, construction. Mm-mm. Pero may mga position po silang assistant operator manager.
2: Mm-hmm.
1: Kaya lang po, ang location ko niya sa EDSA, sa Ropo.
2: Mm-hmm.
1: Then, assistant finance accounting manager sa EDSA, Mandaluyong EDSA rin, one. ESS, superintendent, sa Romampo, sa EDSA, Mampo niya sa Mandaluyong. Then, construction accounting analyst, duman po niya sa Itzaman. Then HR analyst sa Roman. Then HR recruitment para duman po sa Bulacan.

0: So, sir, iba-iba siya, no?
1: Iba-ibang
0: branches
1: po
0: throughout the country, no?
1: Opo, yes, ma'am.
0: Okay. Hindi skilled workers ang hinahanap, sir?
1: Hindi po skilled workers. Pero mayroon po din sila po nung last part na po. Ito muna yung mga sa office siguro po.
0: Pero
1: ma'am, mayroon pong procurement officer po sa Mandaluyong din.
0: Mm.
1: Equipment operator, waluang kayo po ang po sa Butangan.
0: Sa in, sir?
1: AB equipment operator sa Bulacan po. Ano po ang tipuan?
0: Okay. Sige po.
1: Trailer truck driver sa Bulacan naman po ang kaipuan is 500.
0: Oh, yung dami ha.
1: Opo. Then, cargo truck driver sa Bulacan po kaipuan 20. Dump truck driver is 15. Dump truck driver sa Bulacan 15. Then, dump truck driver sa Surigao City is 39. Black po operator Surigao City 20. Scapulder Bulacan 11. Truck helper sa Bulacan kay po ang po 50 helper. Truck helper po.
0: 50, no? So lahat yan, pwede mag-apply bukas, sir?
1: Opo. May mga requirements lang po, ma'am. Duman sa mga truck driver, no? Kaya po ang po with license 1238 para duman po sa truck trailer truck driver. Kailangan po ang restriction po niya is 1238 with NC3 articulated vehicle po. May mga required lang po pagdating duman sa mga NC3 tapos sa restriction kan license po ninda.
0: Okay.
1: Anyway, araman po ang mga aplikante kung anong pag-drive. Ano yan, araman po yung hindi po.
0: So again, kailan po tabi, sir, ining job opening na ini?
1: Ngayon po, ma'am, na April 20, May 21 po, digi po sa Plaza Cantabaco, para May 18 to 4 PM. Ay, ma'am, mayroon po kami yung darating na job fair ngayon po June, kaya lang po, wala pa tayong payan na date.
0: Ay, okay lang, sir.
1: Job fair po. Gaganapin po dyan mismo sa Plaza Cantabaco po.
0: Ang gandang balita. Meron din pong overseas work na
1: yes, ma'am, magkipag-audit ako sa OWA para po sa DMW para kumakuha tayo ng mga pigatawa pong special recruitment activity. And then nakaulay ko na po Sepson si Onda. Willing po kung maaling mga pumalatin po sa job fair.
0: Okay, that's good. Okay, sige po, sir, gusto niyong imbitahin na ating mga tagapakinig, ano, sa May 21, Thursday, at ito ang local recruitment ng BuildNet Construction. Go ahead, sir.
1: Okay, so from first testicle po, na willing po din yung mag-apply sa BuildNet Construction Incorporated na ma-assign po sa Surigao and Bulacan. Magpasya na lang po din sa Plaza Cantabaco kung yan po mag-abuto na May 21 from 18 to 5 PM. Gagibunta po ang local recruitment activity po.
0: Okay. Naku, ma-searchin mo. And next week ulit, ano, may baon na naman kayong mga trabaho.
1: Yes, ma'am. Pasensya na po, ma'am. Medyo busy kayo po.
0: Okay lang. Salamat na binigyan niyo kami ng oras. God bless, sir.
1: Thank you very much.
0: Si Sir Sosimo Benconsejo, syempre, ang ating broadcast partner. And sige, so ready na kayo sa ating talubok quiz. Ako, napakadali naman, ano? Kung nakapakinig kayo ng interview natin kay Sir Sosimo Benconsejo, kailan tabi gaganapin, ano, ang local recruitment activity ng BuildNet Construction for office workers and for skilled workers. 8 a.m. to 4 p.m. po. So, ulitin ko po, kailan po gaganapin ang local recruitment ng BuildNet Construction na 8 a.m. to 4 p.m. sa Tabaco City Plaza. So, sagutin niyo po ang ating katanungan now na. Hello kay Marites Brito, sabi niya ay good morning po Ma'am Cecil and Bati po kay Elvin Satona, na birthday niya po ngunyan, Kanpawa Tabako. Hello. Hello din sa ating broadcast partner. Ano na sir? I-message ko na kayo. Kaya Sir Erwin Febre Ranoco, napaka busy ni sir. Kamusta na ang alas natin? Hello din kay Ate Grace at kay Janice ng team laundry, team sa laundry shop. Hello din kay Sir Loreto Lunas, sabi niya good morning Ma'am Cecil, and kay Shirley Sabilia Belier, good morning po. At habang inintay natin ang inyong mga kasagutan na sa ating Talubo quiz ngayong morning na to, narito na po ang ating Talubo story for the day, hatid ni Pastor Mark.
2: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Talubo story for the day with Pastor Mar.
3: Maikli lamang po ang ating kwento sa ngayon at ito ay patungkol sa panalangin ni Christy. Isang bata na nagngangalang Christy ang nakita ng kanyang tiyahin na nakaluhod, magkahalikop ang dalawang kamay, nakapikit ang mga mata at kumikibot ang mga labi. Ano kaya ang ipinapanalangin ng batang ito at parang napakataimtim at seryosong seryoso sa kanyang pananalangin? Ang natanong ng tiyahin ni Christy sa kanyang sarili. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagmulat na ng mga mata si Christy at nang mapansin ng tiya na tapos na itong manalangin, ay nilapitan ito ang pamangkin at tinanong, "Iha, napansin ko na mukhang mataimtim at napakaseryoso ng iyong panalangin kanina. Ano ba ang iyong hinihingi sa Diyos?" Ganito naman ang naging sagot ni Christy. "Auntie, nag-test po kasi kami kanina patungkol sa geography at ang tanong ng teacher ay kung ano ang capital ng Albay. Ang sagot ko po ay Tabaco City, kaya't ipinagdasal ko po na gawin ng Diyos na Tabaco City ang capital ng Albay." Napabuntong hininga ang tiyahin at umiiling na nagsalita, "Abay iha, iyan ay panalangin na hindi maaaring sagutin ng Diyos dahil ang kapital ng Albay ay Legazpi City at hindi niya ito mababago para lang tumama ka sa sagot sa iyong exam." Well, maaaring tayo po ay napapangiti dito sa ating kwento, subalit ito po ay nagpapaalala sa atin na hindi nga maibibigay ng Diyos ang ating hinihingi kung ito ay laban o opposite sa kanyang karakter. At kahit gaano pa tayo kaseryoso sa ating panalangin, hindi magagawa ng Diyos na ang tama ay maliin at ang mali ay gawing tama. Halimbawa, paano ipagkakaloob ng Diyos ang iyong kahilingan kung ang iyong ipinapanalangin ay ang tumama ka sa loto o manalo ka sa sabong o anumang sugal? Sa mga estudyante, paano sasagutin ng Diyos ang iyong panalangin na ikaw ay magkaroon ng mataas na grado kung ikaw naman ay nandaya o nangopya sa iyong final exam? Ganoon din sa mga mayroong negosyo o sa mga nagtitinda na gumagamit ng timbangan na mayroong daya. Sa palagay mo ba ay pauunla rin ng Diyos ang iyong negosyo kung ito ay ginagawa mo sa illegal o maling pamamaraan? Kung ikaw man ay kumita ng malaki, kaibigan, pag-isipan mong mabuti dahil malamang ay hindi ang Panginoon ang sumagot sa iyong panalangin. Alam po natin na ang Diyos ay sumasagot sa ating panalangin, subalit ipagkakaloob lamang niya ang ating kahilingan kung ito nga ay naaayon sa kanyang kalooban. Sinasabi po sa Unang Juan, Kabanatang 5, Talatang 14 at 15, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingi natin na naaayon sa kanyang kalooban. Yamang alam nating dinirinig nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang hinihiling natin sa Kanya. Sinasabi po sa mga talatang ito na mayroon nga tayong katiyakan na ibibigay ng Diyos anumang hingi natin kung ito ay naaayon sa Kanyang kalooban. At higit sa lahat, more than anything else, sa ating pananalangin, nawa po ang ating mas malalim na maging motibo ay ang mas lalo pa tayong mapalapit sa ating Panginoon at mas lalo pa natin siyang makilala sa ating buhay.

At patimin na natin ang mga humabol pa. Ano, hello kay Elsie Bongalos at sabi niya, good morning at pabati po sa akiko na si John Carlo Bongalos. Salamat po ma'am. Kay Frami Barha Juarez, shout out po digdi sa Upper Bongga. Hello, okay, salamat sa mga sumagot. At kay Christina Belchez Ortega, kay Roby Benig, kay Nobrinas, kay Frami Barha Juarez, kay Margie Belhica, salamat din kay Jemmy Bigata ng Santa Teresa Malilipot, and kay Juliet na nagdadangog. Okay, ang nanalo po sa ating talubok quiz ay si Margie Belhica. Tama ang sagot niya, May 21, 2026. Ito po ang local recruitment ng BuildNet Construction para sa mga office workers and skilled workers. So kami nga po ay magpapaalam na. Ako po si Cecil Amog at nakapanayam natin si Mr. Sosimo Benconsejo, ating broadcast partner at manager ng Peso Office ng Tabaco. Maraming salamat kay Kuya Manny, ating naging technical director. Ako po si Cecil, muling nagsasabing, may God prosper your work, your livelihood, and your spirit today. Talubo, Tabaco. Bye! See you tomorrow!

magandang sa makinig dito lang kayo Tri Radio. Tindog hindi makinig dito. Ko talaga. Kuya niyo. Ayoko na tayo.

0: Radio Magdang.
1: Ini, this is 91.1 FM.
2: Dang taberna Bicolandia, ikaw dyan, dito na. Kaya dito 1.3 din mo, mo patayin to, nidugon na tayo.
3: Ladies and gentlemen, your event. Let's get ready. Sakit ako. Ang babaeng walang kalobat-lobat. Diyosa. Simula na.
4: Puni na nga ni. Tindugo na. Masti. Nakatindugo na. Radio show ka. Tindugo. Tabi. Hanggang alas o aga sa Tindugo na. Hindi lamang po. Sa the number one radio station. First this. Pabebeo na kung ngayon boses. Boses. Number one station. Trick of Albay. 191.3 Tindugan final daw ta Martes mo Mayo 12 ang ikaldain Mayo nin kwarta Tingka dosing aldo danin Mayo Mayo pag Mayo da Mayo pag sinabing Mayo ano ibig sabihin wale bokya
5: bokya
4: dai kita mabokya ay isa lang kay today eh last time na bokya nagdyan bagatabi so akin sa sa loob kang 10 minutos de bokya kita sa pero ining barang sigurado ako de kita mm-hmm. Kita matamuhon parangay na ini abangan po inin doon ang satuya langga lakay
6: kaya na barangay barang sa lakay
4: salang hato doon mga katindugan kang siram manok ni Osang. Sarap na naman ta, bibibitor, ang sakas, ngunyan al daw na ini. May kasama certificate na may pa pa. May dessert ka pa. Ayan, ayan na ano na ni Eric's inner statue. Pero gusto ko manaungun yan kay Dumano ka. So, pe, duwa? Na bita mo ang gift check dyan ngunyan al daw na ita. Kasood mabagam. Tabi ako, kapanao kasood ma. On. San? Kaya si Erickson dahil nakabarangay sa laka. Yan sabi akong sa... Kaya ngunyan na aldaw doon na tabi kita kang ano si pang ibibitor tabi ko din. Iyo ano pa? Nagitna kang barangay? Ano? Eh, tam barangay mo. Ay mo. Sa barang manok ni Osa. Maghalat ka kan sa kuyang pabring ni. Pabring ni manay Osa. Oh. So, tara, kipinakamagan dyan sa location. Hain si Erickson, hindi ikaw na, kisa rambilog naman, doang nagdalaga, rambilog, pang tulo na madal. Guwa ka ta, at chow cake.
7: Talag tayo, ilabas radio ninyo, big kayo siyo, 91.3 FM. Pag hindi as ang radio, tayo kayo, man. Pag hindi pa kayo makin ko talaga, ang radio ninyo. So good na guys, halak.
4: So good yan, tabi. Winners ha, kaya... Guruwa, buro ko dun. Maburo ko dun na naman kayo. ano man nga iba? Ani, abay sana. Abang, sigurado ako, dakulin dyan na tao. Si Erickson today. Pag-apod kito ni Erickson, ibig sabihin, nakasilo na tao. Online viewers, online followers, online. Atot sa 50 viewers. Leslie Kumida. Pakib sa iyang si... Razel, na happy birthday sa imo. Pasa na ang pagpupuya. Love kita, love ikaw.

0: ka. Kaya, boss, tabi na mga nag-celebrate ka. Birthday. Uli po ang regalo ko. Para po sa inyo. Para pa mo. Maabot mo pa ang dakulat. So, may mga pabati, oh. Magduma na ka mo sa Facebook. Nga, what? Tablo. Kunin na ang orasyon.
1: Happy birthday, ati.
0: Ang bati. Ang bati. Ang bati. Ang bati. Ang bati. Ang bati. Ang bati.

0: Bayo. Sana ay na araw na ito. Hey, happy birthday Bayo. Sa akin mo kulutang birthday.
1: Sabi mo? Alam mo, asawa ko, ang tagal mag-ayos.
2: Yin, ang tang feelings ko sa kanya, narco-friend.
1: Tagal!
2: Apo, ito mabibiti. Sa labing-labing.
3: Pogiling, ang ginambibitin.
4: Sa Dries Herbal Kata, tagal ka.
5: Glass Business at Zone Tobacco City. Following sunning windows, sliding doors, mirror glass, ordinary glass doors, screen doors, tempered glass, best all kinds of net, Aldo's Minimum Services, owned and managed. And Ate Rose at their numbers at 0946-878-9805-301-320-0147-46 Aldo's Glass and Aluminum.
0: Thank you so much, Aldo's Aluminum Services. Patricia Vasquez, Zandra Nicole, and Angel Francitura kang TV. Thank you for listening and for watching. Si ano? Si Jenny Rose Israel. Si Patim. Madam Kinali. Watching live. Daw, pauli ka ba to? Bato? Anong bato? Tour. Nagmumuruman na yung hotabi man. Ingat-ingat sa piha. Haba nakatutid yun. Haba to. Bato. Ito ah. Oo. Nakita ko pa lang ng ito. Amin na. Nako. Dati kita ko pa sa mani. Diba hinama? Janice, ano? Hindi, Janice. Susingin na ngayon. Pato ko pa. Sisingin niya. Serve na kang food mo. Nagdulag ka. Sabi ka maano. Tiham. Hamon mo pa ng takupon ka. Ako na susasabi na siya. Ako nagdulag. Paano? Siya pa. Ikong, may batas baga kita. Pero tigduduro na. Palan. Isa rin man ang rin man ang protection. Ay, nako! Aram mo ako! Paparahili. Oh, nako, Pilipina. Oh, ano sa paano maayos na sa diri mo? Hindi akong balita, ay, blad! Kaya din ako nagkita pag ako magayon ng music na punta ng, ano, pwede man bagang sa binibuti ni. Kasi magiginibo kita, sa rin mo saan ang kayo? Mugtakan kang mga nangyayari sa kinamas. Ang mga ginibo mo magbaka dyan. Buda na mga binoto mo! Nakatukoy ko niyan, ibinoto mo eh. Ano ang pinakasalaman sa rong boy? Kansal, buda, kular na piling laban sa mga arcane. Boto mo. Yung man sa yung pinaka-powerful. Yan ang, ano, boto mo. Parang nga mo, para ribo ka dako sa Pilipina, mga nakatukaw, ibinoto mo eh. Kaya, wais na do kita mga Pilipino, tabi? Oh, wais naman do kita. Kita magparapadara, arcane yan, tabi. It's about time na kita ang makakatabang po. Oh. Para sumama na sa taas. Iyon baga, Sir Manny, ano? Sabi ba kasi kung pag-iris, less greedy. Ang piliw! Tayaman kita! Sabihin ako, malung iniinim buto. Taranggahan man sa po. Parehas ang paslo. Pita, so mas less greedy. Mas less luan. Mas less greedy na lang dapat. And... so, what, Sir Manny? Ang kadungkal ni Bata. Ay, naku. Huwag mo pa naman ako niya. Mandog. Yun, di ko niyo. Yan, tigil sa kanyang ano, kanyang mga tigigil. Eh, kita naglook-look dyan ninda eh. Ayun, ngayon, ano, para reklamo. Tapos social media, dahil mamabawasan ng tax mo.

0: na ako. Animate. Barato man sana ako. Nagiling ko siya. Ba't mga 4,000? 4,000? 4,000 kayo? Ba't kayo ito 4,000? Ano magbibidig ba kala ko mga arsyo? Tagiling ko ka ba? Ang tagiling ko ka. Pero ano na? Basoon kang gobyerno. Ay, pinakamaybilo na. Quip. Grabe sa tax. Nag- imagine na mahiling. Tagiling ko sa tax. Supposedly ba? Kung matantabot na. Tiyang. Grabe pala. Tig parahiling ko. O tiyang. Maka. Oh, pwede mo na itong itaudigdis na radio, ano? Itong 8 mil na ito, tao mo ito. Dahil ko, aram ko, nabasayin ito. Kasabay na ba yun sa maleta? Oy, balik na ito kita, ang katamang urog man. Na high blood na naman si Manay Osang nito kami Pinas, sabi?
1: Ako, ano man sa imo? Masarap ang manok mo.
0: Oh, na naman dang ano?
1: Oh, masarap ang manok mo. Nakatry nito ako diyan sa Albay. Tian, ang manangat. Ang manok ni Osang. Legit pala.
0: Uh-huh.
1: Hindi siya usanok ni Ugen. Usang, pagpunta ko, ngat-ngatin yung manok mo. Lami, kaayo.
0: Ngat-ngatin. Eh, ay, bakit ang tabi ha? Ang lalaki ng kakay. Ang ano, ano yan? Katabi, pagpagkamuot ko sa indo. Hanggang, ataiyo, taiyo nga ni. Hanggang pagkamuot ko ng dakulaon sa indo. Sa manok niya sa dakula, katabi ang ano, ang cool. Susuko, dakula, tabi kita mo. Wala ang manok niya o siya ngunyan, tabi. Mm. Kay Alia Besmonte Arcos. Happy birthday and Edward. Big B. Pakibati man tabi kang KCC or LCC na kakage. KCC Department Store and Home Store sa mga na cashier or LCC sigurado kay lang siya pag-type. Good morning. Onet Belos. Happy Prince ta. O ano na ang manok ni Osang ka na. Lagi pa ako nakikinig sa programa mo. Dresan today. Anson dyan sa Ligao nakatuto. Marjorie Kia Cabria Karinan Family and Cabria Radio Natividad na nagtutukaw tokso yung TV Albay si Francia padako sa hello, hello, thank you for watching and today kapan ha day pa akong karigos. Lalo na ko Babati Fam and Arsiga first sa mga driver po sa Legazpi Tabaco in the drive belated happy Bernardado enjoy your vacation and shoutout DJ watching live from ayun na muna. Good luck, sabi ni Jocelyn Rivera. Idol, masirama ng manok ni Osang ta. Shit! Nakakataba ka naman ng batok at ng puso. Ah, naku, Sheena, kung napatotoo mo. Marie de Lara, good. Ah, mga taga-albay, purok siya. Oy, vlogger. Nag-amaway si Jimbo Irmi. Salamat po. Masirama po talaga ang manok ni Osang sa si Panal Tabakal ka dyan, Mary Joy de la Austria. Nagbabakal siya dyan sa ano, LCC Buda sa Panay. Happy fiesta sa mga daraga. Name, ano na? Okay, sala kay. Yo, ano si Erickson? Di ka lang yan. Standby ka lang, tabi, Erickson. Na-commercial. Ako na akong 2 minutos, tabi. Ang programang inihatod sa Indokang Picture Service. ARJM Colors. Anahar, BNC Glass, and Alice. Thank you somehow.
2: Look for Getaway City at How Haven. Deal spot vacation. Getaways. Or a peep. Experience comfort, relaxation in our cozy and spacious home. Fans, highlight a stunning rooftop view of Mayon vaulted by greenery's banana, coconut, and graceful Anahao trees. A serene tropic effect for more sunset moments or simping in nature. Stay today. Find us on Facebook and Instagram. Check our listing for availability and bookings. Loktos, Barangay Bong City, near KC Land, Rica Fort Subdivision, and Bisores Residence. Good for up to 10 to 12 guests. You may send us to 0947-520-41 or 968-161-34. Anahao Haven, your home.
3: Program is brought to you by Clavis Fair Service Repair Sofa Rim. Made to order and customized design for car mattress decor, headboards, dining chair and dining door and outdoor and other upholsters. Clavis Fair located at Zone 3, Libho, Tiwil Highway. Please contact 8-434-6519 on Facebook, Clave or email clave at gym.
0: Po ang ating Oshel. Ayaw, ano? Say, doon sumanok ni Osang Unyan, tabi. Sa gabos pa lang tabi hanap ni nahaon mo na tabasahan ko muna tabi ni sa mga naghahanap po
4: trabaho
0: ang nandi Jake Inter Power Services rated with the DMW license number 482-12024-R po ng special recruitment activity sa Peso Office Hall sa Megang 15 sa Webes Nestabe key special recruitment activity sa Peso Office City Hall International Manpower Services Incorporated. Hanap po sindaki workers

0: babae lang sa mga bansang Russia, Hong Kong, Saudi, Qatar, Bahrain, for Europe, Morocco, Cyprus, and Romania. Free medical, final medical, free bread and breakfast, PSA, free PSA, NBI, PTS, OA, and TESTA. At no placement fee and no salary with cash assistance, family cash assistance, 10,000 assistance for Dubai, 3K assistance naman for Bahrain, assistance for applicants. Kaya once pa lang yan bago kayo umalis. Qualified 25 years, elementary to college graduate, allowed to apply. Hurry now! Applyin po ang pagkakataon to avail our promos. Abroad, mag-apply 924-634. Hanap Mr. Sair. Mr. Sair, hanapin niyo po nito. And mag-apply questions tabi nito. 0924-634-0924-46340. Mga illegal recruiter. Okay? Mampogi trabaho. Ang tobacco with students population is hiring applicant positions, baccalaureate, social sciences, agriculture, electronics, and business administration, elementary and high school qualification. Sa mga nag-gusto mag-teach dyan sa open sindan po sila ngayon. Pass the licensure exam on field, master's degree with good moral standing. Applicants may submit application letter, may copy of transcript of record pertinent to the office of the vice president for academic Tomas Cabotity. Or mag-upload po ka mo sa 09093 09 08 9093 09 08 9 0. Sa mga ma-apply ng trabaho dyan sa Tobacco College. Uli na! Uli na man! Nakatugdo niyo sa ako na. Hello, good morning.
1: Good morning.
0: Good morning, good morning. Nakatugdo na.
1: Na
0: ay, nakatagdo na tabi si one of ni Osha. Good morning siya, yung Illumina, Conchi, Mylene, Fran, Gucci, Uni. Ang iba pa na ako tatabi, tamay oras kita kidiit ko niyan. Duwang manok ni Osha, tamay utang baga kita kasuod mo, dalakay, ano? Kaya, oo, kaya ang itat, duwang manok ni Osha tabi. Duwang winner, tapos ang pangtulo, laga, ang, ano, chow. Ayan, sige daw. Pwede kita mga, para mailing ko. Naiiling ko dyan. Ayun. Igo kang ano ngayon, igo kang data. Ko dang location mo kung ngayon ini. Daw, ting mo daw sa kuya. So, nasa palibot mo. Ay, ay! Akong tricycle. May tricycle na puti. May tricycle na... May puting tricycle. May napapos may orange. Ay, sa indaw ini. May pa dyan. Dugon. Okay, unin na ha. Barangay Salakay. Ship tabi, ano, Erickson. Na ipapakita. Pero ini, madali sa natabi ini mga katindugo na madali man sa natabi ini mga katindugo na ipapabrito. Siguro katutok dyan. Mapangurudap na. Nahihiling ko tabi sa gingan ng tricycle. Kulay, nini, kulay green. Ano yung break ni Erickson? Magtatagal na nalidescribe ta. O, nimi, sinahin, nagagin. Nay, bra! Nay! May sarong lalawas. Mabakal ganitong isira. Tapos may aki na nailing ako ng kaula ka. Tapos tindugan mong ini. Ay, manahin ka. Itaas kang astabi sa may, ano, sabit ng mga, naikot na mga, ikot na mga stars. Nga ni yung babae yun, nakapagkapot sa sayang. Good morning, tao. Ganun mo ganyan. Video ko yung kita. Permito na. May nag-agi na naman at unin tricycle. May 06. Parada na ito. Nagagin na naman. Uy, fam! May nag-aging afam! May ako afam! May nag-aging afam! Okay, sige. Tapos, may nahiling pa ko. Magtago ako. May nag-arano na siya. May kulay, ano, may natin, nagatalibong na mga star. Ayun ang nabakagibo kayo ni Digdi sa barangay. Pag tigaparos siya, nag-guitar. Nagipasan ng tricycle, 5, oh, plate number 033. Nag-agi. Nahiling ko pa yun. Okay. Alam na ninyo kung sa'yin tabi ini. Bakit? Sa'yin ni nga ni, oh, nag-agi na naman, oh. Agi na ng sicle. Padyak na naman. Kulay, oh. Tapos may puti. Green na, padyak. Pero bisiho naman nining lugar na ini. Sa'yin na nila? Sa'yin daw na lugar na dugon. Oh, nil tabi, ha? Ang parada kang tabako, dahil parada ining ang kung may nag-aging naka-green, may nag-aging naka-or, kulay, nakaputi na padyak, sa ibisibin, tig-agihan ini sa may sinto na tabako. Oy, dek ang helmet! Ay, ko ang helmet pala. So, ay, mag-tabi, Erickson, ilano sa na dyan? So, dahil lamang, pag natumba ka, garo ba gusto naka-glue, so helmet mo sa alimantak mo, ka, o di, so helmet mo, nagsiriblagan sa payo mo, yan.

0: Ay, garo yan, sir. Okay niya. May palaog. Ano? Okay. Oh, sige. Ipapa-bring me ko tabi mga katindugan. Sa may hampang... Sa may hampang kanjali ko da. Nasa saod ka mo... Lingunta. Sige daw tabi. Patalibong nga daw tabi ang sa imong ano. Ang sa imong... Ay! May nahiling ako naglalaba! May nahiling ako naglalaba! Ha? Si short. Puti yun namin. Tapos may kataning siya naglalaba man. Naglalaba niya. Kasampay sa sampay sa itaas na no? mga nalabhana, mga nilabhana kasampay sa itaas oh. Sa ginib sa taas, sa baba, labahan, sa taas sampayan. Ining lugar na ini man do. All right. Ang nakay data bring me ko ta. Okay? Para ano? Madali tabi nindo ma. Yaon lang ini sa harong. Bi. Ano sabi unta na mo na tabi Erickson kun sa location mo ngunya.
1: Kung hain in
0: daw tara man na nga ni kung hain kang unyan para may magdaralaga na dyan. Ang lalaki ay ulit tantagada dapat ikaw kita digding ano garo mga patan ang barangay
2: kayo
0: dahil pang winner ang barangay sa lakay ay barangay
1: ay Santo Cristo Tabaco.
0: And guys, to Tabaco City. Un, say tigo sabi kong may nagtapos sa ipado. Na ito san dakulang gripo. Dalaga na kamo. Dayon na kamo magdalaga. Tawara pa nang ipapadala. And guys, Santo Cristo City. Magdaratabi kamo. Ki. Sigid. Od. Budan. Magdarang sige dapat ka sige samod buda dustpan yaon tabi dyan sa may tiglalabaha sa ano kapod ka ni Kaypo dyan baga sa may san aram po nindo yan sa mga taga dyan may tiglalabahan ba sige sa nanturo 24 oras magdara may, na, ano, may nagdalaga na hain na hain na
3: wow.
0: Nagdalaga na sa luha.
3: Wow.
0: Reynaldo, takatay, nahihiling ko yung kapot-kapot mo. Video ha, tay, ito nahihiling ko siya ngunyan. Tay, garo, hinagahangos ka pa ha. Ano tabi ang pangaran mo?
3: Wow.
0: Saran pa rin tayo. Ito nyo, iso dara mo. Kompleto. Anong darabi kang dam? Mukha sa kay. Para sa mood. Sa mood, dustpan. Buda na. Yan, tatay. Grabe. Ang mga mood. Tatay, nanggana ka tabi sang.
3: Thank you.
0: Congratulations. Naka-live kita ng radio. Ang matiyong katabi, Tatay Antonio.
3: Salamat lang po.
0: Sige, din. Pirang taong ka na po. 72 gun pa. Tindugo dito. Ay, tindugo. Congratulations, tatay. Inay katabi ka sa rambilog na manok from ano. Pinakainat na nagdalagan dyan. Amod, ed, buda, dustpan. So, ikaw daw ang nagdalagan, Tabi Erickson. Maray na.
4: DJ Osa.
0: Morning. Tututo ka talaga. So, abang-abang talaga. Makasama.
4: Wakwaran yun, malang harumbi.
0: Ayun. Nadamog, natuto ka mo eh. Ganyan ang magayon talaga. Nakatuto ko sa One Radio. Pag naiinom. Natabi ang B.
4: Jessica po. Jessica.
0: Ma'am Jessica, ikaw ang nagdalagan. Since na ikaw ang ikaduwang
4: nag...
0: May manggiraray ikaw sa rumbilog na manok from manok ni Osa.
4: Yeah! Thank you so much.
0: May mga babationg katabi. Tango niyan sa...
4: Ano po,
0: gawin ako
4: na lang.
0: Shoutout sa mga gardenia. Nag-work ko niyan. Okay. Shoutout na tabi sa mga staff kang gardenia hotel. Jessica, congratulations sa imo ha. May ipang isip.
4: Jade! Ano
0: si Jade?
4: Sige! Come on! Dastan!
0: Mga makaskasan naman. Nagpariritan. Makaskasan ka.
4: Nagluluto ka. Ano po ako, DJ na daw. Taga Santo Cristo ngayon. Sa waranihan mo lang ko kaya sa...
0: Binayaan mo sa tigluluto mo. Binayaan mo.
4: Binayaan ko.
0: Baka mapna mo duman. Balikan mo. Magpo na tabi ka mo ta. At ano, ma-picture, mag-bra ka mo na tabi.
4: Mag-detach?
0: Mag-bra ka.

0: naka-live kita, naka-video call man kami, Linko. Si Saysoy, katulong nagdalagan Tabi Erickson. Erickson. Ay, good. So, ikatulong Tabi na nagdalagan. Oo. Erickson, may ipang tulong na kitang nagdalagan dyan. Maray na, ando.
1: Lima na nga ni DJ.
0: Tulong kayo sa labat eh. Ay, ano, Erickson, nagawa ka ba dyan na chok? So, hanggang pang po.
1: Okay ka lang, Saysoy.
0: Sige na, tarawan ni Natal. Ayan, mampantulo, Marinaldo, Tabi Manay. Ano, dapat mo ba gusto? Samod, sigid, buda, dustpan. Ito ka. Ito yan.
1: Akin mo na, si Divina.
0: Ay, akin mo si Divina. Pangaran mo, Tabi?
1: Eh, madam.
0: Ano kapag sa'yo mo?
1: Islaw.
0: Islaw. Ay, Manay. Manay, Edna. Katabi ki certificate pang halo-halo mo sa chowking tabako, ha?
1: Salamat po.
0: Relations, Tabi. Kain pa sa'yo po. Erickson, hangga.
2: Ano pangapat?
0: Oo. Marinaldo, Tabi. Ano, Tabi?
3: Ano po, sumunod yung lang.
0: Ano po, ang pangaran?
3: Ano po? Pangaran na po. Albert Lipio po, Albert Lipio. Albert Lipio.
0: Ayan. Sapat katabi na nagdagawa kang certificate.
3: Ayan. Okay lang po, okay lang.
0: May mga babati. May mga babati.
3: Ayan, ako sa mga nag-bike.
0: Ay, yoryo. Nag-bike lang po. Naka-live sa One Radio. Batian na po sa mga babati. May mga babati.
3: Hindi sa akin. Kung tulong kong bayang ko dito. Bayang ko sa akin.
0: Ayan po. May pangalo-halo ka natin ako.
3: Tapos lang. Salamat, salamat.
0: Thank you po. Welcome po. Salamat po sa pag-intra. Sa panglima. Sa panglima. Ay, nasa panglima. Panglima. Erickson, may pang... So, today, Tabi, mga katindugon. Winner today, manok ni Osam. Buda, so the rest, Tabi. Certificate. Pinicturan mo na, Tabi, senda. Mababay. Salamat po sa inyo sa pag-intra. Thank you so much, Tabi. And congratulations, Tabi, sa kumuki manok ni Osam. Ayan. Erickson.
4: Yan, Tabi, as nga, kung may daralaganan madiglis, barangay Santo Cristo. Kay Brick.
0: Kaya Erickson, mga ano, samod mo na, mga ano, samo. Tapos, parang malata dyan. Nagdaralagan niya sa da, sige. Erickson, Tabi.
4: Sam, nagagaling mo digdi sa Prisip Tabaco City na pero may pick up sa fried chicken hot nuggets ka, may chicken salipa, kaya na si Ram. At sa mga bukas sa kabas ni Osam, both Albert Asul, may bakas ang pine control si Green 6-in-1 with herbal gas at si Kapa. Choking Tabaco, thank you very much. Erickson Butas, yo, 91.3 News FM. Permian, tindo ko na?
0: Pa-picture Tabi, sa picture sa Indagabos Tabi. Thank you so much. Makaugmaw mo ng barangay si Ipukan Santo Cristo. Dalagan talaga si Inda, no? Kaso, kasi mali nagsarang minuto, 30 seconds, dalagan tulo. So, isabihon, palagang nakaabang si Inda sa harap. Aramin Inda kung sa'yo ng location niya, kung sa let lang si Inda, kung amiko. Hindi mo na nagro-luwas iyan. Tapos nagluwas, pabalik ka na ng kakang mga daradara na so, pabring me. Nakakataba ng puso. Talagang, tungpal daw kita dito, Kristo. Ibig sabihon lang kayan, mga katindugon, aba, ang nakatutok, takol ang nagadayo. Diyan, mga taga-barangay, Kristo.
5: Padi-madi, lap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bayan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Santo Cristo, Tabaco City 68 Paint Center. Owned in Matt Charlie, Labrador. Labrador 68 Paint Center. Ang iba't itura, tulad ng latex paint, urethane paint, and automotive paint. Nyo ng eksaktong kulay? Nagtitimpla kami ng pintura para sa bahay. Kaya kung hanap nyo, quality at tamang sagot, 62 Center. 6268 Paint Center. Located Street, Santo Cruz City by Makulay at Sig na Pintura. 16 Center na.
6: This program is brought to you by Enterprises Arantagasti. Owned and managed boxes. Jaya Enterprises. Available hardware and construction shovel and blocks. 3, 4, 5, and 6 tip blocks. Louver block supplies. Plumbing materials. Gabos na klasiko. Kabilia. Plumber. Good mga solid doors. Available na. Smart money padala. Debsin. Home credit. Jaya Enterprises. Or call 0908-813-1564-998-5106.
7: Announcement from the Homeowners Association Incorporated. Ito ang ating raffle draw. Ito sa May 18, 2026 sa dating venue San Vicente City. Inaanyayahan po ang lang ticket sa aming proyekto. I-contact lamang sa Misiyas sa 0945-746-00. Bukas din po kami sa loong o mag-donate sa ang mga nalikom na tulong ay mapupunta sa pagpapagawa ng St. John Morales Subdivision 4, San Vicente, Tabaco City. Maraming salamat.
8: Perpetual Health Paramedical College at Happy Home.

0: Oh, 'di ba? Para mi ano ni Babe.
1: Ano ba 'yan? Masiram manok.
0: Mata cute lang ha, kikis pa sa saro. Thank you, babies. Aman. Ay, record mo daw nga ni Babe. Babe Rose ang Saints para ano, para maano ta, ma-record ta. Eh, kagabi. Anyways, uy, paano kay ni Yuta? Inabot ng pagpapadulo. Saaga naman kita mag-iribahan tabi. Hata, paaram na tabi si Maniosan nindo. Sa atog doon, sa'yo naman daw na barangay ako matuman. Programang inihatod sa indo kang Lola's Prices, Hebert Sari-Sari Store, We Bring Fight, Tobacco AB Color Mix Paint Center, Color Mix Color Paint Center, Smile Innovations Dental Clinic, 6G Enterprises, Nong's Lola's Bistro, Jishes, JB Baraga Easy Eatery, High End Self Shop, and Energy Drive Max Adult Herbal Capsule, dapat sa Furniture Services, Glass and Aluminum Services, Yummy Veet, JB Breed, Enterprise, and ano ba? May nakalimutan ba ba? Ay, yung White Anahaw Airbnb. Ara nila ang Bungabong Tobacco City. Sa kang Mother's Day daa, daida siya. Ha? O, nang si Manay Shirley Kirigalo. Kamuting kahoy na sa natin. Buda puro pagul. Tabi, sige na. Ako tabi malantuag na ang mga katindugon hato ng Zap Donuts pasalubyo kung ano-ano pa man pang merienda, pang snacks, pang balon nuts mapabakal sa gabos sa mga branches kang manok ni Osa.
2: Walang maisip na pang merienda, pang balon o pang yaon ang Zap Donuts. It's perfect pang bao, pang snacks. Zap Donuts, barato na, masirang Zap Donuts sa gabos ng mga branch ni Osang.
3: Buyan ka palan? Maridodig di may dum...
4: Ha? Nataka!
3: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Ang tambakan kang tricycle, idagdag na gamit sa harong.
4: Natal Commercial ka pa man mabaka? Maigwa dyan!
3: Aramo kaya braratan mga barang Star Commercial.

0: bisikat.
1: Heads up, sagap kayo gurang main. Emirates accredited sabing ospital 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakori, contact up, confinement, as in iba pang sabal. Para saan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka cellphone 981-2827 or you may also like and follow their St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, pan, kibutika.
2: Marahay na baret Anthony Infirmary. Pag 4-piece member of sa beneficiary ka, as in mapakontest or zero balance kang babayadan. Makahapon sa mga serbisyo kang St. Anthony lang sa Purok 1 kang San Anco City or mag-contact sa cellphone number 0-09074.
3: Mga ka-rider, may bago man para sa Motel Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories. Motel Pro 8 Motorcycle Parts Ready, powered by R3 Cycle Center. Dekalidad ang bab at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron, kompleto. At coolant, nandiyan Cycle Parts Ready para sa matibay na serbisyo, performance at no. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located ang Kilinga T.
4: Nagbabalik mo radio show. Kamusta? Manay full so tabako. Maray na aldo si Imo. Salamat na. Michelle Banton, nakatuwa. Nagbangod to, nakamon. Nagtabi. Shoutout na Winzy D. Moyo. Jonathan. Tess, mga taga-Kanaway. Daa. Sa aga, sa Kanaway. Ay! Gusto ko kayo ni sa Kanaway. Tapos si Kapitan na, si Kapitan siya, garuman na o dyan, Kimas.
5: Si Ramsan.
4: Ano daw kung sa aga, sa Kanaway, Kapitan, pag nagpa, madagdag man daw siyang mga pabagas. Tan Benita, sa Lahir Regina, makalaman na, no? Shout family, Kambuhian, Pimintin Dugong, Pabal, Cabria, kang pinagbubong. Shout out, Idohan, digdi sa may, ng Quantum. Kaya Ellie, Angelica Bian, again yun na nagadangugun yan, and, Sain, madam, ang lipit, madam. Sain, ang nagsigil mo na ganyan. Pakang Pilipinas. Always. Nako, tabi, tayo nabot kinakita kang oras. Sa aga naman, tabi, tamalay mo ba ganyan? Mo ang manok ni Osang. Siyempre, ang hatod tabi, boss or ball capsule, ang boss, boss, ang boss, mababakal butika, nationwide, pharma, may boss dyan. Sa Kim K, pharmacy, volume med, pharmacy ni Doc, pharmacy syudad, pharmacy, sa gabos ng mga branches kang T, igo dyan. Kim Care sa J-Med ang boss herbal cap dugon sa Malinaw Dranao sa Tiwi sa Twin Care Farm by igo dyan key boss herbal cap so, Malinaw Albay sa Malinaw Drog pwede pa mag-interest sa patirindugan ay di na tabi mo na sa mga followers na sa natabi saan po nindo ta nakita-kitang masyadong oras ngunya no sa aga tabi sabi akong papremyo sa mga followers na Boris FB account followers po niya to kaya mag-follow na po ka mo sa Indo, sa mga ang may masaga kimanok. So, dapat, naka-follow ka. Mas alaw, madi-tabi. Followers niya ito, ini ha. Ini pa ini sa 100 followers niya ito. So, sa Rogan, but make sure ka mo sa Rose FB account. Si A, nalalaman sa pag-follow. Angel Rose Brunca, Taule, Bubi, Melissa Bagbono Obra, Lilibet de Guzman, Yad Eat Endless, bagong followers natin today. Sa bagong followers natin today, alright? Ako, mapaaram na tabi ito. May masunod na kitang po ang next program. Ang Albay in My Home. Higdi sa One Radio. 1.3. Hindi ko na. Uni pang wallet na kanta. Puran lamang kidi ita. Dumug-dumug lamang. Hindi ha. Kapal na ako. Aga. I'm not glad.

Ay, nagandaan na naman ini. Hey, oy, good morning, Tabi. Say mo, Angeline, pagkatapos kang pangutuhan, baralika na naman sa hay. Ang taksi madi, kasunod na akin, na hinihingi. Maugmahon pag nagkakachismis, tap.

Sabi ni Dr. Eriberta Nepomuceno, ang dating regional director ng DOST, dating undersecretary ng Department of Science and Technology, sarong scientist, yan daw na sulfur dioxide, yan na abo, may peligro po yan sa salud. Kan sa tuyo mga kababayan, that's why kung na bagsakan po ki abo, and sendo mga bubun, o ta, gari igwa pa man kayan, ki mga kababayan kita na ang tubig inumon hali sa bubun. O medyo ano po kita, siguro magkuha kita ng tubig na bako pong hali dyan sa mga area na yan, ta, may ano po yan, tabi, baka maapektuhan pa po ang satuyang salud. Yo? Makonselo na sir ang nangyari sa iyo, yo. Makonselo baga nangyari na sa Pilipinas. Yo, makonselo ang nangyari na sa Pilipinas. Pero ako personally, sabi ko nga kita, tayong mga Pilipino, may kasalanan din po tayo dyan. Kasi yung mga pinili natin, Uniteam. Saka, ngunyan, ano na third

So yun itim mo niyan. Iyon di po tong durulak. Sumari yung sip talaga. Patawa na kitalig di sa Pilipinas. O ni mga tugang, good news. Good news ini. Gari malalawos talaga ining kaisipan ni Governor Noel Rosal para dyan sa lumang airport digdi sa Legazpi. O ta, nagkaigo po nin pag-uulay ang satuyang gobernador and si National Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro. Binuto ko ining presidente dahil ng gana o garing. na suportado po tabi yan na proposal ni Governor Noel Rosal na maging township yan po na old airport. Sabi po sa post kan sa tuyang the Honorable Secretary Gibo Teodoro supports our township proposal of the old Legazpi City Airport, which part of it is occupied by the TOG 5 command. So yung TOG 5 dalalaho na dyan sa BIA, Bicol International Airport. So nagkaigo po nin meeting po ang sa tuyang gobernador ni Secretary Gibo Teodoro, may kinaraman ni siyempre digdi po sa tuyang ginigibo dahil po sa nagtutuga ang bulkan mayon. So bilang pamayon APSIMO, Albay Provincial Disaster Reduction and Management Office, so pinag-diskuter man po siyempre nda ang mga preparasyon, ang mga dapat na gibuhon digdi po sa sitwasyon niya to sa bulkan mayon. And siyempre ining relief efforts in response po dyan sa mayon eruption. So napagulayan po ining old airport and na tukar po ninda ang pag-transfer kang Philippine Air Force Tactical Operations Group 5 na ngunyan yon pa sa old airport, pasirin po dyan sa Bicol International Airport na puro pamansan sa Pilipinas ang biyahe. Yan. Pero international airport chart. Yan na dyan sa daraga. Kaito, ang pangaran kaya ang chart kaito, Legazpi International Airport located at Alubo, Daraga, Albay. Kaya lang, binagawa ninda, pinalitan niyan ta. Nataman nga Legazpi Airport. Kasi siyempre, ang mid-bid bagadig di Chard Maray sa Bicol, pag mapabicol ka, ang biyay mo aeroplano, Legazpi. Okay, kaya ito, ang inot na pangaran ka yan, Legazpi International Airport. Sabi saan mga taga-daraga, nasa daraga ngayon. So, ginibo na lang na Bicol International Airport. Pero pinakainot na pangaran ka yan, Legazpi. Daraga. BIA. Bicol International Airport po tabi. So, lilipat yan, iyan na TOG 5. So, pigiling ko magiging possible po ini na proposal kaisipan kan sa tuyang gobernador para dyan po sa old airport. Pag nangyari yan, ako pigiling ko tard sa pangmatagalan, dakulaw na bagay ini para digdi sa satuya. Nata, primero, magkikrear yan kay trabaho.

di ba? O ilang anin doon na SM Mall. Kanagkaigonin SM, nakulong dyan na nakalaog trabaho. Pero ang bareta kong niyang garidakul na ang maharali ng mga negosyante. So, mga tugang, ang ekonomiya kan sarong lugar, siyempre, minaangat ito. Pero kapag ang lugar na yan, dakol ang nag-circular na sintabo. Ayo? Gusto mong sabihin, pag nag-circular ang kwarta, igwadyanin negosyo, igwanin transaction. Agrangay bagangon yan maray charge sa mga kontraktor, tawarang project sa DPWH, oh, warang kwarta na nagtatalibong. Warang kwarta. Kaya, kung dati charge, pirming nasa Bulangan, ngayon si... Ngunyan dahil makapasiring sa Bulangan. Oh, garibin na rawala na pati sa mga taga-DPWH, ano? Garibawal na sa Bulang, bawal sa kasino. Ano, tupada na sana kamo. Orang mga project eh. Orang project. Agrangay ngunyan ang mga kontraktor, tawarang project sa DPWH. And agrangay man sa mga trabador na empleyado o nagtatrabaho bilang mga construction workers. Walang trabaho. Walang trabaho. Now, kung iguanin mga arog kaini na ano po, tabi? Siyempre, business. Dakol po ang ma-invest, dakol ang madirigdi sa satuya. Minsan gani, minsan naisip ko, well, minabum ang ekonomiya kasi primero nakaka-encourage sindaki mga investors. Di ba? So, imagine nun ta if digdi sa old airport may mag-invest. O, kasi ang idea ni Governor Noel Rosal, ipapaano yan, sir, duman sa mga developer, duman sa mga ano na, mga talagang may kapital. For example, yung SM, interesado daw dyan, yung Mega World. So, syempre, may legal na proseso po yan kung paano yan nila makuha. Diba? May legal na proseso yan. So, imagine mo, if kasi pigilin ko yung proposal na yon, Chard, billion ang kakapitalon kan sarong investor. So, kung mag-invest digdi sa tuya ki billions of pesos, ang gustong sabihin, Chard, madagdag ang talibong kan kwarta. Madakol ang kwartang matalibong na naman digdi sa tuya. And pag nagdakol ang nagtatalibong na kwarta sa sarong lugar, siyempre, mataas ang ekonomiya, mataas ang may mga trabaho, madakol ang may trabaho na actually sa Pilipinas, yun ang pigiling ko na dapat marisyerno ang kawaran i trabaho. Diba? Isipon mo ha, kung warang purgastusan ang gobyerno, pero ngayon, pigiinitan mo na naman kami ng mga purpose. Dahil, imagine na, kung daing purpose na pigsustineran ang gobyerno, pwede ba gang ang mga minimum earners, pwede ba gang babaan ang tax na pigbabayad sa gobyerno? Na araw kay Sir, imbis na 5 power, baka na kang gobyerno 1%. Diba? Di, dakula ang take home. Eh, ngunyan ang Pilipinas, Diyos kumiyo, dakulon ang daing trabaho na kunilingon mo, kung aanalisaron mo, si Isay ang minasuporta digdi sa mga kababayan niya to na talagang dai, o yarong nanganikyan, pigapod niya to na purpose. Si Isay ang minasustiner sa inda para padagos na matawan sindakan gobyerno. Ining mga minimum earners, mga nasa middle class. Kaya minsan, masabutan mo man ang nasa middle class na, ano nasa na ngayon? Sinda nasa na, libre sa

kuryente libre niya, puro na sana libre sa inda. So nagtatrabaho, Diyos kumiyo, perdon. Minsan late ka pa sa paglaog mo sa trabaho, may bawas ka tulos. Di ba? Pero kapag sobra sa trabaho mo, daing bawas. Ay, daing dagdag baya. Minsan yan, narumduman ko na sa private ako eh. Na so it's our late ka ngayon, sir. Absent ka na ngayon. Sabi ko, nahiling mo sa late ko, pero dahil mo na iling sa overtime ko, na dahil mo pigbabayan. So, ilingan nila yan. Kaya, hopefully, ang gobyerno niya to, makapag, oh, kaya minsan nakakamundo na ang mga leaders niya to, si Gian Durulac, sa so mga pang-personal ninda, sana nagdi-deribate kita, kumbaga, nagpaparalitan kay idea na ang pigurulayan kung paano ta mapakaray ang satuyang estado. Diba? Kung paano ta mapapakaray, paano magkakaiguan ng trabaho, hanap buhay, ang mga tao. Ito bagang, ang tao, pwede kang mamili kay trabaho, garo mas maray duman. May mapo. Pero ang situation tangon yan, mas kiabo mo kang trabaho na yan, kukuhaon mo ta, kisa wara. Mas kisa dito ng sweldo, bakula kong nadalangog dyan. Sa dito nga sirang sweldo mi, 350 sa nangaya ang kada aldaw. Imagine man ang gat. 350. Kung di sa isang aki mo charge, paanoon mo buhay yung kayaan? O di, maagrangay ka sa gobyerno. Di ba? Kaya, kunilingon mo ang nagsusustener kasi ang business sector, ang mga mayayaman, lalo na ang mga negosyante, sinda, tina-charge man lang nila, ang ngayon naging increase sa, ano, pinapatong man lang nila dyan sa negosyo nila eh. Tig-charge. Yan ang mga ngayon, discounted ang bibenta nila. Yan ang mall ngayon, up to 90% discount. Oh, di ba? May mga pa ano diyan mailing mo minsan sa mall pirmina yan ang mga discounted na items ninda na pigbebenta dinididak yan duman sa gross income ninda or sa net income and din tax walang tax diyan yung binigay discount ita charge nila yun sa gobyerno pa rin yung naka-charge, diba? So ano po ang ano niya to sa Pilipinas? Minsan makahirak baga so nagtatrabaho talaga tapos regularly nagtataong buwis sa gobyerno na ang pinagkagamitan ng gobyerno o to para suportahan pero ingani eh, talaga herak mabagang ding tabangan kan gobyerno. Yo? Kaya lang minsan gari nakakaano po sa mga ano yan ta sindalagod warang nako ang tabang hali sa gobyerno. So yan ang mga idea na mga mapauswag sa tuya mataon yung trabaho hopefully iyo po yan ang pagderibatehan kan sa tuyang mga nasa gobyerno. Ta ang situation mo niyan minsan, maski sa local, ang urulay, puro na sana politika. Minsan, makasawa na eh. Magayon ko taan akong, nagdideribate kita, ang pigdideribate yan ta, ano ang magayon ng mga idea, panuan, tanganing makatabang kita. Diba? Tandaan ta, wala man po nag, sabi nga, tibay, o kung nag-uurulay kita and nagpapalitan ki mga idea para sa mga ano po tabi, ako pigiling ko na mas magayon yan. That's why baga ako sabi ko, baka may mga magayon kamong idea. Ipag-share ta po tabi. Ipag-share ta. Baka ang idea mo na yan makakatabang sa satuyang estado, sa satuyang banwaan. So, ano po tabi? Diba? So, township, pag nangyari,

kasalukuyan, lalong magayon ang lugar po niya to. Ang ligas, pidaw nga ni kang birak, katanduanis, duman sir, di guwanan in 11th floor na hotel, sa ligas pi hanggang 4th floor sa nayata. Duman, di guwanan, birak, katanduanis. O ta, nagminong baya ako duman sa birak. Sa 11th floor, alang kauna, sabi ko, daog kami sa Ligaspi ah. Sabi ko kay Mayor, si Mayor Puso ikang Birak. O, ang katanduan is, duman sa Birak, iguan na sinda kaya rog kaya na high-rise building. Pero kita sa Ligaspi, wala pa. Diba? So, iyan na township, dyan sa old airport. Pag-imagine ko, pag nangyari, magayuno na lugar. Diba? Ang Ligaspi kaya, kahit tubaga, ang mall sa Ligaspi, LCC sana. Haluyon nga ni na nagkaigwa kay Ayala and Gesano. O ta kahit tugari, ang ano kahit tukan mga inot na opisyal, inda, gari gusto ninda LCC sana. Pero sa pagano ha, pag mag-grocery, gusto ko mag-grocery dyan sa LCC. Chard, taang bugtakan dyan sa SM na supot, ang paguna, ang babakalon mo sa piso sana. Sa dito nun ang supot ninda dyan sa SM. Sa dito nun, ang sasanggatos na binakal mo, 10 supot na. Konsiduan ako dyan. Kaya, saka, pagkukumpare ko minsan, burubarato ang sa LCC, ang sa grocery, medyo burubarato pa ang presyo. Si Sir Romy Tan, morning. So, ang Ligaspi before, ang pwede mo sanang applyan kayo ito, na medyo ano, LCC. Pero ngunyan, yan, iguan na kita kay Ayala, igwa kita kay Gaisano, igwa na kita kay SM Mall. O, nakang inot. Wala man kayo nagtutubod na ang SM mabugtak sa Ligaspi. Nagtutubod kayo ito. Nakulong kayo itong nadadanggong utik ngayon ni Noel Rosal. Di ba? Pero, ilingon nito ha. Mga tugang pag ang sarong lugar na-develop na, tapos yan, may mga businesses na. Maski anong sabihon, nakakatabang po ini sa tuyang ekonomiya. Yo? Nakakatabang ini sa tuya pong ekonomiya. That's why na ang mga opisyal niya to nag-uurulay pigpaplanuhan ang mga programa, proyekto sa sainda pong nasasakupan. Ako nagtutubod na sa pagkakabaranga aluyo ng progreso. Niwala ka mo, pagka di kita nagkakasurundo, aluyon ang progreso. Nata, gusto mo nga kiarog kayo ng project, ay, kontra nga sa ibong, dahil ngayon pwede, ta, igwamang kayo. Pero kung nag-uurulay bagasinda, ano selling tatabi? Mas magayon nini, mas magayon nini. O kaya, sabi ito baga, kung igwapa ka mo, alimbawa, dyan sa old airport, may magayon pa kamong idea na sa hiling nito, mas magayon pa dyan sa idea ni Governor Noel Rosal na township. Eh, pwede man ba ganun doon i-raniyan? Gob, uli ang proposal ko man, idea ko yun. Baka pwedeng i-consider nito. O si iba pa dyan na mga opisyal, baka may magayon man kamong idea na baka pwedeng anon man, ilingon. O kasi, panagulong sabi ko ni Uraman ki nagano po tabi ki idea. Minsan, pag-una mo, simple sana pero may ano palan. Diba? So, mag-tarabang po tabi kita. Good news pa, yung mga classroom. Actually, pigtatarang ko ni kay Governor Noel Rosal. Kasi ako nakapaglibot-libot ako sa mga eskwelahan. Dakulo na eskwelahan ang talagang nangangay po ki classroom. Ano po ki ano sa DepEd and the provincial government. Yan po na mga classroom

magkaarayos, madagdagan, uta, anas, 165,000 man sana ang kulang na classroom. Sabi kan iba, after 40 years, pwedeng masolusyonan na yan. Grabe. Hopefully, day naman. Tarabang-tabang po kita para sa karahayan kan sa tuyang banuan. Mas magayon po na nagkakasaralo, nagtatarabang-tabang, ay nag-uurulay para po sa karahayan kan sa tuyang banuan. Ang tabayanan po si Sir Greg sa masunod na programa po tabi, ngunya na Tuesday, sa pangalan po ni Governor Noel Irusal, Vice Governor Parida Didayco, mga board member ang probinsya niya to, department head, sa pangalan ni Sir Marty, ang samuya pong PIO, hindi po sa gobyerno probinsyal. Ako po ang sinulingkod, Sultan Wali. Salamat. Albay in my heart.

sa indong nadangog ang programang Albay in My Heart. Sagod sa masunod na aldaw, liwat kitang magdadarangugan. Salamat kan sa indong pag-antabay.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang amahan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga ngangalasan kan sa imong linala, huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring liglamidad. Bayan mo kaming ing sa taman kan sa imong mga rasur kapwa ulit kagurangan. Muradis kami sa sinyas imo kami sa salbas.
1: Parasha was brought to you by Raon and Tony Lehoy. Rome Marketing, Miss Mavion Family, Silorhal, Saliona, and Malina, Miss Angel, 656 Merchandania Family,
2: and Banawon and Family of Zawat Albay.
3: One Belt, your best news at One Radio. One Station, One News, Tamang Bang, at the best. One Radio, number One Radio.
4: Sa buong dia.
5: Oras ka, eksakto ase odo.
6: Sa mga posibleng pangyayong kapalibutan, kalamidad man ang katibaanan, dapat permikit ato. Ang program kansin sa kahandaan o ang mga daramaging ligtas sa anuman ang katibaan, dapat permikit pasta alerto. Kans dosen in paghapon, 11.3 news. Ang programang ini hakan lugo asin kansin o. Ang sa indanan, ka-alerto, jet tobacco RRMO, basta alerto, o.

kinauto primero di Sra ang siyudad ning Tabaco. Daw na naman kita ni Ngunyan na Petsa kanda Mayo 26. Naman kita mag sa tuyang program kan lokal na gobyerno pangingenot ni Mays Mampu ang Vice Mayor Vice Bongbong kaiban sa miembros kan sa ZOD kas the Risk Reduction and Management Office Siyempre Management One Rate kay Boss Jing GM SMO kasabay ta technical si Sir Money ang unyin na udto oyan sa CDRRM Operations sa dyan ang papangudto ano tarapos nakantaba dyan ha. kumusta inman po parte na pigaan yan si dyan sa pulong kita dyan ng mga paraan tabay mga amigong mga tricycle drivers jeepney kasabay na dyan ang mga and fill cup yanindo ako pagkahapon. Siyempre, pasalamat mga katuwang digdi sa program. Salamat po sa tabako kay Mayor Ray Bra. Salamat. Siyempo dyan at tuya City Councilor Luis City Councilor. Salamat man sa Valens Tayo Gravelensan. Kung kamo po ng mga grabas napon lang Gravelensan. Dumana po kamo kontakon lang po si Kuya Jun Balayo Kuya Yami. Siyempre, katuwang taman G glass and aluminum supply ang panayan pang inis sa fabrication mga aluminum products. Diyan na po kamo sa glass and I makukuha dyan sa likod ka dati bagang pig-arkila kang kanibo bakal discount nagpasiring kamo ng window digdi sa program discount yan. Pwede man kamong magbahe sa Sainda seller. Lima sukol magapod lamang po sa 0992086 dyan po sa A Glass and Aluminum Supply 0952086 98. Garantisado ang Saindang truck. Sige, gustong mga mensahe mga rip as in gusto magpartisipar rigdi sa to yung programa po kita One Radio 91.3 News FM as in isurat po ang message section. Salamat sa 27 viewers ay Cornelia Regalado maraud to po Carly Sabilia Biler ay nautot dadang sa datag sa shout out Bilaos dyan tabi sa Datanta Teres Albay shout kay kay Lilia ay Jericho Sir sa Triple to Rescue Civic Organization nagpapaba Rescue Alpha 7 Dean Benzo digdi sa Power Dean mga Brito man si your barangay Captain Rizal Di Brito Kuya Padi kay Nina nakaantabay na bulang hehe pamatabi niya mga pairahay kan sa indang appliances dyan electronic sunroof. Kay Pat Padilla, good morning po, sir. Man po. Sige mga tugas na mag-oras sa so, pasiring una kita, 2 hour. Mga tugas sa ipinaluwa, bulletin kang DOA po ni monitor na area sa kang Fabris. Alam, it's like develop a trobrush. Iyon, mga tugang, think, bilang sa fiction pinakahababang antas kan bagyo igwaman daan na pigmumuwa as in area as na unlikely to develop a tropical so ini mga tugang for asa although igwanin monitor na low pressure unlikely into a tropical sa masunod na oras alagad padagos andang udan tuya po na may mag-antabay as in maghan sa ano na klase ng maraot na pa kahit kao

0: sabay talaga si Kuya Obet, oh, sa may cellphone na si Kuya Obet sa anis pre sa bilo Kuya Obet wow. Manatugan sa satuya mampung pagmonindex base po sa na-compute sa tuyang automatic weather station sa Boracay Hacienda, naka-record po ng 38.3 Celsius uras, man po 38 degrees Celsius sa Baranda. Ah, yan po ang na-record vacation kan sa tuya po na automations test. Hindi po sa syunan din taba. Sabi ining index na pigaapod, yung mga tugang na feel... So na mga tuga sa tuyang lawa pag hinalo ang humidity ining nature. So na kung ano kan lawas na iyo po index. So sa ngun yan ang namamati 38.3 Celsius digi po sa ning taba. Padagos ang sa tuyang ning paghanda as in pagreparo sa tuya po mga kababayan. Mag-ingat, masanangon na ang lalong-lalo na po magpuhon alas 10 hanggang alas 4. Init ang sa tuyang mamati. Yan po ang weather update. Ang weather doon ni Mayor Ray Bragais, Pujan City, Rinir.
1: Weather update.
0: Dere-dere, pasahong tapadigdi, nagpadarasahe. Siya Eva Oliver, good morning po Sir Jill, always in City. Maray na tutabi dyan sa City. Siyang padaban kay Tio Pat, and Sanggay Buwang. Pa dyan kay Tio Pat. Kay Maurice Sabio, maray na tutabi sa iyo Sir Jill, Buena Mores, out the Ains Colorito. Si Tor na. Kay Sano Peter, maray na tutabi sa iyo.
2: Ito na ba? Talaga saan? Ayun ko ba? Pag-screen tayo din sa akin nito. Iyokon mo eh. Consider.
0: Ano lang yun eh. Baka sala lang sa pakatype tabi Peter mo ah. Pero 15 eh. Sanok. Maray na ito po sa agam trabaho. So sa agam dani sa trabaho siya. Pedaras. Kaya ko palma na pagkauto tabi Sir Jel watching from Tigaw. Maray na ito tabi ng Kamarinizur. Kay Ma'am Sherilyn Lipete, maray na pag... salamat sa... Sige, panarang naman ang mensahe, digdi ha. Uy, happy fiesta, barangay. Barangay Fatim, tana palandya. Day ko pa napapantarpulin. Barangay Fatim, tana palandya. Day ko pa napapantarpulin.

0: Jane out to tap. Kay Mangon, good noon po. 5 minutos na 12 ning pagparas na yan pas sa Mayoino update.
1: Volcano update.
0: Mga tugay, inaluwas sa bulletin OSTP Vox. Idong na level 3 ang Bulkan Mayon. Sinakapapu ini 21 volcanic earthquakes and volcanic tremors. Nahihay ang banaag, lalong-lalo na Bangi. Asin padagos na nagkakipagbaba sa may basud kasabay na po iisis. Iguana na ibaba na nasa 1,807 na tonelada kada aldaw. Ingas ni Mayon Volcano. Agi bagansiman, nagkay lava dome collapse na nag-cause cloud as in ki as falls the district kan Albay. Ano yan? Third district kan Albay ginubas. Tabi po duman and in fact, pasporo permi ang satuyang fire truck para magtabang duman po sa ginubay. Pa po na ubos-ubos ining abo na ibinaba pagkatapos kang lava sa may miisi gali. Yan po paano uro ay guwaki lava fountaining the pyroclarent kaya naghibog na su deposit. Siyembog na po iyan kaya mabagsak. Buminagsak po ito yun to so nangyari ka bako po irap ya. Technique nangyari. Lava dome collapse say nagrasay su mga ibinugang lahar sa ng plastic density current o ano pag-ula kang kausa kang mga lava fountain. Padang pagpudaan sa tulad. Siyempre, sa tuyang lokal na gobyerno, naiwasan ang 6 kilometer rangers dahil sa satu. Ang may no update na yan sa Indo, kang J. Glaminum Supply, sindan sa tabaka naman po yan, City Hall, dating opisina, kanan siya, Balayo San.
1: Volgate.
0: Diretso na kita, bainlihis ang oras na alas 12. Hindi so ibang nagpadarakan sa inda mensa. Hindi barba, ito pa, kay Yada, Kuya Padi, ito Kuya Out daw, si Ma'am Amara. Si Sanggay, nilingawan mo. Ayo ba, Tima? Nainig, gusto Fatima. Inaw to tabi dyan, yung antabay. Kay ito. Sa tuya dyan na mahigos na mga kay Dennis and Sandy. Ay, dyan po sa si Jury. Alin Henson, good PM sir. Out team, ato team Alpha. Alin Henson, Jos Fernandez, shout out po sir kay Papa Roderick Batalier sa ko. Sige, shout out Batalier sa Datag Porok 5. Ang dire-diretso na gutos na makalihisang oras na alas 12. Nuna ang updates pigiging Indong CDR kan mga nakalihis aldaw. Siyempre, aray tabi mga kaal ang pagmo and pag-asikaso digdi po sa dons. Pero san nga ni yaon ginigibo sa Mayon operations. Yan po tabi pigahali pa or ding halion iba mga programa proyekto pigigibo kan sa tuyang opisina. Lalo na sa disaster preparedness. Ipa sa mga nakaantabay na-eat laagtana so mga emergency hotlines mga po sa entrada mga into sa syudad itong drainage wala po ini 4x8 ang no pero nakakal no diyan sa entrance sa San Lorenzo diyan barangay suhali man po tapo hari man do San Miguel as in may katanduan eh nalagta naman po San Carlos area suhaling tiwi and syempre duman sa barangay Buang suhali pong lig so hila po na luran yaon duman ang emergency hotline numbers digdi po yung tabako. Pero sa mga priority project ng alkalde, Mayor Ray Bragais, dapat ang gabos na mga mabisi, maaligdi po sa syudad ng Tabak, ay dapat safe sinda. As in, igwa, kimaapudan ng mga aherno para tulos na magtabang. Lalo na po, tabang imer. Man mga tugang, mahiling po nindo, hotline number, remo, 24/7 nga tugang, yaon numbers kang PN Public Safety Office, BF Coast Guard,

maritime para po sa ensya o sa tubig, yaon po dyan nakalaag ang sa tuya mga day na hotline na gayon tabi mga tuga, mga ka-alerto na igwa hotline number sa cellphone dapat ang kada sa hotline numbers lalong mga opisina na sa kuyang na yun po na direktang may apunta kasi pag igwa kita taman pigahagan igwa kita ning sarong tulos kita sa hali mga tugang mga kang sa tuyang pigi bago pa mag-apod ang opisina di gobyerno ng una sa Facebook ha tapos duman nang ngapudan sa book diare mo nga calling the attention of CDR mo ganda yung mabiyado na nakatutok dyan 24/7 para lang maghanap live na pwede ming marespondian wala kaya araw kayo na posisyon sa ang pinaka-importante yung numbers ang ahead sa muyang opisina di mag-live ka mag-live and then saan ang sa imong pag yan tos bago nakaapod dyan or sa scene pagkag-apod halimbawa ang alas dead man bagong cellphone ano sa call logs pirang minuto but dyan so inapudan mo pag medyo kamo mo sabihin na kakaratuhan sa muya sa Facebook para lang mag monitor live or naglalawodan sa muya and nagahagad ay inkar mga tugang naon ining mga imines sa mga intra teritoryon kan syudad din tabako kaning gabus kita igwa aram pakaapod tulos ahensya di gobyerno isa ano yan for early warning kaning ti mga tugang na pagpakos awareness no kan sa tuya mga kaya kopyahon na po nindo ilaag na makaduman sa mga intra duman sa Facebook hanapon lamang po ang tabak and office sa Facebook yaon duman mail yaon duman line numbers sa samuyang ring man po sa ibang mga opisina may naka-assator yan na masinong apod bakong bag sa live nindo po ang siring kaya na purposes lang or maybe gusto nil lang sa indong post at next sitwasyon kan sa garosalto man po yan gamito ang kansarong nangangaipo lalong-lalo na urgensyang sitwasyon para lang magdakol ang sa tuwis magdakong views as in ultimately meta sala po yan na minta ang kaipuan mi kang na protection iyo man ang pigsas kaipuan mi o bago hindi daimda or daima nagpang-fire hanap kisulo daimrolyaan ambulansya mi para maghantay bigla naag ta mga tugang ang hotline numbers na lugar na pwedeng asin mga lugar na makakahiling po sa syudad ni Taba igwa kita sa satuya mga los gabos na hindi po sa syugwa naman kay mga cellphone ano idagdag na po ni mga hotline numbers iya po sa indo mga cellphone cellphone tax ning cellphone numbers tanganing in case of emergency paano man ngayon iyan sana iyan sana pero ante po igwa kaning ma no igwa maapudan data pa po di so 3 digits lang na po dan na libre for the meantime gabos ko na po iyan mga telcos piga apudan ta German messenger pagwinsan sa messenger na na i-relate man tulos po yan yung operations and tulos man na di po sa syudad ng tabako po yung mga laag the hotline numbers dyan po stratons dapat gabos kita po di sa syudad ng tabako sa cellphones. Kay Elo Marinaw Tutabi Sir Joe ako dyan sa Gabon Patio di San Jose. Sige, sa mga pag-iribad staff. Romel Bufa Sir Joe, pabati man po bako sa Q Malilipot Team T Tabako Team bako, and Santo Dramat po and God bless. Ano pigalado? Tapos ang comment pag may nag dahil pa ngayon po sa sotubig fire truck man sa natabi respond rin. Prabod ang darakaan. Iyo ba?

Kasi ito na sabihan man kami nag-respond de so fire truck tapos baga so tubig. Di ngayon laog na tubig so fire truck nag-respond. Kung po iyan tabi maubos kung gamitan mo iyan ki dos diameter fire hose api gamit sa nangani pressure kaya siya bus. Mi iyan ki sa masitas di medyo halo-halo kita. Pero harong. Bago po ayan fire truck ang iba na ningay din tubig yugon mo si man ma-respond din bumbero na yung mas tubig tapos sabi naman mga tugan trying to makalihis ang ose ang ini hatod po bako sa pangingin braga is siyempre kasabay man dyan ang sangguli ang panglungsod pangingin Mayor Glenda Ongbong sa iya mga pag-iriba sa sangguling lungsod siyempre kay City Councilor Lorinir Bursesahan. Salamat sa Balayo Gravel and Sun or June Balayo. And syempre, Kuya Yami, Attorney. Salamat man po sa Ace and Supply. Glass and Alup, Jarabaco City. Kamu pa plano, Abintat. Sa gibong aluminum glass. Kamu dyan sa AMJ Supply. Barato lang po, ano? Libre ang mag-put. And mas magtrabaho. Pulido ang sa indang trabaho. Iyo po yan ang sinagibo dumayang ano yan sa samuyang pigpapagibong ba magpasiring na sa AMG Glass maray na uto kay paginyo sabi pa di tugot na tugot kami sa imo palagay niyo family habang nagkakaon 4-2-1-4 paano mo palang kimabuto sa malina pwede naman doon magana kita ganyan doon sa malina. 36 minuto, makalihis ang oras 12. Kasabay kay ito mga tuga na ano yan, itong man si hotline na ito sign ni Jessman na pigapod tang flood markers. Mahiling baga po tabi sa mga tulay dyan sa mga flood igwa baga dyan kipin na canes, pula o red. Piglalaganan ta mga tuki monitoring markers tangani har sa salo mamonitor ninda naglalangkaw kas ang pangkaw kan tubig sa salo. So iyan ang nangunyan digdi po magkapil or salog sa syudad kasabay po dyan sa upland air. So ongoing na po ang pag habang ngunyan na bako patag-uran ang pigahanda kan RRMO a normal na preparar na yan. So mahiling pwedeng yellow my color and my color para po mamonitor ta hain na po ang level ng tubig sa salog po pag abot na kang red palaog po yan ang mga and fourth kang kada taon pag fourth aog na po sa mga bag po ini mga katugangan niya tar Haramijo River makapag andam makapag man po sa lindo early warning cease protocols papautob na po din tabak so yan ang apod na po level markers tanganin maging so mga katugangan kung nahiling ninda sa nang yellow after 30 red evacuation proceed dawa dahi ki-orden na mag-evacuar na pong mag-evacuar kayang kasi grabe ang abnormality na nangyayari duman sa salog kas magtaas ang level tapos po ng mga darakulang salog hindi po sa syudad lala ganun and iyo po yan ang sa indong mag iyo po yan ang magiging so mga harani po dyan please lang po dahil nindo pagbura dahil po nindo pagburawan dahil pagsuraman po proyekto kang si sa katsuguan as in prioridad sa tuyang mayor Rebs na laganan po mas pakusugun pa warning sa mga lugar lalong lalo na katugangan hindi yan dahil po pag dahil po anuhan ki hindi dyan sa pagdrawing sa pandok ninda dahil po pagkarawan kasi ang nakasalala tugang ini kaligtasan lambang saro na haran. Feeling na po nindo yan and within this month siguro or next month tapos na po yan mga salo. Kasabay po yan sa tuyang implementar na ngunyan habang bako patag-uran

0: dapat ang pagpreparar pag-andaan po sa panahon, no? So mga
1: liwayway
0: ang pigi. So gabos po ini tabi, piga ko na talaga ang pigagamit ta resources kan resources na ipig kumbaga pig intrigue ang opisina para pa disaster preparedness digdi po sa syudad din. May pigtatao ikalang po ano ang mga programa, ano ang mga kaipuhan ng padago na maging ligtas ang lambang saro na po sa panahon ng kalamidad. So iyan sa tuya pigigibo updates sa din tabako sa Lindoli. Kayo Tan Manyebo, good, how are you and take care always dyan. Listening to, thank you very much. May you live long. Over shout out po kay Jomar Divinas Flores. Buda Torpaye, nayaon sa bulod kang oras sa imo, nakatrumpa.
2: Jesus.
0: Oy, maray na pod to. Kay Divinas Flores. Ay, nen. Iyugun mo yan. Nakatrumpa pa pala dyan sa barang. Uyali kita dyan, nabi sa Kamata family. Kay Kamata. Dyan. Nagpa-share kita Spiras. Kang nakaaging sub. Matindi. Matindi duman. Ano yan? Barangay ora. Tama tabi kay Arnel Kamili. Pag-estimar. Pagluto ning masisiram na pag... Diyan sa Barangay Oras. Jomar Divinas Flores. Buda Nestor Payan. Hey Bonto, regards to all for to rescue Buda Kikap Malo. 142-143-144. Maray na ito tabi sa Barangay. The Multi-Barangay Captain. The best ini si Bonto. Ini si Himplo. Na talaga nagtatrabahong barangay. Man, ano, pero sa awards na nakukuha kang barangay taga. Dahil liderato no, Bonto. May bahay. Siyempre, ang suporta kang Manny Bonto. Ano, Sir Manny? Kay Beth Nes, kuya sa family. Yakal, Kinalayo, Lumabi. Shout out sa family. Yente. Shout out na po dyan sa pamilya Kal, pamilya Kinalayo, pamilya Lumabi, and kay pamilya ni Joe Poliente. Basta sana tabi, Bet. Basta sana magpa-shout out. Ano laman or sa aga? Sa Fatima ini. Baka lamang sa tuyang nga, Bill. Happy fiesta po sa hindi kay Fatima. So dyan na banggi, maribukrig. Ribuk na dyan. Sige mga tugan, 45 minutos na bakalihis. Ano pa po ang mga update sa tuya pong report? Natapos na po so bidding kanal tang mga emergency vehicle sa syudad ng Tabaco. Nag-po kita ning apat na bago na emergency vehicle. Kung mahiling baga po nindo tabi, medyo may so sa pigagamit digdi support kan mga pasyente support kan mga taga-Tabaco na hospital kahuna sa Haronginda after ma-discharge sa ibang hospital. Medyo may kalumaan na ito nasa last month kay ito 2016 so sa 10 taon na unit kaya medyo ground maintenance out na and syempre na po yan kumbaga so mga pagpapag katumbas naman ki sarong yung auto. So request na additional na aba gunit po yan inaprobaran kan sa tuyang alkal si Mace in Subidi. Natal kang dilina na sa bidig yung magamit na po kan sa tuyang mga constituent na rin Tabaco is bago lamang ang magamit po. Sigurado kita na safe yahe. Gamit maging auto man iyan pag talagang upigagamit si Serbi madali po magluma grabe na ang maintenance yun po yan ang sa tuya pang pig workout na pangyari na mga alerto na matawanan ki magayon na serbisyo ang ano matawanan ki ano as in na serbisyo

yan na pagbos progreso kansyon. So, mahiling na lang po ni Dotabian, mga tugang, ano? Sana, tapos tulos ang fabrication, ang aning may deliver na, magamit na po kan sa tuyan. Ano yan? Apas, ipa-condition na dati. Tanganin, dakol po na yun. Pag may mga tugang ni Sir Manny Bonto, naubusan kita ki emergency transport vehicle dyan. Tapos na ning Sir Bishop, igwapin pa mga tugang, ano? Kataraning na munisipyo nga kinakaipuhan. Maringanin na iguan ng mga barangay vehicle. Kaya nakakatabang tayo. Pero siyempre, pag talaga hospital to hospital, no, and dadarahong po sa luwas kan albay, medyo kaipuhan po dyan, servisyo. Nadiskuter sa pigpapaipan na rates and counterpart tuyang ano yan, sa tuyang mga, marilang mga tugang at may upload lang.

Sige mga tuga, ang dapasok. Nagapod si City Administrator Ma'am Ami. Sige, so yan, mga from that, mga... Aside po kay yan, mga bagong bihikulo na yan, procure. Magyan ki pre-procurement ka emergency go bags po digdi sa syudad din tabako. Primero po ini mga tuga sa bilog na Albay, tabako pa lang. Not Bicol region, ano? Nag-allocate kitang pundo para sa... Pero mga tugang, dahil dakulong po din tabako, dahil ta po masarabay-sabay. Dahil ta masabay-sabay, gabon, emergency go bags. Pero hinamainot ko na ta sa high-risk areas. So, procurement ta para ngunyan na taon or allocation ta para nga tugang pasiring doon kan San Miguel. Hold po ini mga tugang ha, bako families. Household ang pigbilang ta. Sold yung man po ang tatawanan ta. Pigsararo po na go bag. Ang laog kang go bag, mga igwaning radyo, igwan aid kit, igwaning lubi, igwel, igwite, igwaning ito, so sa plastics, laganan kang sa ito mga, and syempre may fly kan dapat gino sa mga tugang, ano, mas process, aning maidistribuerta na iyan, last quarter ang taon, pag-arabutan kan mga permit evacuation. So, ito po ang sa indang bibit, bibit-bitun kang kada household, ang imog. Yaw na po duman, ninda so sa indang mga ipo, dahil nga ni po yan, emergency, bitun muna sa naya. Lang po magdagdag kan mga dilata dyan, ha? Ayan lang ganun yung kitaog na dilata buda tubig. Kamu na laganin doon yung kitaog sardinas, yung bottled water. Dagdaga na po nito. Tanganing ikwibit-bit in kaso may emergency na kayong ibakwar. Ano nga ni kaya yan mga tugang kikwar. May pasis. Dahil nalimbawa may talagang depigaasar may kwarta ka man sa ATM hidro. Kasi na laog, so ATM or saring signal. Important mga tugang na igwa dapat na cash na madadara, tanganin po igwa ka ng anison. Gastos. So yan po ano, ngunyan taon, puwerta pa mga households dyan po sa East Miguel. Taon-taon man iyan mga tuga, tatawanan ta ki alokasyon. Taon sa time boss na mga identify high risk po ki ubag na po ni sa syudad din tabo. Takol pa mga program na asahan CDRR mo sa lokal na gobyerno kan tabako. And then, at pagkatapos kan sa muyang procurement, mag po sa indo mga RM officer, Ma'am Weng Buen Conce, si Kuya Andrew Gonzalez, oro-noro naman kami doon sa opisina, ang mga priority pa next year. Kasi ma-budget call na panang preparan programa para 27 mapadali, karay, makitamang kasimbagan ang mga problema manunungod sa disaster preparedness digdi po sa syudad ng tabako. Dapat perming amay.

0: preparado. Ayo po ah, kasi iyo dapat preparado. Ah, dapat alerto kita dyan, properly. Mga bra, maray na auto. Ah, maray na auto. Sige, mga pinutos na lang bago mag... sa giraray pasukan sa tuyo mga katuwang digdi sa program. Salamat lokal na gobyerno kang Tabaco kay Mace. Siyempre, kay City Administrator ni Ilagan. Kay man ang sangguniang panglungsod ng Tabaco, the Vice Mayor Glenn. Kasalamatan ta ang Bansand, Balayo Gravel and Sand, kay Inger and Kuya Yami Balayo, kay City Councilor Rinir Burse, City Councilor Luis Burse. Salamat po. EMJ Glass and Alloy, dyan po sa Kinale, Tabaco City, para po sa gusto mga aluminum doors, window, ano pa mga projects, dyan na po ang J.G. Supply, naman po yan kan City Hall Building. Sige mga tugang, 3 minutos na lang bago mag alas ng pagkahapon. Sa nga na puwersa kan City Disaster Risk Reduction and Management kay Ma'am Weng Buen Consejo, Kuya Andrew Gonzalez, bilog na operations and admin personnel kan CDRRMO. Tara kita sa masunod na Martes, alas 12 una hapon. Digdisa na po yan na radio na News FM. Salamat po sa management and staff kay Boss G, SM Osang na kasabay ter money. Po an sa indong na kay Ribanan, ako po si Ito Maray sa Indo Gamos.
1: Indo ang program sa Aler Parado. Kaiba si Jel Mulato kan Tabaco CDRRMO. Sa masunod na Martes naman, sa parehas na oras, alas 12, sundo, alauna din pagkahapon. Digdisa na sa One Radio 91.3 News FM. Salamat sa indong pag-atabay. Basta alerto, preparado.
2: One Radio. You're listening to One Radio News FM.
3: Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
4: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bedroom frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
5: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
6: One Radio Time, it's 1 o'clock.
7: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
6: sa One Radio 91.3
7: News FM. Kada oras, may bareta.
8: Baray na hapon, Bicolandia, uyanaan bareta sa oras na ininatod sa Indokan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mixed. Healthy ka na, sexy ka ba? Mababakalian sa mga butika as in supermarket nationwide. Ipigsugo kang sinado kang Lunes na pag-cite in contempt sa mga tauhan kang National Bureau of Investigation o NBI na subot nagbalo na restoran si Sen. Ronald Bato de la Rosa Salaw kang sinado. Ang nasabing motion ang ipigsunad

0: ni Senador Joel Villanueva nga nina-cite in contempt ang mga embelto na ahente kan NDIA as in ilaagsinda sa kustudiya kan Senado na tulos man inaprobaran kan mayorya. Sigun kay bagong Senate President Alan Peter Cayetano, pigsugo niya ang Office of the Sergeant at Arms na ilag sa kustudiya kang Senado ang nasabing mga individuala. Dugang pa ni Cayetano na pwede sersindang maghagad nintabang sa Philippine National Police sa Pasay City. Nga ni ina maipautob ang nakasuguan hasta sa makapagtaon ng eksplenasyon ang mga ahente. Basado sa kuwa kang CCTV, mahiling na marikas ni nagdalagan si De La Rosa pasiling sa plenary hall kang Senado nga ni ina maimbitaran sa buot ang pag-arestar kan mga NBI na kasibilyan. Yan ang barata sa oras na ini, dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Manawon na tinto ko na.
1: Sa kada pagtalunong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may barata sa One Radio. 91.3 News FM. Kada oras, may barata.
2: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na.

What do you think? Kasalanan ba talagang magmahal ng sobra? Grabe naman yun. Hello mga katindugan, it's Tuesday, Tuesday! Welcome po sa programang One for the Heart. Hello, ako po si DJ Chloe, the Love Ambassadress, ang sa indong kapitan. No aren, ganyan na maabot na election. Ay man, kapitan kang barko man sana. Noon yan tabing alauna hanggang alas tres nin pagkahapon. Akong bahala tabi sa indong paglalayag sa memory lane this afternoon. Digdi sa One for the Heart. Oy, kamusta sa mga katindugan ta dyan? Sa... Siyempre, digdi sa Tabaco City, the city of true love. Sa mga yaraong po dyan sa mainland, upland and island barangays. Siyempre naman sa mga katindugan ta na busy. Ngayon, garo may mapya sa tabi ngo niya na kabangaan kang Mayo. Mahanap naman daw kita kang listahan kang mga mapya sa tabi. Anyway, sa mga taga Malinaw, Tiwi, Malilipot, Bakakay, and Santo Domingo Abay, First District of Abay, hello po! Siyempre sa mga neighbors ta sa Bilog na Albay, and to the whole Bicolandia, maraya hapon! Sige na nga ni, day na kita mapaligoy-ligoy pa. Ang sa tuyang Tuesday, Tuesday question of the day, brought to you by GC Botardo Trading and Tabaco Electronics. More info about that mamaya. Ang sa tuyang Tuesday, Tuesday ay medyo masakit. Pero sige, ang ating question of the day mga katindugon. Oy, siguro dahil nakaka-relate din ni. Ano ang pinakahabo mong mamatean? Sa satuyang choices. Sa satuyang choices muna ha. And of course, kung maibaman ka mong pwedeng i-comment, Corabels na. Sige, ano ang pinakahabo mong mamatean? A. Ipagpalit sa iba. B. You're not good enough. C. Magsaro ka lang maski yaon man lang siya sa taning mo. Aww, yung feeling na nandyan lang naman siya sa tabi mo. Pero feeling mo, ikaw lang mag-isa. Ito so letter C ha. D. Dai ka pinahahalagahan. E. Dai ka pigiintindi. F. Bayaan ka na warang sabi. G. Magsayang ning oras sa maling tao. Or H. Losing yourself. Kakapili mo sa kaugmahan kang iba. Sige, anong pinakahabo mo digding mamatean katindugon? Ulitin ta ha. Takaning damang-dama mo ang ating Humart Break Webes ba naman? Anong pinakahabo mo digdi? A. Ipagpalit sa iba. B. You're not good enough. C. Magsaro ka lang maski yaon man lang siya sa taning mo. D. Dai ka pigpapahalagahan. E. Dai ka pigiintindi. F. Bayaan ka na warang sabi. G. Magsayang ning oras sa maling tao. Or letter H. Losing yourself. Kakapili mo sa kaugmahan kang iba. Comment mo nang sa imong simbag sa zero. sa tuyang daily post, hanapon mo lang po si DJ Chloe, the Love Ambassadress, and follow mo na rin. Bago ka magpili, i-follow mo muna sa tuyang page. Thank you! To thank you in advance. And pwede ka man po magpadala kang sa imong mini story kung nataiyan ang pinakahabo mo or kung may experience ka sa araw kayo ng sitwasyon. Depende sa choice mo, naranasan mo na ba yan? And ano yung mga naranasan mo? Ano yung story mo? Pwede ka man mag-text sa 0927-996-5002. Matalon ko po, 0927-996-5002.
0968-8536-5002 and ikwento mo na rin yung iyong story kung ano so naging experience mo base sa imong choice. And of course, mamaya, may sasabihin ako sa imo depende sa imong letter of your choice. Kaya, tandaan mo yan, i-comment mo na or i-text mo na tanganing daing mo na maling a one na mamaya may sasabihin ako about you. Abangan yan. And abangan ang sa tuya pang tugtugan hanggang alas 3 ning pagkahapon. Me, DJ Chloe, the Love Ambassadress. Digdi po sa One for the Heart on One Radio 91.3 News FM. Tindugunan.

0: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
1: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabu na? Era Charcoal Soap, nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vin's Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vin's Hometel. Hurry, book now. We are excited to accommodate and assist you. See you there. Vin's Hometel, your home away from home.
3: Bes, huyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita.
4: Ha? Nata! Masain ka!
3: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
4: Nata, sa B2B Star Commercial ka pa man mabakal? Anong igwa dyan?
3: Aram mo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asing bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
4: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
3: Oh, ano patigahalap mo? Mus na!
4: Mag-

91.31 Radio. Tindugo na. Oras na po. Alauna, 41 na. And sarong mainit na shoutout kay Kuya Nyor and kay Sir Chad. Salamat po sa pagdangog. Maraming nahapon man kay Shirley Ezekiel Serrano. Sige, so sa imong request, Tabi. Oy, advance happy fiesta sa Barangay Labnig, Malinaw, sa Marirok on May 14 to 15. Baka naman. Sige, salamat po sa pagtutok from sign on hanggang sign off. And dyan ka lang, Shirley. Ako bahala sa indong tugtugan. Hanggang alas 3 yung pagkahapon. Hindi sa One for the Heart on One Radio. Tindugo na.

0: Gustav Ako Series Team Dugun
1: na Radio Station
2: One Radio
3: One Radio
0: One Radio 91.3 News FM.
4: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo.
5: Available ang dekalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
6: Ready na ba kayo sa Ultimate Night Out Experience?
7: Let's count it down!
5: Get ready for Beer Plaza 2026, happening this May 30, 5 p.m. to 12 midnight.
6: Sambalay sa udan,
5: music, drinks, at solid vibes ang naghihintay sa inyo. Featuring live performances from YouTube folk singer Jobs and dance party with DJ Spencer and MC Al.
6: Siguradong tuloy-tuloy ang party all night.
5: Mag-enjoy kasama ang barkada, sumabay sa tugtugan, at i-level up ang inyong Saturday night. For only 150 pesos, may free drinks at mixed nuts na. Pasok ka na sa isang unforgettable experience. So ano pang hinihintay mo? Tara na sa Beer Plaza 2026.
8: Inom responsibly, party endlessly.
5: Kita-kit sa Balay Sa Udan. This event is presented to you by Balay Sa Udan, Balayo Gravel and Sand, and One Radio 91.3 News FM.
9: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
10: Power Sales Brand, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
11: Mahalagang paalala, ang Power Sales Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
13: Jaya Enterprises.
12: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Argon, gravel and sand, boulders, 3-4 crushed gravel, dumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supply, plumbing materials, asin, gabos na klase ng semento, Argan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kanyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sa'in, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo, garantisado, kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
13: Jaya Enterprises.
14: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
15: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
14: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
16: Ang init!
17: Batata!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
2: Batata!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Batata!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing
2: Batata!
1: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang Batata Jelly Juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in vanilla flavor and original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick, at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
2: Batata!
3: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
7: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
16: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
17: Tindugo na.

are still enjoying the show. Hindi po sa One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na. Maray na hapon kay Ma'am Daisy Borromeo. And sa mga nagdadangog dyan sa tayhi, sarong mainit na pagkahapon, kumusta ka mo dyan? Ma'am Daisy, thank you po sa pagdangog. Hello man kay Reggie Perez. Salamat sa imong PM. Keep on enjoying na ang ating background music habang kamo busy and nakatutok sa One Radio 91.3 News FM. Tindugan ha!

0: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information through news and public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: One Radio time is 2:01.
2: Sa kada pagtalibunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
3: Sa One Radio 91.3 News FM.
2: Kada oras, may bareta.
4: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na ini natubsendog ang best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po niya na sa mga butika sin supermarket nationwide. Gadaanaan na sarong lalaki, magalis na tigbason sa parok sa isa, Barangay Oras, Tabaco City, Kasubangi, Mayo 11. Ang biktima, 58 anyos, mantang ang sospek, 48 anyos, may agom, asin sa diring dugang mismo kan biktima. Sigun sa sarong residente, tinigbas ka na sospek sa payuan sa iyang tugang, napauli ikuta na hali sa pag-atindir kan death anniversary kan sa iyang tiyaon. Sigun man sa sarong nga barangay Tanod, nahiling niyang nag-agian na sospek na iba ang hiro-hiro, mantang may darang tabak sa kasuminakay sa tricycle. Sigun sa investigasyon, iriwal sa dagaan na pigiling na naging motibo ka na sospek. Kunsain, mas lalo pang nagkaiguanin dagit ang sospek, makalisubot na suloon kan biktima ang kubukubo kay ni sa pigoumahan na daga. Pati na ang mga gamit sa pag-uma, asin sa mga nakilis naman na antawa, sinulo man subot kan biktima ang napiglokan na kan na sospek ka. Mientras tanto, ang na sospek voluntaryong nagsuko sa ipaturakan polisya, asin niya o naunyan sa kustudiya kan Tabaco City Police Station para sa manigong disposisyon asin dokumentasyon. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ni. Dapat lambang barata, aramo o Erickson Brutas, din tuguna.
2: Sa kada pagtalibunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
3: Sa One Radio, 91.3
2: News FM. Kada oras, may bareta.
5: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
6: Announcement from San Vicente Homeowners Association Incorporated. Nareschedule po ang ating raffle draw. Ito ay gaganapin na sa May 18, 2026 sa dating venue, Coro 4, San Vicente, Tabaco City. Inaanyayahan po ang lahat na bumili ng tiket at makiisa sa aming proyekto. I-contact lamang si Mr. Byron Misias sa numerong 0945-746-9100. Bukas din po kami sa mga nais tumulong o mag-donate sa GCash. Ang mga nalikom na tulong ay mapupunta sa pagpapagawa ng St. Joseph Chapel sa Morales Subdivision na Poro 4, San Vicente, Tabaco City. Maraming salamat po!
7: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitaon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
8: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa 2nd floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
9: Honey!
10: Ano yan? Gabundok ang labahan mo ah!
11: No problem, honey! Kayang-kaya ko yan!
10: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
11: Sige, papalaundry ko na lang.
10: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
11: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
10: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
12: Available in all supermarkets near you.
13: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng best cafe.
14: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay best cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-best cafe na, mura na, healthy pa.
15: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
16: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon, o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
17: Ilam

let's proceed sa ating meanings. Start muna kita sa first three letters. Mga katindugon, psychology says that the emotion you fear the most often reveals the wound you never want to experience again. So basically, kung ano ang habo mong, ang pinakahabo mong maranasan, well, self-explanatory. Igwa ka man na lugad, no, sa imong puso na kung sain naranasan mo na ito and never mo na gustong maranasan ulit. So ano ang mga wounds, mga emotional wounds nindo or mga experiences na nindo sa indong love life? Sa mga nagpili kang letter A, o ang ipagpalit sa iba, sabi po digi, importante da po sa imo ang loyalty and security. Pag ikadatabi nagpapadaba, letter A, sincere ka, buda tigtatao mo talaga gabus. Kaya, pag ikamantabi, pinalitan ka, syempre, sobra-sobra man sukulog na mamamati mo. Kumbaga, syempre, sobra yung tinao mo, sobra din sumamamati mong kulog pag pinagpalit ka. So, takot ka tabi sa panloloko. No, mas takot kang lokohon ka kaysa maging magsaro ka. Talaga ba, letter A, naranasan mo na palang ipagpalit ka sa iba? Sabi naman, you're not good enough. Totoo ba? Sabi na digdi letter B, minsan da, tigki-question mo ang sadiri mo pag day nag-work ang sarong relationship or connection. Kasi ikadaatabi letter B, natatakot ka na mamati mo na bako kang sapat para pilion as in panindugan kisarong tao. Oo. Nagpili naman kang letter C, magsaro ka lang, maski yaon man lang siya sa taning mo. Aray! Aray, best friend! So, feeling na physical na yaon siya dyan. Kairiba mo siya, puro pirmi, pero gano baga pagmati mo, karatay kang kairiba. Pero ano to, ghost? So, ikada po katindugon, letter C, bako ka man datakot na maging magsaro. Ang maski nakatakot mo, so feeling na emotionally disconnected ka mo, maski na nga naisabihon na halimbawa partner ta ka. Pero garo baga, dai mo na mamati. Garo dai tig susuplayan kang sa imong partner, so pigtataram niya. Hanggang taram lang siya. Para sa imo po, you value emotional presence more than physical presence. Kasi nga naman, naranasan mo na, nayaon siya dyan, pero day ka mong emotional connection. So, syempre, para sa imo, dapat igwang reassurance, igwang backup. So, pagtaram niyang I love you. Bako lang puro I love you. Tapos day mo man na-feel. Na muna mga katindugan, balik kita sa indong mga mensahe. Oy, may text messages kita sa tuyang text line. Sabi ni Pusong Palaging Sawi, kung ako, ako lang. Ayokong ipagpalit sa iba. Kung talagang gusto niya yon, magsabi lang siya para maunawaan ko dahil mahal ko siya. Yung feeling na handa ka namang magparaya, basta maging honest lang sa'yo, diba? Mafiesta man po digdi sa Bongga Bakakay sa 15 to 16. Thank you sa pag-invite, charot. Walang invitation. Sige po. Sabi pa digdi, ang ayaw ko sa dalagang maganda, yung hindi namamansin sa akin. Sabi ni Anon Belches kang San Isidro Iraya Malilipot Albay. Wait. Depende naman kasi yan. Nasa communication din yan, Anon. Kasi

halimbawa naman, gusto mo talagang mapansin ka ng isang tao, well, you can do your own move, kumbaga. Kumbaga, start within yourself. Ano ba yung dapat mong gawin para mapansin ka ng isang magandang dalaga? Kasi o, halimbawa ngaya, balik na rin ang sitwasyon, Anon Belches, ikadaraga ka, tapos may sarong tao na wala, yaw lang siya dyan, dahi siya nag-e-effort, papansinan mo ba siya? Hindi naman, di ba? So, kumbaga, make yourself seen if you want to be seen. Okay? Good PM, Tabi. Ma-request ng kantang Till Death Do Us Part. Thank you po sa pag-request. Rejun Virgo Bobbies. Hello. Kathy Bona Obra. Hello po, DJ Chloe. Pa-shout out sa Mati Kanaway. Sako po, ang habo kong maranasan, A, ipagpalit sa iba, D, daikapig papahalagahan, E, daikapig intindi, and F, bayaan ka na warang sabi. Sige, dangugod mo tabi so sa imong realization. Mamaya yan. Thelma Candelaria, letter A, D, F, and G. Magsayang ning oras sa salang tao. Taga-boss iyan, sobrang makulog sa buot. Hello, Tatay Jose Candelaria, Mama Nor Bariso, kay Marilu Borjal Lizaga, belated birthday and Mother's Day po sa gabos na mga ina. Yes, sige, sige. And I cast para sa kuya, letter F and D. H naman kay Christina Cobilla, siniman kay Romel Bendal. Oh, iyan po manay ang listahan kang piyesta sa tabako. Sige daw ta. Hindi unta i-review tatabi ang listahan kang mga piyesta dili. Salamat Manoy Romel ha. May ideya lamang. Sige. Para sa ko DJ Chloe, letter D and F, sabi ni Honey Rene Bobier Bobby, hello po, Marina hapon, salamat sa pagdangog. And Aiza Anselmo, letter A and D. And speaking of D, hindi na kita sa mga nagpili kang letter D, sa mga ayaw na ma-feel na hindi sila pinapahalagahan. Oy, letter D ha, ikadaatabi. So, sige mo lang nataoki effort, oras, as in pagkamuot. Kaya makulog para sa imo na garo normal lang gabos na pigigibo mo. So para bang kulang sa appreciation. Parang feeling mo na you're doing your best pero garo wala lang. Wala man lamang thank you. Kaya parang you want to feel appreciated, hindi lang tolerated. Parang nafe-feel mo na you're being taken for granted. Aww. Sa mga pumili naman lang letter E, ang letter E ay daikapigiintindi. Letter E, minsan nadidipisilan kang i-express ang namamatian mo. Kaya ang kulog, makulog para sa imo pag pakiramdam mo na warang nagtatry na intindihon ka. Kumbaga, bako lang attention ang kaipuhan mo. Kaipuhan mo din ki emotional connection. Sabi nga ni Ibagatabi, letter E, one of the deepest forms of love is being understood without having to explain everything. So, minsan, yun lang talaga yung kailangan natin, letter E, na intindihin, makita kahit papano yung ating effort. Sa mga nagpili man kang letter F or bayaan ka na warang sabi, oy, ika letter F, takot kang masanay sa presence kang sarong tao. Lalo na baga, so, matao ka kang tiwala mo. Tapos, biglang, mawawara lang din naman siya sa buhay mo. Diba? Siguro, ikatabi, letter F, naranasan mo na siguro na
maging inconsistent ang sarong tao sa imo? Naranasan mo nang i-abandon na ka? Or emotional, mag-igwang emotional distance sa imong past relationships? So, hapumungunyan na bayaan ka na warang pasabi. I mean, okay lang siguro kung maging honest na halimbawa sabi yun sa imo kang sarong tao na habo ko na sa imo. Pero sudaing sabi, itong pinakamalala sa letter F. Next naman, letter G, magsayang ning oras sa maling tao. Sa totoo lang, letter G, bako ka man takot na magpadaba. Parang natatakot ka lang na itao ang gabos sa sarong tao na bako man palang seryoso or sigurado sa imo. So para sa imo, importante ang totoong pagkamuot, intentional love, and genuine commitment. Sabi nga ni, time is one of the purest forms of love. Kaya baga, pag sinayang ang oras sa sarong tao, parang ang sakit-sakit. And lastly, letter H, losing yourself, kakapili sa kaugmahan kang iba o sa mga super selfless dyan. Selfless ka ba? Pinili mo ba yung letter H? Unitabi ang katotohanan about you. Ayan. Minsan, naranasan mo nang sobra kang magpadaba sa sarong tao. Oh, naranasan mo na H, di ba? Yung feeling na sobra-sobra kang magpadaba. Minsan, or madalas, nalilingawan mo na din sa sadiri mong padabaon. Kaya, parang padiit-diit mo na din na nauukudan na love should not require self-abandonment. Kasi kung mahal ka ng isang tao, tatanggapin ka niyan. And kailangan mo lang baguhin yung mga bad traits mo, pero hindi mo dapat baguhin lahat or yung pati yung good traits mo. Yan lang mga katindugon ang sa tuyang Tuesday Hanash. Kaya kung may simbag ka pa, feel free to comment or batiyon mo na sa mga pag-iriba mo. Hanapon mo sana ang sa tuyang comment section or PM ka lang sa tuyang number 0927-996-5002. Padagos pa ang sa tuyang sound trip until 3 PM with me, DJ Chloe, the love ambassadress. Hindi po, so One for the Heart on One Radio 91.3 News FM.

One Radio 81.3 News FM. Tingdugo na. That was Angels Brought Me Here. And igwan na sa nakitang 12 minutes bago magalas stress. And I hope you're still enjoying ang ating tugtugan para sa inyo, mga katingdugon. Ay, maray na hapon kay Frammy Barha Juarez. Good afternoon, DJ Chloe. Always listening. Ang sweet naman ang boses mo. Thank you. Answer ko is letter B. Ang letter B ay, you're not good enough. Hello, Giraray, kay Shirley Ezekiel Serrano. Babati naman po sa mga kids ko, sina Kendra, abo magkaraturog, Kendra May, Carl, Gian, Ezekiel John, and Kiara. Matahabo magkaraturog nindo, yun na naman kita. Sa mga aki inahabo magkaraturog, maabo talaga ang panahon na masisimansa na kamo. Kaya habang kaya pa nindo magkaturog or pwede pa kamo magkaturog pagkahapon, kung maraturog na tabi kamo mga angki, di na kamo mag-ararog sa muya na for the dulag. Ta maabot tabi ang panahon, masabi kamo naman ang masabi, sana pala nagkaturog ako. Ta pag-abot tabi nindong high school, senior high, college, or pag nagtrabaho na kamo, yan, masabi ka, sana mananggap, nagkaturog ako. Kung sinabi ni mama, magkaturog ako. Kaya grab the opportunity coming from an adult. Sige, thank you po sa pagdangog. Hindi pa yun, sana ka mo dyan. And virtual hug sa imo, Shirley Ezekiel Serrano. And katindugon, kung ano man ang pinakahabo mong mamatean, madalas na po, iyo man iyan ang, again, so, kumbaga, lugad. Lugad sa puso mo na tigpipirit mo talagang iwas. So, I hope na ang pag-recognize kang mga bagay na habo mo nang maranasan ay ang first step towards your healing. Na imbis na dulagan mo ang mga bagay na iyan, talagang face the things that make you uncomfortable, sabi nga ni. And maabot din ang panahon na kung sain, uulukan mo na lang sa mga bad experiences mo. Uulukan mo na lang, and then you will realize one day na, okay, iyo man ang God. Sarong face man sana pala na ito. Sarong leksyon man sana ito sa buhay. And look at where I am now. Masunod na ang Tugtugan on One with Erickson and Berna. And with their Toktugan, ang ngunyan na hapon. Ano daw sa inyong Toktugan? Abangan yan, masunod na. And ako tabi yung mga katindugan, mapaaram na. Nagpapasalamat sa Induga Boss for tuning in and for sending your messages. Thank you mga katindugan. Have a wonderful best cafe afternoon. This has been DJ Chloe. Bye-bye. I love you all so much. Be smart, stay safe, and stay beautiful.

0: The 3 o'clock prayer was brought to you by Blue Pig Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, Jun Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenya Family,
1: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
2: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information through news and public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
3: One Radio time is 4 after 3.
4: Sa kada pagtalinong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mong maaraman. Kada oras, may bareta.
3: Sa One Radio,
4: 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
5: Maray na hapon, Bicolan dya. Uyanaan, barata sa oras na ini natod sendo kan best cafe green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakalian sa mga butika as in supermarket nationwide. Nagasisibalikan na sa pagpapasada ang nagkapirang mga drivers makalihis ang nanotarang pagbaba kan presyo kang langis sa nasyon. Sigun kay Pisto na President Moody Floranda, namantang kulang manliwat ang public transport. Alagad, mas marahi subot na ini kumpara kang dati na haros nagpipilan in halabaan ng mga commuters sa pagbiyahe. Sa ibong kay ni ipigduon kang grupo na dapat man magpadagos ang pagbaba kang presyo kang langis. Dugang pa ni Floranda na posible man sindang magkundusir in protesta. Sa Mayo 18, nganing ibusol na aprobaran ang sendang pangapodan kasabay kan magiging inot na hearing para sa dagdag kita kan mga driver sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sinabi man kaini na hasta sa unya na dakol pang mga drivers ang dai nakakaresibinin ayuda gikan sa gobyerno. Mientras tanto, padagos man ang pangapodan kan pistona na ibasura. Ana oil ad regulation no, paghali inin excise tax as in VAT sa langis as in ibalik sa 55 pesos ang presyo kang diesel as in gasolina siring man na makisumaro sa inda huli sa bako sa nainilaban kan mga driver kundi kanan mga namamanwaan. Yan ang bareta sa oras na ini, dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Banawon at tinto ko na.
4: Sa kada pagtalunong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mong maaraman. Kada oras, may bareta.
3: Sa One Radio, 91.3 News FM.
4: Kada oras, may bareta.
6: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
7: Alas tres na, tugtugan on one na, tugtugan on one. Maki-soundtrip na, maki-jamming pa, with Erickson and Berna, tugtugan on one, Monday to Friday, 3 to 5 p.m. The best na tugtugan, tugtugan on one. Diglisa na, sa One Radio 91.3 News FM.

0: Shiram Sana.
1: Hello.
2: Hello, hello, hello, hello, hello.
3: Hello,
2: kumusta? Ah, mainit-init na pagkahapon. Today is May 12, 2026.
3: Tuesday.
2: Tuesday.
3: Ang pagmatik mo yung mga katindugon, Friday.
2: Tuesday. It's our choice. Kanya-kanyang choice kita ngayon dahil Tuesday. At syempre, dapat termi mong choice ang magdamag sa satuyan ng turug-tugan. Sige lang yan sa One Radio. Ay, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta?
3: Ay,
2: kumusta ang gabos, kumusta ang si Indong Alda. Grabe mga pangyayari sa satuyang palibuan.
3: Oh, ang pinakamaugmang nginal daw sa mga nakapasarasa.
2: Congratulations pala. Ay, syempre, syempre, syempre. Congrats kung una ang sa kuya mga, ano, mga, okay. mga friends ko ang sa kuyang barkada na si Arnold Bulata Blanca Flor. Sa Barangay Buhi Antabaco. Congratulations, Sabi, sir. Sarap ka ng licensed professional teacher. Kay, ano, kay Glenda Bronya, kay Christian Bungalbal, kay Nessa Jane Daguya. Congratulations, congratulations.
3: Yan, i-congratulate ko man si ano, ang kaka-birthday pala na sa kuyang magayuna na barkada, si Daisy Calio. So, magayuna na ano, magayuna na
2: birthday gift
3: para sa iya na ano. Congratulations for passing the license or examination.
2: Ay, syempre, sa gabas man na nakapasar sa licensure examination for teachers. Congratulations, sabi. Congratulations, Kiraray Bicol University, as in San Jose Community
3: College. Yes! Diba? Nakaubay sa top tulo. Tulo sila.
2: Talagang palaban ang mga ano, mga Bicolano. Aha, dahil nagpapadaog. Yan ang tunay na mga urago.
3: Ama! Deserve nindong mag-ugod.
2: Deserve nindong ano, mag-saya-saya sa kabila ng mga pangyayari.
3: Mga paghihirap sa pag-relief.
2: Pero dahil dyan, sa mga nakatuto kasi nakaantabi naman yan. Kumusta ko na dyan sa Mercado Publico, ang mga presyo ng mga parabakal, ang mga drivers, tricycle drivers, evening drivers, project drivers.
4: Bye-bye sa lang pakapidan.
2: Ang mga nasa sa inang sasakyan kasi nakatutok sa One Radio. Hindi na po ang tugtugan on one. At sa iba na ito kami, ding iba ko si Erickson.
3: Anyway po, si Verna Banawo, na iba't iyon taman sa mga nasa harungun niya na nagdadango. Muna sa tuyang followers sa tugtugan on one. Tukulpa. Sa 112 followers. Kumusta ka mo, ano, marata na ka mo. Ready, ready na makipag, ano, ready na makipag-chismis.
2: Aha, tadakulong kitang, ano mo niya. Dakot mo na. Pangyayari eh. Kaya bawal ang patulog-tulog. Gising na. Yan, gising na. Ano, tabi. Magturugtugan kita, ha? Magchirismisan pa. Ay, alas tres, alas talas. Yung kukira-kiraan niya na Martius. Maka-Martius. Tanga ni, ano, ang satuyang aldaw is makompleto. Makompleto ang satuyang Mayo 12 ngunya na taon. Sa mga dahil parang comment, nakapost na po kita sa tuyang Facebook page ang Tugtugan on One. Mag-comment na! Tama, balik pa kami. Rigyan lang yan sa Tugtugan on One sa One Radio. Tin, dugo na!

0: ang kapalan? Marino digdi, may dumanon kita.
1: Ha? Nata, masaing ka.
0: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
1: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
0: Aramo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asing bangko, igwapasin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
1: Ay, iyo, bes. Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
0: Oh, ano pa tigahalap mo? Musla!
2: Magpa-B2B

0: Radio 91.3 News FM.
1: Tinitulog ko na.
2: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
1: Mga bears, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema, magaling ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text na mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
6: Ining high-touch mina washing machine na kuha akong hulugan sa RRS Marketing.
7: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
5: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
8: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
9: Siyempre naman.
8: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
10: Wow! Gustong gusto ko yan!
8: Ipinakikilala, Best Cafe Black, nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot, at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin, at tatagal si mister sa alam nyo na.
9: Honey, maagal patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
10: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
8: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
9: Healthy na?
10: Pampaligaya pa.
8: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
9: Basta may black,
10: may balak.
8: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
11: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
12: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
13: One Radio.
14: One Radio.
15: Hit Radio.
1: Tinitulog na.
13: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: 91 Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Hai, nagbabalik kita sa Dugdugan on 1. Orasnya to 42 minutos na magalisan alas 3 din pagkahapon. Ay, saktong-sakto ini sa sito yung kakapasar-pasan ng LPTS. Ang Tobacco College may big overseer na mga ano na mga trabaho sa BIA with the escalating students population. Tobacco College is hiring applicants for teaching positions in various baccalaureate programs. Arugang social science, agriculture, nursing, electronics engineering, business administration, elementary and high school teachers. Ang mga qualifications, kaipuhan na nakapasar sa licensure examination sa Saindong sa Diring Field. Preferably with master's degree, as in iguanin good moral standing. Ang mga interesadong aplikante, pwede tabi ka mong mag-submit kan sa indong application letter, resume, kopya kan diploma as in transcripts of records, as in ang other pertinent documents to the Office of the Vice President for Academic Tobacco College No. 5, Tomas Cabela Street, Tobacco City, o magkikontakt kang numerong 0908-625-9093. Ay, mga time slot, May 11 to June 10, 2026, 6:30, 7:30, 10:30, 11:30, alas 2, as in alas 3 email. Alright. Ay, sa sasabihang mga madabang nga taga Santo Cristo, Tabaco City. Grabe, tirindugon pa lang siya.
1: May maninahapon sa mga taga Santo Cristo.
0: Sa mga taga Santo Cristo, Tabaco City. Grabe yung mga kasi. Nagdaro na gano'n naman naman.
1: Tigba kay Suman.
0: Iba ang daranin doon dyan. Iba ang tigdara lagi dyan kang mga taga Santo Cristo. Para mong kaya, bako mong maleta ang dara ha. Bako mong sindasahan ka nagdara lagi.
1: Ay, mano, may nag-follow. Thank you. Ay, kay Ma'am Estinilia F.A. or Celia. Yan, ikaw nakita ang 113.
2: Wow.
1: Hoy, sa mga pa po nag-follow, pwedeng-pwede po kamo mag-follow, pwedeng-pwede po kamo mag-join. Sa Tugtugan on 1, i-search na po yan sa Facebook. Yan niya dyan. Maluwas yan. Tapos, Oraldo po kami dyan nagpo-post ki kahapot sa tuyang, pwede man pag-chicharikahan, pag-chicharismisan sa pagkahapon.
2: Tama!
0: Ay, 45 minutos na sa oras na alas 3. Sa mga day pa nagka-comment, mag-comment ko kaya. Taang sa 20th season, mainit-init, dakol ang dapat pag-isip sa. Aha. Dennis, 20th season, sana nanggit talaga, ha? Opinion mo. Chismis mo. Diyan sana tama balik pa kita. Ini ang Tugtugan on 1 sa One Radio. Tin dugunan.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, true news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalilunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta sa One Radio. Sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
1: Marina hapon, Bicolandia. Uyan na ang bareta sa oras na ni Natud Sendok and Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po niya sa mga butikas in supermarket nationwide. Posible sa buot na naghahanda ang senado sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Makalis ang nangyaring pagbabago sa liderato dikti kunsain inilihir bilang bagong Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Segun kay De La Salle Department of Political Science and Development Studies Lecturer Matt Ordones, inihuli sa aram subot akan mga kaalyado ni VP Sara na daog sinda sa Kamara de Representantes kay nangyari ang pag-rebuy ng Senate President. Ini ankunsain ang Senate President kaya ang nangyengenot asin nagmamanihara kan bortohan o motion sa Senado na posible makaapektar sa dalagan kan impeachment trial ni VP Sara. Halaga tinawan doon niya na pwede sirma na mag-adjust o magkaiguanin pagbabago sa Senado sa iraramgan liderato ni Cayetano. Mensahe man kay niya na magantabay sa nasabing issue, uli sa posibleng dakul pa ang pwede sir na mangyari. Halagad punto niya na dapat nakabase permisalay as in tamang procedures ana paglilitis. Iyan ang dagdag ng barata sa oras na ni. Dapat lambang barata, araw mo ako sa Erickson Brutas in Tuguna.
0: Sa kada pagtalilunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: ます
1: Kiram Sana.
2: Hi, One Radio.
3: 91.3 News FM.
2: Tinduguna. Nagbabalik kita sa Tugtugan Online. Oras niya ito, 23 minutos na mag-alis ano, alas 4 ni pagkahapon. Maray na pagkahapon sa satuyang mga followers ng Tugtugan Online. Ang 113 na followers. Maray na pagkahapon sa Induga Boss. As in, unin na. Mapasirig na kita sa satuyang portion. Na satuyang kaipuhan ng Dumanon. Ay, magtirismisa na kita sa Tugtugan Online.

0: hapon kay Sir Bolodoy F. Buang.
1: Kumusta tabi, sir? Ano sa imong pagkita? Kada call na lang. Ingat, ingat tabi, Sir Bolodoy. Ay, dahil na Martes po niya, ang daw kang mga Martes. Mga, ano, mga Marisol. This is the day. Kaya ang sa tuya mo nagkahapon na, oh, syempre, i-relate taman kini it's a saying. Kung parte kang, ano, kung parte ka kang mga, ano, Association of CCTV sa Sendong Barangay. Ah, bagong association iyan. CCTV, ano, Walking CCTV Association of the Barangay.
0: Taon yun yan ang trabaho.
1: Barangay Walking CCTV Association. BWCA. Ay, hindi mo nata daw ang kapot ng taon niya na aldaw. Ang sa to yung question for today. Mainit. Anong chismis ang pinakapirming topic kang mga marites? Ah, hindi mo nata daw kung dura ano ka mga kamarites. Pirang percent ka mo. Aware. As in, kung kaiba ka mo.
0: Dari kotang-kota din ko sa mga kapitbahay kang mga marites.
1: Kumbaga, ano ang sa indang usual na napag-horroran? Ano ang sa indang usual na pigtatapi? Inamunta daw. Ay, Ma'am Jonalyn Kamo, good afternoon na tabi. Good afternoon da. Shout out po sa indo. No comment.
0: No comment si Ma'am Jonalyn Kamo.
1: Grabe. Nata, no,
0: gari ano? No gari. Gari, ako mo i-share. Ako i-share ni Ma'am Jenilyn Kamo. Ano,
1: pero ano yun eh?
0: Hot topic nila.
1: Ano po kayo ni? Pero, habuin niyang... madama. Yeah. Habuin niyang, ano...
0: Baka dapat yan nagdadangog mo niya.
1: Baka madama.
0: Nalaman. Kaya, no comments
1: secret
0: ni Ma'am Jenilyn Kamo.
1: Secret lang kaya.
0: Sige po, Ma'am Jenilyn.
1: I respect your... You're right. Framing silent. I'm framing your barawaras. Good afternoon. Wala ako comment. Ah, sige mo si Madam. Hala.
0: Pa-shoutout na lang. Hala. Pa-shoutout na lang da sa mga taga-Upper Bongga, lalo na sa mga taga-Tambay da. Mga tambay da dyan. Maray na hapon sa Indo. O sa mga tambay
1: mga
0: dyan.
1: Mga tambay dyan.
0: Hot topic. Munyanal daw. Tapos sa Munyanal daw. Anong termino yung hot topic? Pag nagagisi, ano, manay arge kayo. Uy, nga.
1: Ano ang sendong? Pero no comment, ha? Nakakatulog ako. Mama, ay, kay DJ ko. Munta daw. Gulpihon da. Ano ang mga gulpihon na yun? So, mga bado? Wow!
0: So, nag-abroad?
1: Abroad. Mga may agum na afam? Wow!
0: Mga may utang?
2: Sana?
0: Et cetera.
1: Wow! Dako lang talaga, ano? Kumbaga, kinumpay si DJ Chloe.
0: Hindi yung mga sinabi ni DJ Chloe. Yun yung so, ano, top pera yun. 1, 2, 3, 4. Top 4.
1: Top 4? Grabe, ano, may top 4 pala. Ilo ang tanong kung iuman ini sa iba. Kung pare-parehas ang mga topic ng iba-ibang barangay. Sabi ni Ma'am Mary Grace Vinodora Bordellos, buhay kang ibang tao.
0: Diba?
1: Diba?
0: Buhay na buhay ka dyan kapag buhay ng ibang tao ang pinag-uusap.
1: Kapag pinag-chismisan ang buhay kang ibang tao. Yan ang gandang ano, common ang usual.
0: Kay Sir Romnick Bilaos, good afternoon po, pabati ang mga taga-Sano sa Manilipo at Albay, mga Bilaos family. Salamat po. Saan ito nagbay?
1: Kaya Nathan Kanaya Apien, ang favorite topic ka mga mosang naan ay pakiaraman ang buhay kang ibang tama. Nahiling Linda ang niya.
0: Mga batagang iba.
1: Ang tao, pero ang sabi rin Linda, dahil grabe man iya. Pero sa iya.
0: Grabe man ang ano ni...
1: Dapat ka dyan, Pigpa Fire Squad sa plaza na may surat na placard na mosang ako, wag to lang. Grabe man iya. Iyan ang ano lang ni ano. Ang... usual, yun talaga, ano, sa pangaraot talaga sa ibang tao, ano, ang sa indaman na diskusyon, ang sa indaman na perming agenda.
0: Yun ang trabaho, Ninda. Trabaho.
1: Kay Gado, dyan sa Pangasiga, maroon na pagkamon kay Basi Manay Kika, eh, sabi niya, iyan, sana mga idol, taday po ako nabal, day ko pa nabalo mag-join sa Inda, ihapot ko kota.
0: Arkay niyan, arkay ni Gado ang giwon mo, pag nagulit ka sa Indo, tumambay ka sa tindahan ni, ano, ni Aling, na Aling niya na. Tapos, amay na amay, duman ka makakasagap ni Jesus.
1: Maski na yung paya nagkarap, na yung pa nagrelimog mo iya.
0: Na yung pa nagpapamahal.
1: Yan,
0: yun na yun ang sendang pamahawan. Yan, Gado. Ha? Araw ka ng giwon mo.
1: Kay Mamiya Kanyata, sabi niya, araw kang huy madi, nahiling ko baga kasubang gisipadi, may nakasuon na, may nakasuunod na babae sa motor. Ala, kisay iyan, Mami. Parang minensyo na pangaran, digdihan. Sabi niya lang,
0: Arda ka yan. Sampon lang naman yan.
1: Si Padida, may kasuunod. Ay, may kasuunod na babae sa mundo.
0: Minsan man si ano nga yan, nahilig mong i-suppose ni ano, ay baka nga break na sinda ni ano.
1: Kumbaga, ano, very ano ka dyan, active na active dyan, mga araw ka na sa mundo. Kay Ma'am Eva Kamata Oliver, mo na pagkahapon tabi dyan sa imo sa Barangay Buwang. 31 minutos na makilis analas 4 nin pagkahapon. Ay, syempre, sa to yung mga nakasama sa Toktsuga na mga kamosang na to. At permitig din sa Toktsuga na ano. Salamat sa indo. Sa mga madagdag pang comment, pwede pa.
0: Kay Ma'am Marietta Gabuya, maray na hapon po sa Gabo. Sorry, dada, ay siya makarelate na maray. Shout out po sa mga taga Kinastilyuhan. Mabuhot ng si Ma'am Marietta.
1: Sa mga taga Barangay Kinastilyuhan.
0: Taong bahay lang si Ma'am Marietta. Hindi siya tumatambay sa tindahan.
1: Ay, mabalik pa ang Tugtugan on One. Dansa na ka mo.

0: number one.
1: One. Number one.
2: One. Radio. One. One.
1: Radio.
3: Number one.
1: Number one.
3: In news and
1: music. One. In news. One. Radio. News FM. 91.3.
4: Tindugo na.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ano pong pangalan mo?
7: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
5: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: Ako nga pala si Rose. Itong bungsu ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, PV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH PCOL Center for Health Development.

0: One Radio
1: 91.3 News FM. Tindugan na.
0: Nagbabalik na kita sa Tugtugan on 1 na 6 minutos na salbagoan alas 5 rin pagkahapon.
1: Shout out daw po dyan sa Barangay 5 sa Dong Balatan Big Shop. Tama ba? Justin Day Bajaw, ha? Sino yun eh? Susa dyan sa may Bungabong.
0: Ay, maraming na pagkahapon man sa tuyang kakulto girari sa Tugtugan on 1. Siyempre, kung hindi ka pa nakafollow sa tuyang Facebook page na Tugtugan on 1, i-follow mo na ang page niya to.
2: Chiram sana.
1: Yes. Sigwa na katang 113 na followers. Mm-hmm. Thank you po sa nag-follow mo niya na Aldaw. So, kasaru-saru yung nag-follow mo niya na Aldaw.
0: Sa mga nakaibanan niya manyato sa tuyang kirismisan mo niya ang mga Martes sa Martes. Salamat man sa Indo, sa Indong daing untok na pagkikiipanan sa tuya. Kundi paano ka ini? Pwede dito naman kitang mapaparam sa tuyang turugtugan ko niya na hapon. Siyempre, masunod man po girarayan para datrayin sa iba mo po giraray kami dyan. Alas 5 hasta alas 5 i medianin pagkahapon. Sa giraray, ini ang sa tuyang naging tugtugan on 1 at kaibanan kami dahil iba. Ako si Erickson.
1: Hindi man po, si Verna Banawon. Salamat giraray mga katindugo na sa giraray abangan ang nagkapotan. Hindi lang yan sa Tugtugan on 1 sa One Radio 91.3 News FM. Tindugan na.

sorry, no kung na amaze. Body at beauty na face. Dahil sa'yo din ang maliligaw. Talo ko pa na ko ways. Mula unang nakadate. Tanda ko pa kung anong date, babe. Hanggang

0: sa indong nadangog ang programang Tugtugan on One. Maki-sound trip as in maki-jamming ka dating oras. Tugtugan on One with Erickson and Berna. Tugtugan on One. Digbisan na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.
1: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM.
2: One mission.
1: One News FM.
0: Tamang balita, tamang impormasyon. Best natugtugan.
1: All in one.
0: Ito ang One Radio News FM.
2: One Radio.
0: Tindugo na. Picolandia.
3: Rarasyada ang mga bareta. Parada 30 sa inyo ng mandadangog. Parada 30 baretang international, national, lokal, sports as in weather update. Parada 30 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Parada 30 sakay na. Parada 30 napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tabaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Taet Camarines Norte.
0: Parada 30!
3: Yaw na ang sa indong driver asin tagapagbareta.
0: Hatun sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Mix. Q Oil Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Mineral. And mababakal sa mga butik.
3: Parada 30 ang lokal.
0: Parada 30
4: sa headlines, kan mga parada ni Barata.
0: Parada 30 headlines.
4: Sarong lalaki agada na makalis tigbason na kan sa diring tugang sa barangay Oras, Tabaco City.
5: Nagkaperang drivers balik pasada makalis ang nanotarang pagbaba kan presyo kag langisa.
4: Noise Pollution Management Ordinance aprobado na kan sangguni ang panlungsod kan Tabaco.
5: Dugang na 20 rooms pignala tindog sa Albaya para sa school year 6 to 2027.
4: Senior citizen time naman nagpila sa Anaco branch na disganar.
5: 3 terms kalendara pinagkakatabang para haikan kalidada kanood.
4: Sa lado nasyonal, Senator De La Rosa ng suspect sa ICC.
5: Bawas sa presyo sa diesel as in kerosene. Epektibo na ang munyan na aldaw.
4: Malacanang

0: Pinahimutika na igwang pan-stabilization plot kontra kay Presidente Marcos.
1: Mga operatiba ka na NBI na sayampa sa Senado.
0: Suportadores ni Senator De La Rosa muling hero protesta sa liwasakan Senado sinili sa kawaaran in permita.
1: Abogado ni Senator De La Rosa kinumpreparado na ang aircraft na magdadara sa Dahiga.
0: Sa liwasakan nasyon, dating alkalde sa California amin na naging agent kan China.
1: WHO nilinaw na bako panibagong teen pandemic ang
2: host. Parada 30! Parada 30 headlines!
0: Pagkahapon, Bicolandia, aldaw po og itaw niya nin Marte, Mayo 12, taon 2026. Kami po ang sendong magiging tagata ako si Erickson Brutas.
1: Po si Bernadette Banamon.
0: Nadadaw kita sa One Radio 91.2 FM Tabaco City since sa 99.1 Radio News FM Daet. Siring man, nahiling man po kita ni live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. An oras, alas 5:05 na po nin pagkahapon. Pasiring naman kita sa detalyas kan mga barata natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mambabakal po nindi yan sa mga butikas and supermarket nationwide.
2: Barada, treta, barada, barbeta, lukan.
0: Agadan ang sarong lalaki makalis na tigbason sa Porok sa Isa, Barangay Oras, Tabaco City, Kasubangi, Mayo 11 sa taon 2026. Ang biktima 58 anyos, samantang ang suspect 48 anyos sa may agom asin sa diling tugang mismo kan biktima. Sigun sa sarong residente, tinigbasakan suspect sa payo ang sa iyang tugang na pauli kuta na hali sa pagkatindira kan death anniversary kan sa iyang tiyaon. Sigun man sa sarong barangay Tanod, nahiling niyang nag-agi ang suspect na iba ang hiro-iro amantang may darang tabaka sa kasuminakay sa tricycle. Sigun sa imbestigasyon, iriwal sa daga ang napigiling na naging motibo kanas kun sa ina pang nagkaigwaning dagit ang suspect, makalis subot na suluon ng kanbiktima ang kubo-kubo kainiya sa nadaga pati na ang mga gamit sa pag-uuma. Asin sa mga nakilis manal daw, subot na kanbiktima ang napiglok suspect. Yan tras tanto ang suspect voluntaryong nagsuko sa hipatura ka na pulisya. Asin niya unang-unyan sa kustudiya kan Tabaco City Police Station para sa maniligong disposisyon asin dokumentasyon.
1: Yentras tanto, nagsisibalikan na sa mga pagpapasada ang mga nagkapirang mga drivers, makalis ang nanotarang pagbaba kan presyo kang langis sa nasyon. Sigun kaya pisto na President Moody Floranda na mantang kulang manliwat ang public transport, alagad mas maray subot ini kumpara kang dati na haros nagpipila nin halaba ang mga commuters sa pagbiyahe. Sa ibong kaini ipigdoon kan grupo na dapat man na magpadagos ang pagbaba kan presyo kang langis, dugang pa ni Floranda na posibleng man sindang magkondusir ni na protesta sa Mayo 18 nganing ibusol na aprobaran ang sindang pangapoda na kasabay kan magiging enot na hiringa para sa dagdag kita kan mga driver sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Sinabi man kay ni na sa sangunyan, dakol pang mga drivers ang day nakaka-receive ni ayuda gikan sa gobyerno. Yentras tanto, padagos man na pangapodan kan piston na ibasura ang oil at regulation law, paghali ni excise tax, asin VAT sa langis, asin ibalik sa 55 pesos ang presyo kang diesel asin gasolina, siring man na makisumaro sa inda, huli sa bako sa ninilaban kan mga driver, kundi kan mga namamanwaan.
0: Yentras tanto, to aprobado na kan sangguni ang panlungsod kan Tabaco sa ikatulo asin pinal na pagbasa an air and ordinance sa isinita i-session ng kasudma Mayo 11. An ordinance magbabawal sa mga bihikulo na malagpas sa 99 decibels ang tanog basado sa pagsukol sa engine speed na 2000 hanggang 2500 rpm. Basado sa ordinansa, ang mga madrakupan na mabalgardigdi, magkakaigwanin maninigong multa asin penalidad na iyo ang minasunod. Sa first offense, may multa na 1,000. Sa second offense, may multa na 3,000.

0: Minsan na confiscation of muffler. Sa third and succeeding offense man, magkakaigwanin na multa na 5,000 pesos, penalidad na pagkakakulong hindi managpas sa sarong taon, o parehong pagmumulta as in pagkakakulong, depende sa desisyon na kanakorte. Ang pig-otorisihan man na magdakop kan mga mabalgar sa ordinansa, iyo ang mga miyembro kan Tabaco City Police Station, mga traffic enforcers as in Senro, kung sa in, kay puan igwasindan in sound level meter, hali sa lokal na gobyerno kan Tabaco, as in kay puan na nagsairarom sa training kan LTO, tangani ang maayos na maimplementar ang ordinansa.
1: Yan tras tanto nagpirma nin supplemental memorandum of agreement ang gobyerno probinsyal kan Albay asin ang Department of Education para sa pinaglalaong man na ipapatindog ng mga bagong classrooms sa probinsya. Igkakarkulo na nasa 29 classrooms ay ipapakonstruwer sa manlain-lain ng mga eskwelahan sa Albay bilang preparasyon sa school year 2026-2027. Sigon kay Albay Governor Noel Rosala na obyeto kay ni na mapahewas ang access kan mga estudyante sa mas matanos sa sinkomportabling pasilidada. Kaibanan sa mga ipapatindog ang tulong classroom sa manuaan kan Bakakaya, saro sa Manilipot, tulo sa Malinawa, tulo sa Santo Domingo asin duwa sa Kamaliga. Kasabay man kan construction ang sarong classroom sa Maanito, apat sa Rapu-Rapu, saro sa Hobilyara, lima sa Libon, tulo sa Uwas, asin tulo man sa Banuan kan Pulanggi. Presente sa pagpirma kang nasabing kasunduan, sina Department of Education Undersecretary Attorney Peter Irving Corvera, asin Assistant Secretary for Human Resource and Organizational Development Aurelio Paulo Bartolome.
0: Labi ana pagkadisganara kan ng sarong senior citizen gikan sa Banuaan kan Bagakay na first time sa buot magpila parang magbakal nin 20 pesos sa kada kilo nin baga sa National Food Authority Tabaco Branch. Sigon kay Elia, ala 5:30 pasanan nin aga nakapila na siya. Alagad basa pasado alas 10 na subuot siya natawan nin ticket number. Urog pa siyang nadisganara kan maaraman na daiman ni sinda mapapabakalan ta prioridad ang mga dai pa na pabakalan nin baratong bagasa kan nakaaging simana. Subuot dapat amay pa na nauna nin ticket number nganing dai na magalat asin magpila nin haloya. Afera kaya sa labing kapagalan na dugang nagastos pa subuot ini sa pamasahe. Inagad man kaini sa NFA, nagibuho na sa sistematiko asin bako pasakitan ana pagpapabakalakan bagas, urog na sa mga arog niyang senior citizen na.
1: Yan tras tanto padagos na nagahanda ang Department of Education o DepEd para sa implementasyon ni kang 3 terms calendar. Marurumduma na pinaglalaoman ang liwat na pagbubukas kan panibagong school year sa Hunyo 8. Sigon kay Legazpi City Division Office Spokesperson Santi Aranya na nagsasairaroma sa mga training asin orientation na ang mga pamayukan eskwelahan asin mga paratokdo ngani na mas masabutan ang nasabing programa. Paliwanag kan opisyal na obyeto kay ni na mas matanos ang Philippine School Calendar sa International Academic System. Sa pagigang 3 terms calendar, pinaglalaoman na mas mapakarhaya ang nakalidad kan pagkanood kan mga estudyante asin mabawasan ang klase sa fatiga. Sinabi man ni Aranya na makakatabang manini sa kurikuluma. Linaw man kan opisyal na day nabawasan ang aldawnin pagklase asin solamente nga nabawasan sana ana quarterly exam hali sa 4 tapos siring sa 3.
2: Parada 30. Parada 30. Parada 30. Lukan.
0: Alas 5:14 nin pagkahapon. Pasiring naman kita sa detalyes kan mga barata. Sa Lato Nasyonal, natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagat po nindi yan sa mga butika sin Supermarket Nationwide.
2: Barada 30! Barada 30! Barada Nasyonal!
0: Iikin og makan Office of the Prosecutor kan International Criminal Court ana pagluwas kan arrest warrant da kontra kay Senador Ronald Bato de la Rosa na opisyal nang ipigokonsiderar bilang suspect sa nagpapadagos na crimes against humanity case sa ICC. Sa sarong pahayag, sinabi kan Office of the Prosecutor na sarong importante knakdang ang nasabing warrant kontra kay De La Rosa sa nagpapadagos na paglamag sa paninimbagan sa subuot na gibong krimen sa Iraramkan War on Drugs Campaign sa Pilipinas. Ipagpapadagos man kan ahensya ang pagkikipagkoordinar sa registry asin sa gabos na konektado na stakeholders para mapadali ang pagsisirbi kan warrant. Sigon sa prosecutor, ana sikretong arrest warrant ang inisyo kan Nobyembre 6 taon 2025 tulong aldaw makalis isunad ang nasabing request. Ipinaaram ini sa mga otoridad sa Pilipinas sa makalihis na ipaluwas. Enot kay ni kan Luna sa kan ipagsugo kan ICC Pretrial Chamber 1 ang pagreklasipika sa warrant nga ni nagibuhon ini nga public hali sa pagiging confidential. Magigirob naman si De La Rosa ang enot na tinukoy na saro sa co-perpetrator ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa subuot crimes against the humanity.
1: Yan transtanto ipinautob na kan mga kumpanya ni Langisa ana panipresyo para sa diesel asin kerosene mantang igwang paglangkawa sa presyo kan gasolina. Sa magkakasuway na abiso, nagkaigwanin 9.57 centavo kada litro ng rollback sa presyo kang diesel asin 13.30 centavos man ang tapyasa sa kada litro kan kerosina. Sa ibong nalado ang gasolina ang may dagdag presyo na hasta sa 47 centavos kada litro. Sigon sa Department of Energy o DOE, ana pagbabago na ini ang nakabase sa iro sa pangkinaaban ng merkado kang langis sa tahokan padagos na kariribuka na sa Middle East na nakakaapektara sa global supply asin presyuhan.
0: Padagos kita sa detalye sa kan mga barata sa lado nasyonal. Maduong pinahimutikan na kan Malacanang ang naglalakop ng mga report na igwa sa buot na panibagong destabilization plot kontra kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sigon kay Palas sa Communications Office Undersecretary Claire Castro, warang katotohan ang nasabing mga impormasyon na may planong pagpapatalsik o destabilization kontra sa administrasyon. Kasabay kay ni, pinayuhan na kan palasyo ang publiko na maging malikaya sa paglakop kan fake news asin bako mga beripikadong impormasyon sa social media. Miantras tantol nilinaw man kan opisyal na dai makikiaram si Presidente Marcos sa anuman na isyo na nasa jurisdiction na kan Senado. Paliwanag kay ni na nasa poder asin otoridad kan Senado ang pagdedesisyon sa gabos na mga bagay na may koneksyon sa saindang mandato.
1: Mientras tanto, ipigsugo kang Senado kang Lunes ang pag-cite in contempt sa mga tauhan kang National Bureau of Investigation o NBI na subot nagbalo na arrestaron si Senador Ronald Bato de la Rosa sa loob kang Senado. Ang nasabing motion ang ipigsunad ni Senator Joel Villanueva nga ni na-cite in contempt ang mga imbuelto na ahente kang NBI asin ilagsinda sa kustudiya kang Senado na tulos man na inaprobara na kan mayorya. Sigon kay bagong Senate President Alan Peter Cayetano, pigsugo niya ang Office of the Sergeant at Arms na ilag sa kustudiya kang Senado ang nasabing mga individuala. Dugang pa ni Cayetano na pwede ser sindang maghagad nintabang sa Philippine National Police sa Pasay City ngan inama ipautob ang kasuguan hasta sa magkapagtaonin eksplinasyon ang mga ahente. Basado sa kuha kang CCTV, mahiling na malikas na nagdalagan si Dilarong CCTV

0: Senate Building at tanganing magtaon ni seguridada sa ngunyan na nasa laugan ni Senado si De La Rosa makalista wana na kanhalangkaw na kapulingwan in protective custody kasunod ka na pagporbara na pagsiservisa sa iyang warrant arrest hali sa International Criminal Court kasuod ma Mayo 11.
1: Mientras tanto, sinabi kan abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa na si Attorney Israelito Torreon na magtitinir ang senador sa Senado. Inimantang pigalat kang sa indang kampo ang aksyon ni kan Korte Suprema katukod kan ipigsunod na motion para sa temporary restraining order o TRO as in injunction. Kinumpirmar man ni Torreon na preparado na subuot ang aircraft na magdadara sa senador sa Dahiga sa oras na maisirbidigdi ang arrest warrant hali sa International Criminal Court. Dagdag pa ni Attorney Torreon na makaresibi man sindanin impormasyon na igwang binilog na composite team ang Philippine National Police nga inaarestaron ang senadora.
0: Mientras tanto, duministansya ang defense team ni Vice Presidente Sara Duterte sa nangyaring pagbabago sa liderato kan Senado. Sigun kay Attorney Michael Poua, tagapagtaram kan defense team kan Vice Presidente, habo ninda na mabahiran nin pagiging bias ang liderato kan Senado asin pigre respeto ninda kun si isay man ang namamayo sa halangkaw na kapulungan na kan na Kongreso. Paliwanag ni Attorney Poua na anuman ang liderato naglalaom sindanin pagiging patas sa magigirumduman na nailihir bilang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano na bistong kaalyado kan Pamilya Duterte. Nag-revise si Cayetano sa napatalsik na si Senator Vicente Tito Soto III.
2: Parada 30! Parada 30! Parada National!
0: Update man po kita sa kamugtakan na kana sa tuyang panahon na natod sa Indok ang Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po ng tao na nga ipon yanin minerals kaya ugali ng pag-inom ninsan ng capsule oral daw. Ngani makalikay kita sa kahilangan ang Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po ninyo yan sa mga butika nationwide. An sabi po ka na pag-asa ang low pressure area yaon mo niya sa 490 km east akan Katarman Northern Samar may lokasyon ining 13.1 degrees north 129.1 degrees east. Yan tras tanto dahilan sa localized thunderstorms ang Metro Manila asid natadadang parte ka nasyon na magkakaigwanin madampog hanggang sa mas madampog na kalangitan na may mga pag-uuran na posible digdian na flash flood or landslide durante ka na magkukusog na pag-uuran na. Yan tras tanto ang Aldaw masirang alas 5.29 in pag-aga asin masulnop alas 6.16 ngunyan na pagkahapon na. An oras alas 5.24 nin pagkahapon. An oras manayan natod sa Indok ang Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide. Pasiring naman kita sa mga barata sa luwas sa kanasyon.
2: Barata, Rita, Rita, Barata, International.
0: Nag-amin si Arcadia Southern California Mayor Eileen Wang sa kasong pag-akto bilang ilegal na ahente kan gobyerno kan China kasabay kan sa iyang pagbutas sa pwesto. Sigun sa mga otoridad, inamin niyang nakipagtabangan siya sa mga opisyal kan China poon 2020 sa good 2022 para sa pagpapakalat nin mga pro-Beijing na content mantang dai ini idiniklara sa gobyerno kan Estados Unidos. Nag-uyon si Wang sa plea deal para sa felony na may posibleng padusa na pagkakulong sa kuda sa 10 taon na. Kaiba niya ang sarong kaibanan na enot nang nag-ako ni nakasalan na asin na sentensya na

0: 4 na taon sa prisohan na. Igaasahan man na formal siyang mahampang sa korte sa Los Angeles sa mga masunod na semana para sa iyang guilty plea.
1: Yan tras tanto, direktang nangapoda na si World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus sa mga residente kang Tenerife, Spain na magtinir na kalmado kasunod kan pag-abot kan cruise ship na MV Honduras na igwang hantavirus case. Sa iyang mensahe, sinabi ni Tedros na dai dapat ikumpara ang sitwasyon sa COVID-19 pandemic sa hantavirus, huli ta hababa ang tiyansa kan peligro kaini sa publiko. Aminado siyang seryoso ang understrain kan hantavirus, makalis magadan ang tulong pasahero kay ni alaga da pigsyerto inda na wara nang nagpapahiling min sintomas sa presente sa mga lunad kang naunang bitan ng barko. Ipinaliwanag ni Tedros na maigot ang plano kang Spain na pagpapaibakwar kan mga pasahero kung sain dadaraon sinda sa industrial port kan ng Granadilla asin direktang iuuli sa kanya-kanyang nasyon asin dai makakahawa sa publiko. Pinasalamatan man niya ang mga residente kang Tenerife sa pag-ako sa barko bilang parte kang international cooperation. Sigun pa sa World Health Organization Director, personal siyang nagduman sa Tenerife nga naibantayan ang operasyon asin magtaong honra sa ipinapahiling na malasakit asin pakikisumaro kan mga residente asin otoridad sa nasabing lugar.
0: Yan tras tanto pinimutikan kan Iranian Oil Terminals Company ang mga report katakoda kan subot leak harani sa Karg Island saro sa mga pangenot na oil export hubs kan Iran sa Persian Gulf. Nagluwas sa kaya ang mga report na makalis magpahiling subot ang satellite imagery ni Darakulang Oil Slick sa kadagatan na sa isla. Sigun sa chief executive ka na kumpanya na nagsasagibo sindanin inspeksyon sa mga storage tanks, pipelines, loading facilities asin mga tanker sa lugar, alagad wara sindang nahiling na anuman na senyales nin pagtaga sa kanlangisa. Sinabi man na kanopisyal na wara man na nairiso na oil leakage and marine emergency Mutual Aid Center na sarong Regional Marine Pollution Monitoring Body. Dagdag pa kaini na nagsasigibo subuot ang mga Iranian teams sa nindugang na field inspections as in laboratory testing makalisa maglakop ang mga report alagad wara sindang nahiling na baka sa nin oil spill. Iyan naman po ang naging katripunan na kanan sa tuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagatod akan mga barata sa technical department. Yan po dyan si Sir Luzon Bonasala. Sa mga parantabay taman sa bilog na probinsya ka na Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Di po maghali, masunod na ana programang The Tita Poliana Show kasabay si Tita Poli. Kami po ang sendong naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Banawon na digdi sa One Radio 91.3 News FM.
0: Tintuna!
2: Parada 30! Hatun Sendo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best 1 Plus 1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
3: Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated invites you to their early registration for academic year 2026 to 2027. They offer the following courses for incoming college students. Education courses, Bachelor in Special Needs Education, Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Filipino, Mathematics, and Social Studies, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major career in food and service management, electronics technology, electrical technology, and automotive technology. Teacher certificate program, business education courses, Bachelor of Science in Business Administration, major in financial management, marketing management, and human resource management, Bachelor of Science in Hospitality Management, computer courses, Bachelor of Science in Computer Science, 2 years associate in computer technology. They also offer strengthened senior high school academic track for incoming grade 11 students. Wanna be a certified Lantinian? Bring the following requirements. For incoming first-year college, original Form 138 and Form 137. 2 pieces, photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. For strengthened senior high school, original Form 138 or certificate of completion. 2 pieces, photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. For junior high school, original grade 6 card, PSA birth certificate, certificate of good moral character, 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 pictures. Wanna be the first in line? Visit their website at www.drlcefi.com for online pre-registration, or visit the school for more inquiries at Tomas Cabila Street, San Juan, Tabaco City. Visit their Facebook page, Lanting Kasaul College Tabaco, and enroll now. No entrance examination and no tuition fees. Achieve your dreams at Dr. Ruby Lanting Kasaul Educational Foundation Incorporated.
4: Ito ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe.
4: Nagtataglay ng red alinatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasensi!
4: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
4: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at

0: si Konsi Ram versus Janko, asin ang sa iyang power committees.
1: Trade and industry, angatan negosyo, tuloy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
0: Konsi Ram versus Janko, si Ram sana!
3: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa! Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan ko lang digdi sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sa ampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nin banggi hanggang alas 10 nin banggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
6: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
7: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
8: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
6: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sa inka pa, syempre sa RS Marketing na. Basta appliances sa RS, yes na yes.
9: Prevention is better than cure.
10: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
9: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng banaba, okra, saluyot at palax ginseng.
10: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral
9: para maiwasan ang anumang karamdaman.
10: Tulad ng sakit sa bato,
9: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
10: May kakayahan din, mapabalik
9: ang sex appetite.
10: Manatiling protektado sa karamdaman.
9: Mag-Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal.
11: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.

0: paghalo-halo dapat choking.
1: Heto ang isang patunay na ang best juice 10-in-1 plus 1 ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
2: Ako po si Nora. Dati, sakitin ang mga anak ko kasi hindi ko talaga sila mapakain ng gulay at prutas. Pati pag-inom ng vitamins, pahirapan talaga. Buti na lang, may best juice 10-in-1 plus 1 na may ampalaya, karot, dahon ng sili, talbos ng kamote, malunggay, saluyot, balandan, guyabano, orange, mangosteen, at stevia, imbis na asukal. Ngayon, kampante na ako sa kalusugan ng pamilya ko. Lahat kami, nag-best juice na. Pwede itimpla sa maligamgam na tubig, lalo na pag may malat.
1: Best juice 10-in-1 plus 1 as awarded by the Golden Globe Awards as the best organic herbal juice in the Philippines.
3: Ready na ba kayo sa ultimate night out experience?
4: Let's count it down!
1: Get ready for Beer Plaza 2026 happening this May 30, 5 p.m. to 12 midnight. Sambalay sa udan, music, drinks, at solid vibes ang naghihintay sa inyo. Featuring live performances from YouTube folk singer Jobs and dance party with DJ Spencer and MC Al. Siguradong tuloy-tuloy ang party all night. Mag-enjoy kasama ang barkada, sumabay sa tugtugan, at i-level up ang inyong Saturday night. For only 150 pesos, may free drinks at mixed nuts na. Pasok ka na sa isang unforgettable experience. So ano pang hinihintay mo? Tara na sa Beer Plaza 2026. Inom responsibly. Party endlessly. Kita-kit sa Balay sa Udan. This event is presented to you by Balay sa Udan, Balayo Gravel and Sand, and One Radio 91.3 News FM. Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan, hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwalaang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas, multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa, si Dr. M. Dr. M.
5: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun, hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan, ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong, ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh, yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po? Hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So, kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano? At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So, ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties. At meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So, ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Hello, hello, hello. Jones Brian, evening, kami Colin. Kumusta po ngayon naging maghapon? Marami na dyan ang sinisipon. Inuubo. Dahil sa sobrang init. Natutuyoan ang pawis. At syempre naman, dahil sa daming ginagawa, hindi agad nakakapagpunas ng mga pawis. Kaya ayan, sinisipon, inuubo. Huwag naman sanang kayo'y lagnatin, no? Huwag naman ganon. Sipon lang, tsaka ubo. Pero kailangan uminom tayo ng maraming tubig at syempre, magkalamansi juice tayo. Yes! Huwag tayo uminom agad ng gamot. Ano muna tayo? Vitamin C muna tayo, tapos maraming tubig. Wow, nagsalita. Oh, ako medyo, di ba, parang nasal ang voices ko ngayon. Kasi parang sinisipyon, akyua, at ginujubo. Ganyan talaga. Pag ganitong sobrang init, tayo ay pawis na pawis. Yung iba naman pais ng pais. Yung iba pa south ng pa south. Yung iba pa north ng pa north. Basta ako pawis. Welcome sa pang Martes na edisyon kasi ng programang The Tita Pollyanna Show. Kaibahan naman pag-irana yan sa inyong lingkod na bako masyadong mag-iunorin. Pero mahamutorin. Medyo gurang na. Medyo lang ha. Pero may harang pa. Wow. Sa'yin mo po kamungunyan sa Kabikolan. Diyan po ay sa Albay, 1st District. Mga pating ang 2nd as in 3rd District. Diyan po sa may mga pating Sorsogon, Catanduanes, Camarines Sur, nagdarangog sa tuya sa One Radio Tabaco. At yung mga mobile, o yung mga nasa sasakyan, nabalitaan natin na marami pa na nakikinig sa atin habang sila ay nagdi-drive. Drive. O nagdi-drive. Sana naman pang alis umay sa inyong biyahe ang aking sobrang kagandahan. Sure! Ganon. Siyempre sa One Radio Tabaco at sa One Radio Diet, nadanaw po kita sa bilog na Camarines Norte at sa mga parte ka na Quezon Province. Lalong-lalong na dyan sa may pating Katanawan. Kumusta na kayo dyan? Araw ngayon ang mga chismosa. Araw na mga masyadong mapili. At araw din ng mga frustrated ng mga artista, mga maaarte. Maaarte lang. Sabi nga nila, kahit maarte ka, kung hindi ka man kumikita sa pag-aarte mo, hindi ka pa rin artista. Frustrated artista ka lang. Ganon!
1: Ang sakit naman yun. Kaya hindi ko kakayanin.
0: Basta ako, nagtaas na ako ng TF. Nagtaas na ako ng TF, wala namang kumakagat.
1: Aray.
0: At syempre, forever niyato na kaibanan sa The Tita Pollyanna Show on Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors ng Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuvion Hair Color Splash, Rejuvion Premium Cocoberry Instaglow Lotion, Rejuvion Hair Color Splash, Rejuvion Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick and Pudding Stick. Batata in different flavors. Orange, pineapple, strawberry, green apple, mango, peach and lychee. Batata! Snowtime Ice Pops. Deli's condensed and evaporated milk. Drinko Float. Golden Town Sardines, meron tayong tatlong variants. Golden Town Sardines Original, Golden Town Chili, and Golden Town Sardines with Extra Chili. Woo! Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candy, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at sa mga pamilyang bayan region-wide. Muchas gracias! Rommel's Dorothy Marketing. 20 years now. Kiba naman po niya ito, digdi sa The Tita Pollyanna Show, ang Wanok! Wanok Chicken in Asalda at bukas na po dyan sa Ginto Building 2, Governor Panadas Avenue, Sentro ng Diet. Sa pagitan po yan ng Diet Elementary School at sa Mabini Colleges. Wanok Chicken in Asalda at pasya lang po kayo sa kanilang Facebook page, Wanok Chicken in a Sal Diet Facebook page, para sa inyong mga online orders. Thank you. Wanok! Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap, available nationwide. Thank you so much, Gem Products. Para naman sa satuya mga magagayon in the city of true love, kay ponyado ka na oras para mamantiniran sa satuya mga sadire sa pagkakaiguanin me time, as in self-pampering. Sa inpa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang Food Spa 150, Mani Petty 50, as in duma naman kita mapahands pa Gluta Drip, Gluta 4 Push, Slimming Excellence, Meso Lipo, as in kanakul pang Spa Essential Services, kaya marina sa Pink Spa. Makukuha sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahi, Tabaco City. Sa Hampang Sanay Kanamanda Coffee Hospital, open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, parshare naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kayo magdumanas na nakita. Hanapon niya ito ang Pink Spa Angels in Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, and Belle. Thank you, Pink Spa! At mamaya-maya po, meron tayong bagong kasama dito po naman sa The Tita Pollyanna Show.
2: The Tita Pollyanna Show!
0: Ano ba? Ano naman ito mga chika na ito? Bakit naman pinag-iinitan na naman si Catherine Bernardo? Meron siya natanggap kasi na award. Tapos maraming nagsasabi na, eh bakit wala naman yung ano, wala naman yung sinasabi tungkol sa mga nangyayari sa ating bansa. Hello, artista po yan. Pero syempre iniisip nila na malaki ang impluensya ng isang sikat na artista kung siya naman ay may papanigan sa anumang political leaning. Hindi natin alam bakit talaga pinaghalo-halo na ngayon ang politika at showbiz. Tulad yung nangyayari ngayon, ayoko nang pag-usapan. Ang gulo actually, nasa standstill po tayo. Ako naman, meron akong mga assessment sa mga nangyayari ngayon sa politika. Pero parang naiisip ko, teka sandali, magpapahinga muna ako para isipin ko yan. Kasi maraming mga nangyayari ngayon na siguro mga sa mga susunod na malinggo pa natin malalaman ang buong kachuchuhanan. Anyway, back to Catherine. Si Catherine po ngayon ay chinichismis na naman. Meron namang lumulutang-lutang na bago daw na naging sila ni Mark Alcala ay naging sila naman ni Jericho Rosales. Ano ba yan? Eh, ang pagkakalam natin, naging magka-body-body lang sila sa kanilang pag-jogging. hindi naman talaga naging silang. Bakit kayo ipinagdidiinan ng mga chismosa at mga chismoso at mga chismusing? Alam niyo yung mga chismusing, yung mga chismosang mukhang matching chismusing. Pinagdidiinan na naging sila daw ni Jericho Rosales. Nung tinanong ko naman si Jericho, wala naman daw ganyang na nangyari. Sobra naman yung mga chismusing na yan. Eh, happy na nga ngayon. Bakit pabalikan, di ba? Parang wala nang relevance. Sana naman kung merong mga chikang ganun, dapat may relevance. Ang ibig nating sabihin ay pwedeng ma-connect-connect natin at bababa ang presyo ng langis. Eh, hindi naman. Di ba? Aroy! Parang ayoko ng ganyan. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tobacco, one radio diet. With your Tita! 18 after 6 o'clock.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
10: Dr. M's Amazing Tea.
9: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
10: Dr. M's Amazing Tea.
9: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka?
10: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
9: Masakit ang katawan? Relax ka lang.
10: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
9: Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties.
6: Kaya sulit sa health benefits.
10: I'm Dr. M's Amazing Tea.
9: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
11: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
12: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
13: That. Tita Poliana Show. Tindugo na!
14: Good digestion and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic. 100% affordable. 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.

0: ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Pulyana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na. Healthy pa.
1: The Tita Pulyana Show. Tita Pulyana Show.
2: Oh yes, at 20 minutes more to go before 7 o'clock in the evening. Nandito pa rin po tayo sa The Tita Pulyana Show. At syempre, kailangan po natin paalalahanin ang ating mga sarili na sa sobrang init ng panahon, dapat conscious po tayo na tayo ay pinagpapawisan. Marami dyan kasi nakakalimutan nila, tsaka lalo na yung labas-pasok sa aircon. Naku! Magbababad ka ng malamig, tapos lalabas ka, napaka-init as in. Parang naghuhumiyaw na init ang yayakap sa'yo paglabas mo galing sa aircon. Hindi po maganda yan. Mamaya-maya nararamdaman ninyo na parang, teka sandali, parang my throat is kind of makati-kati. O di kaya naman, ay teka sandali, parang sisipulin ako. Diba? Kaya lang maging conscious tayo dyan. Huwag po nating basta-basta yung pabayaan na lang yan. Kaya uminom tayo ng maraming tubig. Of course, meron tayong special day dyan. Pero ngayon, dahil sa sobrang init, palalahan po namin kayo at least 8 to 12 glasses of water a day. Sobra kasing init. Kaya dating 8 to 10 pag taglamig, pag mga tag-init naman, siguro mga 8 to 12, okay na yan. Para at least ma-replenish ang ating liquefied bodies. May ganon. Tsaka kung medyo hindi na kayo komportable, halimbawa masyado makati ang inyong lalamunan, pwede po kayo magtanong sa inyong mga pharmacist kung pupwede ba sa inyo yung antihistamine para hindi masyadong makachi ang inyong mga throats. O di kaya naman, paracetamol. Magtanong po kayo sa inyong mga doktor kung meron kayong mga pinsan na doktor, pamangkin, tiyahin. O diba? Para walang bayan. Mamahal kaya ngayon magtanong. Joke lang. At syempre, kailangan po natin magpalit na magpalit maghapon. Yung mga naka-duster lang, naka-ilang duster sa maghapon, naka-ilang t-shirt sa maghapon, naka-ilang shorts sa maghapon, diba? Sobra! Kaya, pagod ka na ba sa paglalaba? Pagod ka na ba sa kalalaba? Masyadong busy sa trabaho, negosyo, pamilya o love life? Nako, relax ka na dahil nandiyan na ang Leo Lavandero Laundry. Ipa-lavandero na yan. We offer full-service laundry, wash, dry, fold with detergent and Fabcom included. Only 149 pesos for up to 6 kilos, 169 pesos for up to 7 kilos, and 189 pesos for up to 8 kilos. At alam mo ba, free pickup and delivery na for a minimum of 8 kilos. Full service within selected areas in Tabaco City. My free loyalty card pa. Kaya mas maraming laba, mas maraming rewards. Available din ang dry cleaning services starting at 200 pesos. Ice cubes at 8 pesos per kilo. 24/7 alkaline water refilling station, self-service po yan. At syempre, yung isa ding napaka-importante ngayon, helmet cleaning vending machine. Ang Leo Lavandero ay bukas po naman every day from 6 a.m. to 8 p.m. Tawag na sa 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry. You deserve a break from your labahin. Ipa Lavandero na yan. Join po natin ang Leo Lavandero. Hello, Tito Leo and Tita Joy. Good evening po sa inyo. And of course, sa lahat po naman na nagpapalabad dyan ngayon at sa mga staff. Always remember, paglabada, Leo Lavandero na! Of course, good evening sa ating mga viewers sa ating Facebook page. Si Welma Foliero Clidoro, Cherry Carr Borja, Romnick Bilaos, Mary Joy Sande, Annalisa Vinos Balmaceda. Ganon din kay Eusebio Enteng, good evening sa Bermas, Bello, Marciliano, Castillo, and Banyari's family. Diyan po naman sa Panarayon, Bakaka Elbay. From Ikaw na po family of Fatima Tabaco City.

At syempre, kailangan din natin magsabaw-sabaw, ha? Mga tino-tinola dyan. Kusido. Perfect po ang kusido para doon sa mga sinisipon-sipon at inuubo-ubo. Dahil ang pinaka-basic po na ingredients dyan o sangkap ay calamansi tsaka kangkong leaves. Dapat violet yung sabaw, ha? Madali lang naman yun. Halimbawa, magpapakulo ka lang ng isda. Tapos lagyan mo ng sabaw, of course. No? Nagpakulo ka nga ng isda. Tapos lagyan mo ng sibuyas. Asinan mo lang. Or lagyan mo ng flavoring or whatever. Gusto nyo gawin dyan. Tapos, ilagay nyo ang kangkong, patayin ang apoy, saka ibuhos ang calamansi para maging violet yung sabaw. Ah, diba? Iba kasi nag-isa, bakit kaya yung iba violet yung sabaw? Yung nakain ko sa isang restaurant, violet. Eh kasi, pinapatay muna yan, nilalagay yung kangkong, tapos pinatay yung apoy, saka mo ibubuhos yung calamansi juice. Kaya voila! Meron na kayong violet na sabaw. At yung iba naman dyan, nakakalimutan din nila. Sabi niya, ay naku, napanis ang aking kanin. Yan. Kasi hindi mo nilagyan ng suka. Suka po ang kailangan natin sa mga panahong ito, lalong-lalo kung wala kayong ref. O di kaya gusto nyo lang na hindi masira kaagad ang inyong mga sinaing, lagyan nyo ng suka kahit ilang patak yan, siguro isang teaspoon ng suka sa inyong mga sinaing. Ay nako, aabutin niya ng isang buong maghapon na hindi siya napapanis. Sa hirap ng buhay ngayon, nako, ang hirap mapanisan. Parang mukha mo, panis na panis na. Kaya walang nanliligaw sa'yo. Banda mo na pa, Sally, yung ahead. Hindi, mahirap talagang mapanisan, no? Sayang, sayang. Lalong-lalo na yung mga masasarap na ulam natin. Mga gisa-gisa dyan. Halimbawa, ginisang ampalaya. Pwede nyo lagyan ng 1 teaspoon of suka at hanggang bukas na yan. Nakasmile pa rin. Pagbukas mo, ah, it's still yummy. At saka yung mga menu-menudo, lalo na yung may mga sauce, madali yung mapanis. Lagyan natin ng suka. O, diba? Para naman nakakatipid tayo sa hirap ng buhay ngayon. Kahit pa sabihin na bumabababa na raw ang presyo ng krudo, aba, eh dapat natin gawing ugali na rin ang magiging diskarte. Diba, girl? Diba, girl? The Tita Pollyanna Show on your Best Cafe Radio. Every night, one radio tobacco, one radio diet with your Tita. At 6:48, 12 minutes before 7 o'clock.

0: ng mga erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss, Herbal Capsule, High Blood, Mag-Boss, Herbal Capsule, Insomnia, Mag-Boss, Herbal Capsule, Diabetes, Mag-Boss, Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyo mga suking butika.
4: Mababakaw sa tabako.
5: Ram Pharmaceuticals,
4: Unicia Drugs,
5: St. J Pharmacy,
4: Kincare Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Race Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakaw sa
4: Malinaw Drugs.
5: Sa Tabialbay, mababakaw
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Twin Care Pharmacy,
4: and Don A.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bacacay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drugstore.
6: The Tita Poliana Show.
7: Tindugo na!
8: Nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
9: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
6: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Poliana Show on the radio.
10: The Tita Poliana Show.

0: John's Miranda Evening. Gotta be calling.
1: The Tita Poyana Show.
0: Welcome sa ikaduang oras kan sa iyong programang The Tita Poyana Show. Maalingahuton talaga ang panahon. Maski banggi na big dada plus pa in Tagalog. You're pawis. Ako na may pa-is, pa-south, at pa-north. Ay, nakuha niya. Pawis. Yes, palagi tayong pa... Hilaga. Ay, hindi. Hilaga pala is north. Pa-kanluran. Pawis. Ganon. Ang ating text line ay 0961-447-3923. Meron naman nag-text. Sino ba nagpapauso nito, ha? Parang iisa lang ito. Pero iba-ibang number, ha? Ba? Very creative. Wala naman kay Jonaline. Sabi niya, hindi lang ito ang kanyang tunay na pangalan. Itago na lang po ninyo ako sa pangalang Jonaline. Pangalan ng pamangkin ng suking tindahan namin sa kanto. Wow. Talaga namang may relationship kayo. So, hindi ikaw si Jonaline. Diyos, Ginoo. Anyway, nagtatanong siya, ano nga daw ba ang tips para sa mga taong di makapag-move on? Abay, malay ko. Ikaw ba yan? Or para kay Jonaline na pamangkin ng may-ari ng inyong suking tindahan? Mahirap din kasi eh. Pag may, di ba may at maya, maraming nagtatanong, paano ba mag-move on? Di ba pwedeng DIY? Do it yourself na pag-move on? Na kailangan talaga kayo magtanong pa sa ibang tao na pagalitan. Kapag hirap mag-move on, kadalasan hindi lang paglimot ang problema. Diba? It's not just forgetting. That's not the problem. Forgetting is not the problem. Marami po dyan dahil meron ka ng attachment. May mga routine na rin na nakasanayan ka, nakasama yung taong yon. Nagkaroon ka rin ng expectations. At mga bersyon ng sarili mo na nasanay na sa taon at sitwasyon na biglang wala na ngayon. Diba? Pero biglang nawala lahat. Kasi nawala na siya. So nawala na yung routine, yung expectations, tsaka yung version na ikaw. Maraming nagsasabi nga na, alam mo, ayoko dun sa friend ko nung siya ay mayroon pang yung karelasyon niya yun. Ako, ibang-iba siya. Nung hindi naghiwalay sila, iba na rin. Bumalik na siya sa dati. May mga ganun pala. Hindi ko knows. Hindi kasi ako ganun eh. Kasi consistent ako. May relasyon o wala, ganun pa rin ako. Diba, mataray? Wow, si Kuya tawa ng tawa, no? At saka isipin mo palagi na hindi instant yan, ha? Hindi instant ang paghilom, pero may mga bagay na talagang makakatulong din naman. Unang-una, dapat tanggapin na may proseso talaga. So, it is a process. So, yung paghiwalay at pag-move on is a scientific process. Sige, lagyan natin ng siyensya yan. Hindi ibig sabihin na mahina ka dahil matagal ka makapag-move on. Minsan, kahit alam mong tapos na, hindi agad sumusunod ang emotions. Yung utak mo nagsasabi, hoy, tapos na yan. Pero yung emotion mo, hoy, ano ba? Bakit wala na siya? Bakit hindi ko na siya nakikita? Hoy, may mga ganon. So, parang dalawa na ang pagkatao mo. Normal yung may mga days na okay ka, tapos biglang, ayun, bigla kang nagre-relapse. Diba? Nabaghat ka. Nabaghat sa pagkamuot. Aw, inda. Dalingawan ang kuta na, nabaghat pa. Uto na naman para hebe-hebe na naman. Kaya dapat mong gawin ay bawasan mo yung mga reminders, no? Yung mga constant reminders. Kung araw-araw mong chinicheck ang profile niya, mga old chats binabasa mo, mga pictures parang paulit-ulit mong binubuksan, eh para na rin kinukuskus mo yung sugat, di ba? Kaya hindi kailangan na galit ka na sa tao. Minsan, kailangan lang talaga ng distance para makahinga naman ang utak mo. Ganun lang yun. Tsaka huwag mo rin gawing hobby, ha, ang pag-re-replay ng mga what-ifs na paano kaya kung naging maayos kami? Paano kung naghintay pa ako? Paano sana kung inintindi ko na lang siya? O, oh, diba? Nakakaubos yan. Kasi wala kang totoong sagot na makukuha. Kaya mas healthy minsan na tanungin mo, ano na ang kailangan kong gawin para maging okay ulit? Anong kailangan kong gawin para maging okay ulit? Eh, pakanta-kanta ka pa. Oo, gawin mong comedy ang pag-move on mo para tawa ka lang ng tawa. O kahit mag-isa ka, tumawa ka. Gawin mong comedy ang pag-move on mo. Ewan ko lang kung hindi mapadali yan. Kaya ayusin mo ulit ang routine mo, no? Kasi sa breakups o pagkawala ng tao, often kasi nagkakaroon yan ng chasm. Chasm? What is chasm? Yung mga empty spaces sa mga araw mo, di ba? Nung dati, meron kang ilang minutes kayo, nag-chat or nag-video call, di ba? Tapos biglang nawala yun, di ba? Nakakapanibago yun. Kaya baguhin mo ang iyong routine. Mag-exercise ka. Maghanap ka ng bago mong pagkakaabalahan. Diba? Mag-collect ka ng mga kung ano-ano, mga tansay, mga bote, charm. O di kaya naman, maglinis ka ng bahay nyo. Ano ka, Disney Princess? Nawalan ka na nga ng boyfriend, nawalan ka na nga ng jowa, nagpapa-Disney, maglinis ka day. Tsaka yung mga ano nyo, yung mga kaldero nyo medyo nangingitim, kuskusin mo yan. Ewan ko lang kung hindi ka makapag-move on. Diba? Kasi ano talaga, maging practical na tayo ngayon. Mabuti yung mga mayayaman para mag-move on. Bunali sila sa abroad. Hindi kayo mag-shopping. Yeah, kasi I have a broken heart. I have to make shopping na. Diba mga OA? Sarap sa bunutan. Kaya yung mga ganyang bagay ay nagagawan talaga natin ng paraan, maging practical na lang tayo. Diba? At saka kung meron pa rin pain, medyo damahin mo ng saglit tapos sasabihin mo, ay wala, ayoko na sa pain na ito. Basta't mag-declare ka na ayoko na sa pain, ayoko na siyang maisip. Tapos umiyak ka. Tapos mamaya-maya, magaan ang feeling mo. Diba? Huwag kang uminom. Hindi ba kasi umiinom ng alak? Huwag ganon. Hindi yan nakakaayos. Dapat unawain mo kung bakit kayo naghiwalay. Kung ano yung mga pros and cons sa inyong relationship. Ganon lang yan. Para mas lalo mo maintindihan. Sa pamamagitan ng realization, mapadali ang iyong pag-move on. Hi, Tita Frammy Barra Juarez. My Tuesday is okay. Ganun din kay Bernal Daisy Bona Obra. Thank you so much for watching. Ako nga yung ginagawa ko noon. Madali lang. Kumukuha ako ng plastic bag. Sumasakay ako sa isang jeep papuntang Legazpi o kung saan man. Tapos iiwanan ko yung plastic bag na yon. Nandun lahat yung memories. Aww. Nakakaiyak. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One radio tobacco, one radio diet. With your Tita! 14 after 7 o'clock.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang insight mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na bang yung buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumag-uuli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nagugot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang alit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo nang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami. Ito ang pinakabago.
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
9: Wow! May bago na namang Best Cafe.
7: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
9: Wow! Gusto ko yan!
7: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
9: Nice! Walang asukal!
7: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
9: Pampasexy!
7: Pampamacho!
9: Pampahealthy!
7: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
9: Perfect!
7: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
10: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
11: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle.
12: Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
13: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
15: Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Vitamin Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
16: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
17: Ang Wanok Whole Chicken Lechon Asal 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook Wanok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Poliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the-best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na! Healthy pa!
18: The Tita Poliana Show!
17: The Tita Poliana Show!
19: Hola, hola, hola. Sa oras na alas 7.38, siguro naman nakapamanggihan na ang gabon. Ay, iba-iba. So iba na iba ng kaon? Wow, nag-iinarte. Ah, sige. Yung iba naman daw, crackers nila. Yung iba naman, soup. Wow, so shy. Yung iba naman, salad. O yung iba ha, pa si Sean Machado, steak na lang daw. Steak! Yung iba naman, sandwich. Ganon. Sorry, sorry. Very light lang naman kasi pag dinner, di ba? Hindi naman kailangan mabigat yan. Para naman na hindi tayo masyadong gutom. Mahirap kasi matulog na gutom, di ba? Minsan nakapanaginip ba kayo na naghahanap kayo ng pagkain? O kasi gutom kayo. Kaya dapat kayo kumain sa gabi kahit konti man lang. Tsaka yung mga sinasabi nila na, ay, kailangan kasi konti lang kasi baka nakakataba. Eh, kailangan talagang kumain ka, may laman ang tiyan mo. Diba? Kawawa naman yung mga bulati mo dyan. Sabi nila, ano ba to? Parang pinapagod kami, pinapagod na sila. Or pinaparusahan. Ganon. Anyway, mainit pa rin po ang usapin tungkol po naman sa pagkaantala o di kaya pagkaunsyami ng isang kasalan na pwede natin sabihin the great grand wedding of the year 2026. O diba, napakasya. Kaya lang, ang nangyari kasi dito, meron niyang mga pumapasok na mga prenup agreement. Malay naman po namin sa mga prenup agreement na yan. Kami po ay kinakasal dahil kami ay nagmamahalan. Hindi naman kami basta-basta lang kinakasal dahil meron kami mga interest o di kaya naman. Parang ikadadagdag sa kayamanan ng aming angkan ang pagpapakasal sa isang tao dahil mayaman siya. Hindi po ganyan ang dynamics ng pagpapakasal. Ang pagpapakasal po ay dapat may pagmamahalan. Love ninyo ang isa't isa. Ay, nakakatawa dun. Diba? Dapat talaga nagmamahal. Kaya yung mga prenup na yan, nagiging sagabal yan sa tunay na kaligayahan ng buhay. Parang ano lang, yung nangyayari ngayon, ay wala pa talagang confirmation kung tuloy o hindi. Puro mga sabi-sabi lang at mga chismis-chismis lang. Kasi wala talagang sinasabi pa si Bea Alonzo o di kaya naman, mas lalo na no, sa kampo ni Vincent ko. Wala talaga silang sinasabi kung totoo ba ito o chika lang o merong isang malisyosong tao na nagpalaganap sa kwentong ito. Wala pa rin po silang ganyan. At tuloy-tuloy pa rin naman ang trabaho ni Bea Alonzo sa kanyang studio or network na GMA. Kaya ang sinasabi lang nila, meron ding chika na nagpakasal na sila secret wedding. Ay ba? Secret lang. Or sabi ni Mami Junicia, secret! And speaking of Mami Junicia, ha, malapit na rin siyang ikasal. Kaya lang walang prenup. Wala siyang pakialam. At ngayon sinasabi na niya na ang lahat ng kanyang ari-arian na iiwanan niya sa kanyang boyfriend na magiging asawa niya very soon. Ang tanong, imbitado ba si Dr. Bella? May tanong ko nga kay Vicky Bell. Kung imbitado siya sa... Hindi kasi yung mga... Eto na naman ha, tumalun na ako. At tungkol naman kay Mami Junicia, alam nyo kasi pag nagpapaayos kayo ng mukha, dapat mini-maintain yan. May mga sabi-sabi noon na, ay alam mo, pag nagpaayos ka ng mukha mo, eh nagiging addict ka. Hindi po addiction yun. Kailangan lang talagang i-maintain dahil kung hindi... Ah, tawa ng tawa si kuya. Pag hindi nyo na i-maintain yan, pwedeng tumabingi, lumihis, di ba? Kaya kailangan yan inaalagaan. Tingnan nyo yung nangyari kay ano, Sander Ford, di ba? O biglang inoferan siya ni Corina Sanchez na aayusin ang kanyang mukha. Pumayag naman siya. pero dapat kasi nung pumayag siya, dapat merong kontrata na, merong maintenance sa kanyang pagpapaayos. Dahil parang major yung pagpaayos na kanyang mukha eh. O tingnan nyo na nangyari ilang taon, bumabalik na sa dati yung mukha niya. Kasi hindi nga na-maintain. Kaya yung nagpapaayos ka na ng mukha, kailangan talaga meron kang pera. Alam mo yun? Meron ka talagang pwedeng panggastos, meron ka talagang budget sa pagpapaayos sa mukha mo. O, tingnan nyo nangyari kay Sanderford, problema yon. Siyempre, kay Mami D naman, walang problema yun, diba? Tingnan mo si Mami D, ang ganda-ganda ng lips. Diba, pouty lips pa Angelina Jolie. Ganon. Siyempre, well-maintained, tsaka ang kinis ng kanyang balat. Ganyan dapat, dapat may maintenance. So, kung magpapaayos kayo ng mukha, eto tip lang ha. Bago kayo magpaayos ng mukha, talagang tingnan nyo muna ang inyong bank. Ang inyong bankroll. Bankroll? Meron ba kayong sapat na datong para i-maintain yung pagpapaayos? Dahil mayat-maya pinapaayos yan. Lalo na kung may mga tahi-tahi. Alam nyo naman kasi ha, tayong, ang katawan natin, may sariling mundo sila. Yung ating balat, no, nag-i-expand o di kaya naman nagsishrink. So, depende po yan sa ating pagtaba at pagpayat. Kaya, kung meron tayong pinaayos sa mukha natin, kailangan i-maintain yan palagi. For life na yan. Lalo na kung pinagalaw mo na yung mukha mo, for life na yan. At kailangan meron ko talagang pera. Dahil kung wala kang pera, ayan, magiging Sanderford ka. Babalik sa dati ang mukha mo. Tsaka marami din akong kilalang mga Becky na ganun. Akala nila one time, big time lang ang pagpapaayos ng mukha. Hindi po. Mini-maintain po yan. O, tingnan nyo si Carmi Martin. O, maintain na maintain. Si Maria Isabel Lopez, maintain na maintain. Kaya yung ibang mga artista, katulad ni Liz Alindogan, ayaw niya magpaayos ng mukha. Sabi niya, ayaw ko nga. Tamad kasi siya magpaayos. Kasi siya wala namang ayusin sa mukha niya. She's so pretty naman. Kasi tinatanong ko siya minsan, bakit di ka magpaayos ng ay, ayaw niya. Sabi niya, enjoy na lang natin kung ano maging itsura natin pag tumanda tayo. Sabi ko, oo nga. Kasi ako, hindi ako tumatanda eh. Hindi pa ako nangungulubot. Sabi naman ni Liz, hintayin mo lang. Akala mo sinuswerte ka na. No, lahat tayo nangungulubot. Ganon. Anyway, ang oras po natin ngayon ay ganap ng 7:44, and that means we've got 16 minutes more to go before 8 o'clock in the evening. And I just wish that all the kids out there, yung mga bagets natin dyan, ay hindi na amoy araw, kundi amoy gabi na. Yes, fresh na fresh, para matulog na mamaya-maya. O, tama na yung mga gadget-gadget na yan, ha? Tabi na yan. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio, One Radio Tobacco, One Radio Diet, with your Tita.

0: Hola, hola, hola, hola! Nandito na tayo sa huling oras ng ating Talamitan at pag-uunlayaw ngayong araw ng Martes. O sige, para eksakto, gabi ng Martes. Gabi ng mga Marites, ng mga Ma-Artes, at syempre ng mga masyadong mapili sa buhay. Hindi naman kagandahan. Mga juicy! Pero yung mga kilala ko, yung mga magaganda, tsaka yung mga beauty queen, hindi sila juicy. Hindi sila ma-arte. Tsaka hindi sila mga Marites. Kaya hindi nila araw ngayon.
1: Greetings! Greetings! Shout!
0: Yes! Nandito naman po tayo sa ating Shoutout Boulevard. Kaya akbayan mo na yan sino mang katabi mo ngayon. Or mag-holding hands kayo. Ah, diba? Kasi mamamasyal na tayo sa Shoutout Boulevard. Hello, good evening to Welma Foliero Clidoro, kay Cherry Carborja, Romnick Belaoz, Tita Mary Joy Sunday, and hello, of course, to Tito Leo Sunday. Ganun din kay Annalisa Binos Balmaceda, kay Eusebio Enteng, kay Tita Frammy Barha Juarez, kay Tita Sardi Barha, and of course, kay Jacob, kumusta ka na? At isama na rin natin ang mga poging mga tambay dyan sa tindahan ni Tita Frammy. Hello kay Bernal Daisy Bona Obra. Thank you so much din sa mga nag-share ng ating live stream ngayong gabing ito. At yes, nasa One Radio 99.7 News FM Facebook page po tayo. And of course, binabati natin at sina-shoutout natin si Rafaelito Bok na mahiguso na guwapo pa. Wow! Swerte naman ni Karen Mamie Rodriguez. May kapatid ba yan? Ganon. Kasi mabuo to na mahiguso pa, guwapo pa. Ano pang hanapon mo dyan? Hello, of course, kay Baby Christelle, at ganun din kay Mama Teen at Papa June, and of course, kay Lay ng San Isidro Ilawad. Hello, Lola Poppings, dyan sa Rizal Street, Malilipot, Albay. Shoutout din natin ang Belaro Bermilio family. Diyan po naman sa Kabangan. Hello, Ken. At kumusta naman po si Manay Lilia Belaoz. Nagdadangog permi dyan sa may Datag Santa Teresa. At syempre, nyao na tayo dyan sa Datag. Binabati din natin ang magandang gabi si Tita Shirley Belier and family. Good evening. Of course, dyan po naman sa Remedia Street sa Daet. To Ninang Cora Hordas, kay Ninong Alan Hordas, of course, kay Zaya Maze Hordas, ganon din po naman kay Doña Shoni Jimenez, at kay Tita Loy Loy, ganon din kay Kuya Alex Alba Moya. Shoutout din po sa Bornelia family. Diyan po naman sa Boring. Good evening din sa Soria family dyan sa Kubo. At of course, diyan po naman sa Vargas family. Jocelyn Vargas, kumusta na you? At ganoon din kay Kuya William Vargas. Parang halata na yung boses ko right now. Oh, parang talagang ano, may pagka nasal sounding. Parang akong si Felita Corrales. Oh. Kakanta ako mamaya. Ati Nida Bilgos, dyan po naman sa Puro 4 sa Burabot. Kay Kuya Tommy Abais, dyan sa Lagon. Ganon din po naman sa Sofranos family, dyan sa Kamambukan.

shout out. Sa Kanaya family dyan sa Matalipni Malinaw Albay, Zone 2. Kaya Sergeant Pago, Diyos Malay na Banggi po, mahigusun na ayaw mag-responde. Mahigusun na, guwapo pa. Ay, yan na talaga mga qualities na hinahanap ko ngayon. Mahigusun, guwapo, mabuotoy, makwartahon. Ay, talaga, fabulous. Hello, Ren. Kumusta na kayo dyan? At syempre, kumusta naman si Tita Evelyn Barrameda? And syempre kay Tita Chris Barrameda. Ganon din kay Mommy Lani at kay Lynn. Dyan po naman sa Chris Resto Grill support area dyan sa Tabaco City, Burubangi, nagdadangog. Miss na miss ko na kayo dyan. Wow! Dyan po naman sa Purok 5 sa Cormidal. Kumusta naman ang Cobalias and Zoleta family. And of course, si Kurimao, kumusta na. Ganun din si Anlen. Of course, kay Tita Ana Pioquinto and family. Dyan po naman sa Pimentel Avenue sa Daet. And good evening din po dyan kay Jonathan Bristol at kay Yasi Corral. At, uy, may nagsabi, oh, sabi, hello, Tita Ganda. Uy, ako talaga naman, hindi kayo nagkamali. Sure. Of course, hello kay Tita Wang. Diyan po naman sa Nawang, sa Poroctres. Diyan po naman sa Malilipot. And, of course, diyan sa Buena Baja Compound. Good evening. Kumusta na ba si Bicula ng Bungal? Nagpapustisyo na. Baloloy family, dyan po naman sa Datag Santa Teresa. Good evening. Hello, Gadu and Kikai. Dyan po naman sa Hampangkan Ziga Memorial Hospital. Good evening sa inyo dyan. Kumusta naman ang ating barbecue? Wow, I love it. Dave Bassett and family, dyan po naman sa Purok Uno, Barangay Angas, Basud, Camarines Norte. And of course, dyan sa Vergara family sa Kinole. Amiga Maria Emma Vergara Gonzalez, kumusta ka na? Ganun din si Mami Uping, Tita Nora, Tita Jealousy at Tita Al. Of course, makakalimutan ba natin si Ate V. Bonggala? Si Ate V. Bonggala ang aking first friend sa tabako. Sabi niyo, parang hindi naman. Char! At syempre si Mami Norma. Mami Normita Contreras. At sa lahat po naman dyan sa Kinale. Nandiyan pa ba yung mga gwapo? Why? Gusto ko rin yung mga nagtitinda dyan ng ano, ng baduya. Maski Banggina, may baduya pa dyan. I love it. Jake and Lizelle, base dyan sa Libdong. And of course, kay Alexa, kumusta na kayo dyan? Ay, nakakatawa doon. Tuwang-tuwa naman ang baby. Barazona family, kay Miles Borromeo, Rina Bumbuhay dyan sa Basagan. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. Sa One Radio Tabaco, One Radio Diet. Pelikula, iyo ang mundo, ako ang 12 minutes after 8 o'clock.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na? Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Heto ang pinakabago,
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe!
6: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasexy!
6: Pampamacho!
8: Pampahealthy!
6: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
9: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
10: Heto, isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
11: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
10: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
12: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka ba? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
9: Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
10: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
11: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
12: Still available.
13: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
14: Best Cafe Black,
15: also available.
16: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
17: 12 pesos lang per sachet.
18: Ang init!
19: Patata!
18: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
19: Patata!
18: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
19: Patata!
18: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
19: Batata!
18: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
19: Batata!
18: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
19: Batata!
18: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
19: Batata!
5: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
4: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
5: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
6: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa urik ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Vitamin Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections.
12: and other skin problems.
13: High quality na sa murang halaga.
14: Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
15: What?

0: na ang bagong sarap ng chicken inasal. Dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Puliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
1: The Tita Puliana Show!
2: Ay, ay, ay, ay, ay. Ang bilis nga naman ng oras, ha? Sana naman naging masaya kayo sa ating ulayawan ngayon. Ulayawan? Gumawa ng sariling word sa ating pag-uulayaw ngayong Biyernes. Oh, Biyernes. Ngayong Martes. At bukas, paalala po natin sa lahat, Mother's Day po bukas sa The Tita Puliana Show. Dahil Mercurius. Oh, walang kukontra, ha? Sabi nila, ano ba yan? Kama Mother's Day lang nung linggo. Mother's Day na naman sa Mercurius. Siyempre, every week po yan. Every Wednesday ay Mother's Day dito sa The Tita Puliana Show. Kaya dapat nakahanda ang inyong mga ensaymada. Kailangan sariwa. Kailangan freshly baked ang inyong mga ensaymada. Yung masarap ang mantequilla na may asukal. It's so fantastic. Sabi nga nila, it's so delicious. Eh, sa Bisaya yon hindi sapatos. Delicious. Pag ano naman, mali shoes, mali yung naisuot na sapatos. Mali shoes. Ako, nailusot din. Of course, kibana po niya to forever sa The Tita Puliana Show on Romel's Dorothy Marketing. Regional distributors ng Snow Fresh Tawas products, Rejuvian products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Beyond, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candy and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores at mga pamilyang bayan region-wide. Muchas gracias, Romel's Dorothy Marketing. 20 years na. Kasama niyo po natin ang One Nook Chicken Inasal Diet. Diyan po ay sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, sentro ng Diet. Pasyal po kayo sa kanilang Facebook page, One Nook Chicken Inasal Diet, for your online orders. Of course, the Tita Puliana Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Thank you, Gem Products. Of course, para sa tuyang mga Katindugan na magagayon sa sarong lugar sila po sa Tobacco City para sa satuyang me time as in self-pampering. Sa in pa, kundi sa Pink Spa. Ang Pink Spa niya po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tobacco City. Sampang sana ka naman The Copy Hospital. Para sa iba pa mga detalyes, pasya naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kayo magdumana sa nakita? Hanapon niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, and Bill. Thank you, Pink Spa! And of course, kung pagod na kayo sa kalalabang at masyadong busy sa trabaho, negosyo o pamilya, pati na rin sa love life, relax! Dahil nandyan ang Leo Lavandero Laundry. Ipa-lavandero na yan. Merong full-service laundry ng wash, dry, fold, detergent, and Fabcom included. Pasyal na lang po kayo or di kaya tumawag sa Leo Lavandero. Ang kanilang phone number ay 0962-780-0844. Open 6 a.m. to 8 p.m. Leo Lavandero Laundry. You deserve a break from your labahin. Ipa Lavandero na yan. Nasa Purok Uno, Karangahan Boulevard, Bombon, Tobacco City. Mabalus po, Leo Lavandero Laundry. Siyempre, ito naman po ang yung lingkod. Diba ko masyadong magayunan pero mahamuton. Parungon mo pa. Medyo gurang na, walang kulubot. Pero may harang pa. Tita Pollyanna ang iyong Josen ang kahibangan. Nga pala ha, palagi ko nakakalimutan. Pasyal po kayo sa aking TikTok account, Josen ng Kahibangan. O di kaya naman sa aking YouTube channel, Pollyanna Baby Channel, para sa mga exclusive music na composed ng maturan music. Ayan. Enjoy nyo na lang yung music. Ang hili ko kasing gumawa ng mga kanta eh. Ayan, nandun na lahat. Ito po yun ni Kwa Tita Pollyanna, nag-iiwan ng mga katagang huwag mong isiping mahal ka niya. Isipin mo, may datong ka. Ay, ganda. Hanggang bukas, sweet dreams.

0: 321 Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
4: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
5: And Best Cafe Black.
3: So

0: paghalo-halo dapat choking.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
4: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
5: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
6: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
4: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Melbourne's favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Black.
4: Evenings on One Radio.

0: Gustavo ako series Team Dugon
1: na radio station.
2: One radio
0: 91.3 News FM.
3: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng best cafe.
4: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay best cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-best cafe na, mura na, healthy pa.
5: Best cafe 8-in-1 coffee, best cafe gold 20-in-1 coffee, and best cafe black. Also available, best cafe green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Evenings on One Radio.

0: Pasyona. All in one radio station.
1: One Radio. 91.3 News FM.
2: Tinidugo na.
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe.
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampa-sexy!
3: Pampa-macho!
5: Pampa-healthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
10: Evenings on One Radio.

0: Taiwan's favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindogo na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
3: Evenings on One Radio.

0: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
1: Saro ka pong nurse?
0: Baka medtech.
1: Medtech po.
0: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahi ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malawag na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
1: Maghapon ka na kanil.
0: Maghapon ako trabaho, dahi ako pipapagal talaga. Maski digde, so madugtog kang mga masitas. Maano na ako din sa laugang harong.
1: Pati sa trabaho.
0: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon ko yan. Magayunan ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
2: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Evenings on One. On One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
7: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness, dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad, at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
6: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programa Wellness is Happiness.
0: Evenings on One Radio.

ang dikalin. Siguradong si Strax talaga. Asertado. Surprise. Kaipo sa hard rocks and sand. Boulders. Champings. Hollow blocks. 5 and 6. And all supply. Plus a scene. Classic. Aral Bosa. Portline. Apple Grimia. Steel bars. Sin mga yero. Cocoa. Soul scene. Kadba. Available. Made. And GCash. Aya. Ta ready. Pang iba. Sinti home mga kay hardware material paratong presyo bisyo ang kaya pa ng full access sa Sopi Home Subdivision Tagas Tabaco City Jaya Enterprises owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Billion. Mag-text or mag-apod

0: Taco City Bakery for event 9276178.
1: Kig! Mga suta sa lado lokal, nasyonal, in asin spong surprise X, Kig Presents and Target. When o? Oh, the one?
2: Morning, good morning!
3: Dom ka po sa Kig!
4: Dola ko na
5: saya!
4: Tunggu! Paglaki po, king ka!
6: Pilas, utos na, makalipas po 5. Diyos ka sa sain katindugan Tiang kig-kig ano po ang gigibo, ano man po ang sain na siributa Liyamaray rahay na kaptas sa tibadan. Always start day with gratitude. Thank you Lord for the every easing blink that you and anyone else number there and to dust wish sa mga masilibrar kan sa gaya birthday sa sain you have many more things. Hi, Madlagela. Hey, Maro. Friend, kay Mitzi, butna si bro. Sili ko po nin okasyon dyan. Toy lang sa mga itong panagos na kami sa mga hosts. Para ho, kita nin stress lang na mga il. By nice, mga katungmay kayo, hi. Hence, lagi pa itong maling paalangan lang. Sa mumula, ikama. Sa atin nang gagaling, ikin. In a flatful, watching, oh, spirit for us to, or even for us to, but don't, it's just a fun. Let's that problem, sir, that things we should could most cover is sana in enjoy moment primer distrito street sir distrito provincia Camarines ni sir Camarines ni sir sugun mas bate
7: good morning
6: 91 DM sa pagyang big bossing G Buna Namsang ang partner si Manu Mugera po si bago man gwapong lalaki alagad bingan si Dainuhan dakulam na kami sa ramang kikasurug kaiwal kansa
8: si Buen King
6: sa ekan pro gig ang kabugtakan ka base mga katindaluwas narkan alas 3 ang low pressure and si kadagkak sa kabus na 296 ikatanduan na 30 is not 28 sigur na in ipedarahon bita ng liria kadagaan kan mientras ng low pressure na Philippine area ulite unaw na mun kaso bangki dahilan metro at binas kasabayan particularmente pro ayes ang mga daan kalangitan lugar na makaninwara kwa sudo sa makusok dahilan po ina kalahay storm
8: when okay
6: isa sa mga katindungan ito atong summer kada kita po kita nina dahil haran ni pratanan po na buktakan iyan para sa rauma puro pa so soy soon ang sa inda tanong maratamara mga atab na sa sa'yo respectation na lalong lang mga
7: ising. Good morning, good morning.
6: Bukas na ito sa mga merkado di sa kapalibutan. Good. Yan sa banwaan kaming gumakakay malilipo. Malinaw asin sa syudad din tabako. Gusto kumusta madam nag ang mga paktura? Ano? Ni... Ay, si mga katindugon niya at mamabuhay ka mo. Mga parasira, puro tangarag sa pilig. Mga barangay buwang dyan sa sa'yo. Iba ter napakaray na baya susunod. Inarig na, tangani na day na po kita. Tindir at tindir. Ano ha? Ang mga pong na nag-evacuation center dahil lalo pa makahirakan dahil ang taanis.
8: Ano? When o sa king, king, king.
6: Ang progred do, itin kapi gold 20, kapi black fest kapi 1. With herbal mix, kung hamot naman na in marayrahay na epekto sa lawaya. Kaaga, best kapi sa iman, best kapi sa pagkahain. Ang fried chicken na kakaiba ang delivering gravy ng aking nagkukuray ko sa utang tilam. Igwan, hugon sa baripot, nagwara irak na ba sa banwa ang tiwin. Ligaw. Pios, mga tricycle na yaon ang kanman nagbota. Noan daw, igwan na po ning isang. Siring man, ang mga kana pagkakasin mali pressing mo niya na no ha so mga idol kana di pa agriculture na recibi kami assist dyan po sa banuaan kan pi out awi po tamara pagbalik mayer ang ratsanakan kig kig bang
9: looking for a school that builds a strong founded future.

0: Education and Corporate Education begin to offer the following program for high school college program have Library and Information Academy BS Criminology SBA OA Ed BSA English Politics Certain Professional in BIMS MBA Inquiry Assist First Office or 0744 Call Foundation Subcate
1: May naga Himuram pananakit ng kaing pamilya at kaibigan wala sa relax and
2: the share the relief fast relax my apa share relief with the one simple generic name of fast persist console
3: ano yung dug ang laba
4: no playa ko yan
3: ano yan honey chill tayo
4: papalapat
3: yung gagamitin mo yung softener at ang kapalyang detergent
4: din sa papabahay shop Anrox detergent and sure soft softener
3: bahay man o sa laundry shop diesel softener with three variants yan ocean loss and Anrox little lima bango siyo kayo
5: available markets miss
6: huyan kapalan may dumanon kita
7: ha Masa ingka.
6: Aw, mabuman star ko marampang kantambakan kan trabaka lamang kidagdrong.
7: Natas ko marabaka. Nang igwa dyan.
6: Aras, baral, sumersyal. Gamit lamesa asin igwa pa sindakit. Plasticware, zoom, flower, dry goods, kawi. Asin ika na next week.
7: Ay, iyo. Sabi man, baka lang dyan sa B2B sa mga piti. Pwerte yun man pala. Barali, kanto. Dyan lang sa
6: oh. Halaps na.
8: We start commercial sa Bokdip, Kinale, Tabaco City. Tambakan ka.
9: Good news mga kapitbahay! Kana bumili, team up mula sa modernong kids machines at ang pangarap ng Center S.
10: Ining lugas marketing.
9: Sa bad refrigerator na mag-bring sa RRS Marketing. Ano pang hinihimpunta na sa RRS? Di kabot ka sa pa. Center S, yes!
11: Ilang ba?

0: Sio Jimmy, si Tia Marlin,
1: nagdadayo sa insain, taraymingan sa atras, abante, wala tuo ang bitik, kambitik.
0: 31 minutos na makalipas po ang ano, banda. Igwa po ni pig turnover digdi si Madam Bernadette Rapadas. Sarong queen purse na igwa po nin kwarta. Ayaw, tibaan sa endo ini, pasiring na lang kamo digdi sa One Radio. Siring man, si Saro Papungkas na pig turnover digdi na ang kantidad on po digdi kay Manong Mani. Kaya tibaan ka sa endo po ito. Pakipasiring na pula po ang kandida. Ang Tabaco College, mga katinduga dar, sa mga irisadong aplikant na teaching positions sa Iyasarukan Social Sciences at Nursing Electronics Business Administration Tari Enhancers and qualifications past the examines in their own field, preparable degree, good moral standing. Ang mga interesado pong mag-submit ng application letter, copy of diploma, strip of records, other documents to the office president, academics, Tabaco College, drive to Mas Cabilisco City, o magda sa 8-9-0-9-3. Maraming 32 live viewers kan kikig kaubirin. Kumusta na kay Chirika, Noemi, Madasa, Jingbong, Asin, Gum, Pasyaw, Asin,

0: tudun sa lukban budak ka magun mo ana Maria Gina Barya maray na ag sa gabos na para na kigkige oy bispiras na diyan sa Ilawod ngunya na aldaw pit trabi kaga brutas ibang hilista preparado na gari nga masak ya para good morning sa tipping sa gigili congratulations po sa pinalad na LPT 2026 result congratulations kay client sa kasagabos na si Panser. Top congratulations man sa mga proud pair. Julie Kugubat, Vin Gubat. Congratulations kay Attorney Blansan, kay Madam Isabel Gabit, kay Mda Bulanyo. Babati sa Kalipi, Nira, Kansanid, Malilipo, Talbay. Congrats to nagbabati, Irli, kay Bing. Nag-uli ka ba di sa ako? Kay Mariel Buelya, Prince Dupando Margalio. Ay, sa mga pang-retired na sa serbisyo, kay retired principal Sir Bicar, kay Sir Doms, maray na good morning. Siyempre, idol Madam Evelyn Camases, kay Roer, sa gabos niya itong mga katindugon. Maray na good morning. Sabay si Kate Buban, Carmen Marbilla, Lili Sapanta, kay Saldi Bulima, kay John Paul Sia, asin sa iba pa, Manong Radin Tison, King Sugod, sa mga taga-binita, hindi asin siya taga-panarayon,
1: si Bueno,
0: itaman ang mga taga San Francisco, 46 minutos po ang alas 5, na ang programang kikig at sa inyo Dinil Bakery, puwerte nasok sa presyong dati. Mga kukuha, take ang tabako, magsadiri asin pinamamahalaan ni Madam Gina Permiñaon and Barri. Mga masiminyo sa presyong barato, pamahawan, merindalan pa sa Barsaga, itir, solve ka! Good pa matanga, asahan, digdi sa sentro kang syudad din tabako. Saga, itiri, 4 oras nang nagsisin na nin air condition, barbershop and salon. Pagwapo asin magpagayon, gutom diretso. Sa Barsaga, itirip si Ate Beth Barsaga. Yang unman at malit kulisiyong, pagsadirikan family na mamahalaan, ni Ramos Boy asin Madam Girly B, along na po sa barangay sa Disidu, malilip ka para bula aldaw na Domingo, soy-soy ang hakfa, malilipot kakpit kulisiyong. An enok, sundo, 30, an magan, 1,000 pesos. Sa matapos, kisos, na registration na, alas 9, ulot na, 9-1, bakbakan na. Pagkistera sin mo mapasma, tambakahon sa asyap, servisyo sa pre. Alaw, mitnin makabagong teknolohiya, kung kaya mo sihon, pakina, itsurang baka. We fold the worries, just kukubla linaw. Maray na good words, asin mambil, na mga pagayon establish, maranigation tanggay. Iman maler, nagahanap kilidad sa ingitam, syako, kusente, pinto, na dati, tabaks, mat, dyan po, puno, masyo, city. Maray na good words, nisto, maner, what? Partner man ka, bako, sito, rito na ina, amigo, kaga asen si king direkto niya tang nadulog ang asigurar kan suran pel health abenes para sa may kibrang itibutan ini halat in kurang lugar 20 sa konsepto na i-record sa katandon asin ban 2 degrees sa nasa ocean cut ini na pwedeng magdaran in agos na ak magkausa ding magi miss regional hospital ter dum salam na magpripikay rung darakan inona na uging an palibo maaraw
1: mo sa king King!
0: Pari nagigibang ka ang Department of Bed Bicol para sa leta kainin na mga na nasa 20 ho na Hansad Agusan Dils poon Mayo Atroso 30 rated training kung pinagigibo sa nagkapit digdi sa Vincia Canalbay Athletics Aerobics Boxing asin Wushu mga katindugo ng City and ibang sports mo and concentrate Duma Shuda League
1: King! King!
0: Na inagpartinibong Buso Brims ang sarong kongresista kan Bicol para i-impeach Presidente Sara Duterte. Luwas na listahan kang kongresista sa kabila nagboto pabor sa lamenting si Congres Escudero kan Sursugon ang na inagpartisipan ang 15 pag-kongresista kan Bicol boto ni Tulo sa probinsya ni Ngalbat sa Kamari ni Sur Duwas Arte sa Duanes Tulo sa Asin Saro sa nasa Sursugon Lataw si Congresswoman Det Escudero ni Senador Escudero ang aksyon proteksyon karira sa politika itis Escudero baharan dahilan sa flood control scam to Andri Mankan ako Bicol party kongresista Pino Garbin Astan Daiman nagpartisipan
1: si Bueno sa King, King, King, King.
0: Ipinagilngunyan kan members

0: seed operator sa Kabicolan and sa Itan. Kawara na sa mga transport cooperatives franchise program. Ina, sin damag utang asin bauntrol sa saindang saliring prangkilan kini ng miyembros ng transport group sa atubangan station franchising regular LTFRB Bicol, Caspi City. Ini, tanganing hagadon mga katidugol ang tulos na aksyon sa pinagbubusol na mas with gikan sa mga pasyon kig nagkapigahalat kang grupo ang healthy para sa alam mo niyan na isindaning naglalasan na waranin kontrol ang mga uindang prangkesa butod pa ang mga ini sa utang dahil sa winsya dahil unsa na manong mani kan krudo ang sa kita
1: si Bueno Sob Kiki
0: dakol na mga leyes digdi sa Pilipinas mga imbes na realisar itong kamaut mas luganin ka dahilan ta mas naaap
2: lako ba na yan?
0: Kontralo yaon ang dirilig deregulation yabiyurization law pahiling ka nagkandugo nagdidilin siya sanaan mga sumbi
2: pasaway ka
0: itong mga nagpangmani asin mga katindu makadis ang kisarong unit na pampasahirong jeepney nagsunod magno tangani ngayang maprotehiran ang kapalit mabawasan air pollution dapat ngayang modernize kita uto na mga an mga bihikulong pigtangro pigpabakal sa koop disposable
2: pasaway ka pugaw ka
0: nga lapugo
3: Red Speedway Setter Adung Angura Available at Tires at Oil S Plot Service Speed Engine and Wheel Balancing Under Chassis Repair Up ATF and Road Resurfing At Eto Bawat Bili ng Tire Ting Wheel Balance Mag Clip Right na Daho Road At sa Puruk Sheto Tabakay Call at 0921-0951-219-0092-229-3358 South Sumotiv Sahimo Smooth at Safe
4: Greeting Monday ay nagpapasalam sa lahat ng nagtitiwala at ng asyo tawang taon. Yes, 2 years na tayo. Diyan, may handog pa rin sa inyo. Sa aming salamong buwan, aming isang buwan at protein amps every Wednesday and your airing manal pack of 5 kilos ating on May 3, 10, 1 load raffle entry. At sa May, aming free coffee and juice numbers. Kung saan pwede kang manalo ng 5 kilos rice service load, 5% or 10% as and add 3 stamps. Sticking with as grocery items, ay ba 20% off size hanggang alas 19 to Tuloy pa rin ang cards per cost to raffle draw or one if check o sang brand o on isa ang pwedeng manisayo sa Leia Lavandero. Pasasalamat!

0: Dami ng tea na lumalabas ngayon at luya. Ang sarap ng luya. Pinagsawat agod sa lalamunan. Kasama yung pangkalusog. Ginalabat na nag-iisang orihinal. Bis Moringa and Ginger Beer Markets. Grocers at sari-sari stores. Kay Luyan.
1: Iram versus Janko. Asin ang sa iya. Meeting.
2: Trade and industry. Yo, tuloy ang kita.
1: Employment. Tawawal and the arts. Orgon. Kansay.
2: Nation. Malson. Tangibog.
3: And management. Handa na siyudad. Cantabaco.
1: Sira.
4: Isang patunay na maganda katawan, ang cup ng Ben Juan Coffee with Herbal.
5: Ang araw sa iyo, sina Certified Best Cafe. Dati hindi ako, nambigyan ako ng anak ko nitong best. Ay, arkechong ko, naging normal. Mag-aakin ang ito. Kaya, kung umkaps talaga, ang best cafe.
4: Best cafe, best 20-in-1 coffee, and best cafe black. Also available, best cafe Greek coffee. For sachet.
6: Ilabas na!

0: Segregation. No.
1: And also, King!
2: Third time, 2 minutes pas po ang alasays. At ngayon ating mga balitang pambansa. Personal na nanawaon si Senador Rona Rosa Caninan Marcos Jr. Suko, International Crime. Si BBM, hindi po ako alam kang personal na galit sa akin. Yun ay umaapila sa iyo na agaan mo ang bawat Pilipino na hindala sa ibang bansa. Ni De La Rosa, ayon kay De La Rosa, si Marcos, at mayroon itong moral at constitution para po bawat Pilipino, ipinunador na walang jurisdiction sa ang ISIS.
1: Si Bueno sa King!
2: Kikin o nakikin nyo mga kaimanong mani ang mga naging biktima na war on drug na karamihan doon makaawarin ng mga
3: lato ba na yan?
2: Umaas Ronald Bato de la Rosa na maglalabas na restraining order ti Arm Court laban sa warrant of arrest na International Criminal Court sa kanya. Ayun. Ang maikling sagot ni nila umaasa na maglalabas ng TRO ang senador na inuna na kaagad nila ah, Korte Suprema na maglabas na matapos makumpirma warrant of arrest sa kanya.
1: Si Brett King.
2: La mayoriya ng mga mambabatas mula sa Visayas ang bumot sa impeachment laban kay pangalawang Pangulo Duterte na Assistant Majority Leader Sia Alagyong ng ay patunay na ang panawagan pananagutan ay nasa riyon ng politika kabilang ang datibay na Bana Duterte. Matatandaang sa butong 2759 ay naaprubahan ang article laban kay VP sinuportahan ng nabilang matas sa iba't ibang panig ng
1: si Buenos King.
2: Isyon ang isa sinumihikayat kay Senador na voluntaryong Subuko. Dad, ang resolusyon ay iniha Senators Vicente III, Panfilo Pam Aquino, Risas at Francilinan. Sa resolusyon, sinabi ng wala sa konstitusyon, rules ng Senado ang anumang provision sa sinagbigay ng protective ikin mga senador, Section 11 ng konstitutadong pribilehiyo pag-aresto ng mga senador at mga miyembro ng representatives habang may sisyon sa mga krimen na higit sa 6 na taon ang
1: si King.
2: Samantala, itinal Bureau of Investigation NB Melvin Matibag ang pahayag ng Bato na nirisling ang mga operatiba na gitna ng OCA na ipatupad arrest warrant ng International Criminal Commission sa siya. Ayon kay Matibag, hindi totoo ang pahayag na siya ay itinumba ng mga ahinti na umano sa CCTV o narang si De La Rosa sa hagdan. Yung sinabi sa floor na siya, nagrisling sila, kaya siya nasugatan. Not because in freak agent, but nada pa siya eh. Nada pa doon sa ester na tukod niya. Saan pa mga at mga Filipino ang tunay na rin ang ilang
1: ibi. Si Bueno Son King!
2: Nagpetisyon ang your high school teacher ki Suprema para pagbawalan si Senador Ronald Bato de la Rosa sa pagkaminado bilang sanktuaryo at pilitin ang mga alagad ng batas na ipatubanest na inisyo ng international sa 17 pahinang petisyon medyayam isyo ng isang writ of prohibition na nagbabawal kay De La Rosa at pamunuan ng Senado na makialam sa mga legal na operasyon ng law enforcement agencies. Hiniling din niya sa Supreme Court na utusan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group at National Bureau i-coordinate ang B ng ICC of Arrest.
1: Si Bueno
2: Orag man si Sir
1: Kiki
2: Taod dugo ng iba pa.
4: May upcoming event ka ba? Ipon na take na mas stress sa Madel Lightning Bahala. Birthdays, bunyagan, kasalan, anniversaries, and as in school recognition, free nai homecoming, pageant, fiesta, and activities, Christmas party pa. Ang systems kami buong na barangay ang tanong. Lights and sounds. Makukuha sa Purok Saktong TV Alba. Ang numero 0985-084. Sitahon Facebook page Madel Lights and Sound Facebook account. Uban Lights and Sound.
5: Minang ginagawa mo sa araw-araw. Kaya pa ba? Dapat
6: G lang. Gord C Plus. G to support your daily, G to fill and let your shine. With Gord C Plus is your Gord C Plus with zinc capsule.
7: I plus Z. Nickname of Gord C Plus.

0: Sota, Albert Sarmiento Bungkakas, Madam Mary Jane Barizo, kay Balki, maray na aga sa mga purok size. Aldin Candel, maray na pabati si Sid Junior, ma birthday 17. Ngunya na maabot na Domingo po ako nagdadagog. Salamat po din Marina. Ah, Maray. Diyan sa Romney Barbero TV.
1: Okay. Si Buen Oso.
0: Ano nang anpahit na magboto ang 257 na kongresista pabor na si Vice Para Duterte? Ano na anpahit? Isos mga katindugon sa Senado. At baga niya to na an impeachment magon prosesong legal as in tikal. Pero sa mga nakali impeachment President Estrada kay dating Supreme Justice kay Renato Corona kandato narampo niya to na pamayikan kito na kang numimong mga kasurog sa Senado na makonvi sa Rosmin Court, pero maski pa sarong tin-wheeler truck na ipresentar mo dyan, pero katindugo, mapapawara nila.
1: So, king!
0: Paganya to kung posisyon Senado, natanganing President Sara, this is size out of the 24 Senate ang kaipuhan. This is size, mga katindog. Samantala, ang kaipuhan sa nuhan sana. Tawaran, minsala, presidente, na po tabing boto.
1: Ay, oso.
0: Hilingunta ang mga pahigwaning utang na buo sa dating presidente na si Ruwado, mga senador na iyan. Piano, sutugang na gitano, bato na, Chis Isko, Jingo Estrada, Ungo, Marco Le, Amy Marcos, Sin Padilla, Villanueva, Asin Martar, Pirana po sinda, si Ugun.
1: Oso, king.
0: Na iyan, pagan impeachment, o out of impeachment sa Senado, mag-convene pa man ang, mag-convene in court, mag-presenta, ninbang siya, mga, kongresyo minakong pwesto, ka, ang group mga so grupo gikan sa sentative na magpresentar kan mga ebidensya ni na ma convict mga ang vice presidente so mga dai ko na pangara dugo na paano lamang iyo maski sarong truck o sirpa ang ebidensyang isang mga katindu impeachment court do sumi
2: si may buda si pa
0: pero na nailagro kapag ka nagkaigwarin siya ang nasa langit mga sigurado ang mga natatada pa man na konsensya maski pa nagkaigwaning buot kan sa indang kapangting presidente baad igwaning milagro o ang sa indang paghiling lalo na kung klaran maray ang mga maging pagbalgar sa mga akusasyon culpable violation obdusyon corruption as in iba pang mga dumana sa nakita na kasandig pero sa ini base sa datos mga katindugod as in kan mga matitibay man sa Metro Manila na unambitan mga senador na sa indang buot tang na buot mga iyan kay dating presidente Rodrigo Ala Cayetano antugang na si Pia Cayetano La Rosa Chis Escudero na kababa na kuta na sa titingkalag na kapit na mag-abot ang panahon presidente kas kundi pa no lamang Nadal flood control mga scam
1: si Buen Oso
0: o si Jingo Estrada Fermina ini Bongo o ta saro pangani inbitan unyan igwanan ning war si Bato ang masunod na waran to ba Rodanta nahiling man niya to ang pa Rodanti Marculenta baga mga katima

0: kibugsok, pipahit kay ni Mi Marcos ang kan presidente na daimo man mas kung ano ang pagkadagit sa presidente. Papainiban kaysa sa sa iyo. Nasabi sinpig sa sabot niya to na sticker danwo sa nahiling niya to dahil niya to masabutan ano ha. Padiling nindo dagit Kiko Pangilinan ni Robin Padiling. Lamot na ka ngayon sa iti. Atan mo ako. Nahiling mo naan. Lalo na kan panahon na sumanga miembros kan sinado talagang mga matitindi sa debate o simina. Kundi ka nga ni makagra. O si Diba. Si Mark Villar pwera nindugon kung an mga may problema digde. Pero Bato Jingo Estrada diba Mark Villar dugon pagkaigwanan ni pinalidad ita mula ban sa inda ta matutubrag mga katindugon ng grupo.
1: Si Bueno sa
0: tipo sa indo mga katindugon na maray ang link pig sa indo na halos damroskan mayuriya to igwan iga tawan niya to lingdo katindugo may Loren Liga na ginandor pinglak sa kada bis ngaya nagniman sa harum ninda dumansinda nagpa-planning and or they are not expecting na mabali si Loren Ligarda pero sa saksa aki na kumibisti mga katindugon sa problema dahil project
1: si Bueno sa
0: na ang solar project na ito mga katindo tao aso natawan sindanin prangkesa sa influence ni Senador Loren Ligarda
1: si
0: kaya 34 years old pal sa na si katindogon billion
1: si Bueno sa
0: na ito solar project dahil man mga katindogon napakin gobyerno pero so prangka ipabakal sa iba
2: ka. Puraw ka.
0: Oh si Bintugang gon security in exchange last itong na pigigibo kan Department of Justice ang sa conflict of so mahiling niya to na maski kamo sabutan nindo ang sitwasyon yuriya mga katindugon igwanin kapig kaya ano man na oras ing na kay Soto duwa mga katindugon neutral sila si Jito. So yan unsi na naman ang kaipuhan baad sa masunod na mga aldaw ang Senate President ko.
2: Lato ba na yan?
0: Only in the Philippines. Dahilan na napigsay kan mga dyan napighilihin mga senador tunay mga katindugo na ipahiling ng pagmakulog serbisyo sa mga bangko mga katindugon sa pinagkakaulan sa politika.
2: Asaw

0: mundo. Privacy mo, protektado. Guarantee installation services, mabilis at pulido. And installation services, de kalidad, sigurado. Window blinds and incest. At Kabaangan, Tabaco City. At 797573. Owned and managed and Joe Cardan. Mesko
1: ang mundo.
2: Ang pagpapisid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tsahinyan. Ayon din sa inyo ng Tobacco Water Bayan ng Maaga, Wasaberya.
3: Heads up mag-aki ugurang man. Antony PhilHealth accredited na. Ang nasabing ukas bay oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang sabal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-aw number 1-259-4827 or email their FB page, the St. Antony Infirmary. Antony Infirmary, igwa naman.
4: Parhay na ba St. Antony Infirmary? Pag four-piece member o PhilHealth beneficiary ka, as no zero balance kabayadan. Para sa potan, mabisyo kang St. Anne. Duman lang sa Purok Un, Tonyo or mag-contact sa cellphone number 09010.
5: Sa panahon ngayon, roon ng mabuting at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Ang mabilis, kumpleto, at dal na serbisyo, dito ka na sa Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng complete blood count test, blood sugar, blood caloric acid, kidney function test, urinalysis test, stool, pap smear, at ECG. Tests, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults.

0: 2027. This school year, implementar na kabijong three-term system under of activity in basic education. Apat na grading period, ma-reduce duman sa tulo na sariya. Kaya nakulang din sa mga paratukdo na si dati apat na prepare ni examination, apat na prepare ka to. So this time, so sa aning orientation, online man sa nangyayan, post na mga paratukdo po, dapat iguanin sa rong lugar. Tipo paano? Dapat kung depende sa kan mga participants. Master, tig 50 po iyan. Kaya, tanga ki dakul na problem, then dai mabago an information na pigkakascade ka ni sinda orientation para po digong polisiya na ikan Department of Education. Dahil na makuntusir pa ng kanya-kanyang orientation ang mga district dahil ang tahabo kay Department of Education o ang gusto nindang ipasabot taga Department of Education. Iyo po. Kaya aras na tanganing iprip na mga sadiri niya to, mga madam buda sa opening kanisi 26-2027. June 5, 2026, makonsil sa Brigada Eskwela, pararkan sa tuyang mga eskwelahan taga June 8, 26, first basis, although iyan ang bilog na simana iyan nakabugtak sa black mga katindugon sa Twitter singirati mga aki pero bako ning bako po iyan ing operations kundi more on or and so on and so forth inyo pagabot duman sa instruct aday na po diyan kay nani iyan dainin activities na dapat i-introducer ang mga eskwelahan pero po mga activities sa laog kan klarti po ka topic sa ina learning inyo. And then in term block dumana igwa ki mga pwedeng usir an mga dahil na po kitangon niya na mga ki mga prutas para duman sa July kuya na madistance sa mga dating pigigibo iskwila imagine sarong aldaw na activity papahito nin ka sa laog nin sarong simana
1: si Bueno sa
0: ngunyan yan, inyo pang ay lang po ang pagpahit niya to three-term system niya to na i-implement di tanganing luman po ang satuyang pagsabot kung gusto pag-advance pagsabot ka iyan o ang ed portal tang mag-access kanuances sa naunang bita ng bagay. Inyo pang sir sa pangamabot na sponsors ang Dinil Bechina ng Barsaga Itinting Barcelona Atibet Barsaga Malilipot Cockpit Kulisbo Girly Bea Adam Lack Laundry Shop Kasirna Lian Kalmada Bangko Color Mix Paint and Busni Store Asin Baraga Taba Council Orsi tunay na aming awad sa pag-asenso sa aga si K na K Crisel so wow. Alas ay sundo tabagaran ni Manong of the day be with your family all po si Bueno
2: One Radio you're listening to One News FM
3: Tina sa buong Langia
4: nari programang wellness pili kalaman ganang katawan at pagpapaunlad para sumaya ang buong pamilya hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa Native Medicine si Dr. M
5: Kawel po ating lahat. Muli, ito ang programang What's Happiness. Hatid po sa Cafe 8-in-1 Coffee with Earth. Ang line ng purong katas ng malunggay, guyabatis, blase room at syempre, barley po itong imbis ay ang ating sinang cafe mga ka-wellness ng Golden Globe Awards Festival Coffee ng Pilipinas at ito ay napili ng National Customers Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas ha. Lumalabas ang best cafe po ay kinilala, tinanghal ng hindi lamang isang beses kundi mara at ng hindi lang kung sino-sino kundi malalaking award-giving body sa ating bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa pinakamagkakamong masulit ang iyong pagkakape lalo na sa kalusugan mula sa mga sangkap, tiyakin mo na ang kinakape mo ay best cafe ha. Best Cafe, aprobado yan ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa intellectual property.

0: Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal certified. Available sa at supermarket lugar, ha? Lalo na ngayon na apat na ang pwede niyong pagpilian na variants ng Best Cafe. Nandiyan ang Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yan yung urit natin na mahigit 12 na minamahal, tinatangkin at 1 sa maraming probing bansa. Yan din ang Bold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Rapli na sana lalo niyong ma-enjoy at habang ang katawan sa... Nandiyan ang Back 4-in-1 na nagtalay naman ng mga sangkap ng ekstrang lakas, ha? Lalo na kung matinding laban sa gumawa. Alam nyo ng ibig kong sabihin. Gusto nyo ba, no? Matagahalan yan. Tulong ng best. Ang Best Cafe Grand Mix, sangkap ng pages na tulong. Control ang blood pressure, cholesterol, mang, ha? Hindi po kayo maging hindi maging obese, maatang timbang na maliban sa magandang kaluwian, syempre para mapangan.
1: Bago? Oo, may bago! Best Cafe! Best Cafe and Coffee Mix. Mas pinasarap, mas nutritional. Dahil sa mga 20 health trends full of benefits. I'm Dr. 20-in-1. 18 pesos lang per sachet.
2: The original taste. Ay, 8 per sachet.
3: Ako, si Bao. Unti-unting naglalagas at niminipis ang aking buhok. Yes, sa akin ng aking kaibigan, itong irasyo itong sinubukan. Aba, unti-unting aking buhok at kumapalpa ito. Mas mura pang diha sa ibang shampoo.
4: Ira, ganit shampoo for related with Andra, T-Care, Regrow, Care, and Reduce Natural Organic Shampoo Gets White.
0: All right, yung programa technical yung ating ngayon, no? Technical and tips. Pero magandang malaman niyo to kasi kunito sa ating buhay. Tutukoy ko ay na oxidative okay? Nagsisimula balance ano between excess o yung sa katalo na pag insufficient sa ana. Uwi po yan sa pagka cells, mga lipids sa ating DNA, ha. Yung ano oxidative no, matindi ang oxikatawa sa chronic inong laging nanan parang may namamagang kata major organs ano po. Ibig sabihin po, tanda ang tao. Pwede pong mauwi ang sir, Alzheimer's disease o kaya sakto, ha? Yung oxytutuusin, normal talaga san mo ay may mga ka-wellness, ha? Reputation sa pag nagko-consume lalo na ng ano po, byproduct ng metabolism. Kaya hindi one, pagay po kasi lang ng OS. Kasi ang oxidative mal naman po yan, ibig sabihin, rate, wag lang po yung sobra, kumbaga na volume, stress sa katang, pwedeng malang sakit na banggit ko, na gaya ng sa pusers. Eh ano ba ang pwedeng magpalal oxidative, umakyat doon sa level na kaya lang ito. Pag nakakalanghap na smoke, pwede umatid stress, na pwede marami masisira yun ng tao. Ano, mag-digest natin tissue organs mula cells, ha? Pag matinusyon sa paligid, ano? O kaya matinom ng aray, post sa radiation, ano? Kung sa mga, o kaya, kita pagkain. Lagi puyat, ano? So yan paan mga kailangan na stress at mauwi ang mali na pwedeng ng tao, okay? So pwedeng, no, para yung pagkatao, doon ng ating normal level, okay? Pagding damage siya, okay? Ipaglilingkod ko po.
5: Kikiting? Malamang, ikaw ay may mineral. Ayon sa mga pag-aaral sa mineral deficiency, ang pinakauming malalang kalingkat ay kompleto ang noong katawan. Mineral ay nagtataglay ng mga purong mineral niche, copper, chromium, selenium, silica, zinc, mineral, 100% natural at ang fenestration kay inumin.
6: Mabibili sa mga butika sa inyo.
7: Isang empleyang hapon na nagtag-medyon na rin. Marami na akong nararaking katawan. Pati yung pamamang mga ba. Nandiyan ang Q-Side Massage Oil na ako ang gapis na nagtalaga ng ang Q-Side.
8: High Massage Oil. Mayamas na kasili. Huwag na mapawi ang sakit ng katawan. Sa kahinsay mutilation. Q-Side Massage Oil sa supermarket sa inyo.
0: Sige, tuloy-tuloy po tayong programa. Nabanggit ko, kapag ang oxidative nung matindi sa yan sa sakit sa puso, pwede sa Alzheimer's, pwedeng mauwi sa dasa, ano? Pwede mga ka-wellness at natatanao. Isa control, ano? Stress, una, syempre, wag stress, okay? Exposure sa pestis at laging kumakain na antioxidant. Gaya ng mas kulay, ng mga nuts, ng mga berry, okay? So, pagkain na mayaman, speaking as isa po sa makakapal ang oxidative, wag magkaroon na negatibong epekto. Gaya ng grass, daw ang isang ng best class food supply. Taglay ito ng mga pumasan. Inumin ito. Sula nito, pagpagbay ng isang maligam-gam na tubig. At palibaras nito, naman sa ans yan. Tutulong yan magkakas sa inyong katawan. Namanda ang mga mait, ha? At inumulaman ng best caps, ano? Yung cell lalakso, iwas ka sa pagkakasakit. So, dapat bago ating lifestyle. Sila sa paninigaril, pag-inom ng alak, ano na sapat na tubig araw-araw ang four tips sa aking pagbabalik.
9: Heto na ang 10-in-1 Plus Powder Drink Mix. Sustansya at masag paralya.
10: Albert Catanyo Center Agent. Meron akong shift sa work. Nagtitipon ko ang best spring break and best juice ang inumin ko. Drink. Na kasi ako, hindi ako nagkakasakit kahit po yan. Dahil sa mga friends na mayroon ng sarap talaga dahil

0: Bautista ng Bacanal is ang aking buhok. Kaya noong sinadyes sa agad ko, agad ko agad unti-unti nagbuhok at kumpara sa iba
1: shampoo. Natural formulated with mineral scrub helps prevent every growth. At ira natural organic shopper magnesium.
2: Gramang ini hatod sa Endokan Botarlo Gcash. 1 pesos cash in ang mga Gcash. Ang brands dyan simbahan ay Kinaleta, Baco City, Lostap, San Jose, Centro, May, sa Maliliput, Alba, Atros City, Tinar Road, San Jose City. May problema ka mo sa Indong Gcash? Look, again. Huli ka na green one cox.
3: Ano pong pang si Anne's guest? Kung is na nakatira
4: green lean.
3: O kung antok sa crossing mamino kafe green kong mas focus
4: tuan mo kafe green.
3: Napansin mo system ko madalas magkasama
4: kung minsay mo minum
3: bean hindi masyadong matara nito natural sweet
5: yan. Kung pag hinihintay nyo kafe best cafe in one coffee with herbal mix pharmacy at sugar.
6: Hi, a student and sweet si dahil sa
7: e this is 2000 foggy boy
8: ilabot ng mga
9: touch fresh
10: hindi astro
11: at pahil sa ira
12: all stress ako ti at kuminis kutis artisa
13: three enriched glutathione and lumina na patuhayan na siguradong tulong buti gumanto
14: sabi ko sa agad
15: sa iyo so apo na mabibili sa
16: on radio your best music is WAP M
17: one vote one mission one news
18: among mga important the best
19: ito ang
20: M1
21: Picolandia
22: one radio
23: dugo na buo
24: Rasyada ang mga bada, trend ang mandadango,
25: parada,
26: tantarang international,
27: national,
28: asin, big,
29: parinta,
30: parada,
31: trend para maiinit
32: na bareta,
33: parinta,
34: sakyaw
35: na,
36: ang saing dong driver,
37: kapag barus director,
38: and bordeos,
39: parada,
40: parinta,
41: Parada
42: Hatod sa Indo Kan best 20
43: in 1 coffee with herbal discovery
44: best cafe 1 coffee
45: mix
46: Q-style
47: best plus 1
48: health drink
49: askets
50: mababakan
51: nationwide
52: Parada
53: Parada
54: lokal
55: Parada
56: Diyos marami na pagkaya natabi ang mga address Tusmi sa isa tatabi sa paghatod kan mga technical department ako man tabi si Edward Dong Tagapangla sa mga detalye sa kita kasatuyang mga bareta enot ko na sa kamugtakan kan satuyang panahon
57: Parada,
56: Alas kong mag-umagahon ang low pressure etting ba nagkakis available sa Coventro, East Tech, Duanes, 13.8 degrees, 20. Localized thunder na kaapiktar sa Metro Manila, parte kan sa tuyang nasyon na yung unyan ang magdanog na kalangitan. Ang ay sun or thunderstorm, sabi po yan sa
57: Parada,
56: Yan, tras tanto, ang heat index advisory sa vehicle. Ma-expedite kate, ngunyan 31 degrees Celsius, kinaagat na, full shoes. Degrees Celsius man, ang ma-expedite niya, si Rigman, wanda. Yan, birak katanduan. Na natitrius, ngunyan aldaw, asi degrees Celsius man, kinaagahan. Ta, digtikan di probinsya ng Albay, ngunyan aldaw, degrees Celsius. Mas bate 42 degrees Celsius man ang heat and aldaw sa uban Sorsogon na 43 Celsius ang heat and aga man sa Pili Camarines 3 degrees sa Bio Ginobata na sa Celsius man sa 20 degrees Celsius kinaaga hindi ng heat and day o galiyon ang pag-inom ng tingian init kan pa-experience ngunyan aldaw sa
57: weather
56: update 8 na po pagkaaga Sarar set of license professional naghiraiyang expa ang nabibiko sa nabako kalian ng pagtataukan ay gobyerno and all preparado na pambali 26 ang iba pang mga barata siyan pakalipas girumdong
58: Are you looking for builds strong for you? At Danielle B. Penn College Foundation, your journey begins. Offer program, grocery, junior high school, free school. Programs, we have Bachelor of Information, BS Science, BS Accountants, Criminology, BA, OA, BS, BAB, Politics, and Profession. Guest programs, MPAA, MM. Inquiries, please visit the office or 0.

0: 7424 LB Penn College Foundation Incorporated Foundation Subcation.
1: Announcement from the Association Incorporated. Ito ang ating rito ay gaganapin na sa May 8 dating Vero San Vicente, Tabaco City. Yan po ang ilinang maki-proyekto. I-contact Sir Byron sa numerong 5746 sa mga sa GCash. Kung natulong sa anang sapal sa Marante Tabo.
2: Hanggang magkaroon ng mabuting kalusugan, malumakbo ba ang mabilis, kumpleto ang isyo? Sa Queen's Med Medical, meron silang laboratories tulad ng blood deep blood count, mystery test, blood sugar, testosterone test, function test, urine pregnancy test, stool at East Medical, meron din tulad ng kaya at B-Vax strict checkup for kids, internal OB checkups. There's naka 50 pangka therapy treatment sa diabetes, chronic pain dahil sa arthritis, AD, lesion at peace, myoma at cyst. Para sa mas anti-aging, pampalinaw ng magpaganda, chon ng deployment for neuropsychiatry, bisitahin ni Jim Guy Bombon, CD LOC, Monday 7:30 a.m. to 7:30 a.m. Would proceed with Banok ni Osang How? Samang sa slices na TV pa nuggets. Kaya nasira kanang manang lalo na ng aslo si Osang Chick. Manok yan na salo sala. Bili ng ilabanch Osang.
3: Say ha, St. Jude Center protection mo. Yung St. Jude Center bakunang barang. Yung other na sagat ikwi kapag baliwalaon ang space St. Jude.
4: On an mob very rutay heat. Nipay Hospital numero 6699-04611.
5: John, ipagsigip ng inang kama.
6: Boss, Erbanka!
5: Pinagsama Oxeng. Nakatutulapilip sa normal door. Labana presyon. Regular disip sa capsule. Ng mga Erbanka.

0: Huli ka, bumibili ka ng Bain 6-in-1 Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ask. Ito po akong isang dito sa diet. Okay. Dati antok eh. Pero simula ng best kit degree kong gising ako, mas focus.
0: Gising ng best.
2: Pansin kong mas lumalakasan ko. Madalas mag...
0: Oh, ano po ang mahilig
2: eh? Ang fake green. Dumatan rin itong sang TVA.
0: Oh, mag-best cafe green. Cafe green 1-call mix. Available sa mga pharmacy inyong lugar. Pray Parada.
3: Diretso kita sa Margarita Barata sa Rado Lokal, Apurian Panglungsod Cantabaco sa ikatulo. Basa, air and noise pollution sa pinagsagib stress na regular na kasi. An ordinal sa bagabihik lagpahal sa decibels. Ang tanog basado yun sa engines na 2,000 sa 500 RP. Basado sa ordin mga marada ko pa na ang magkakaigwan multa as the base ini sa 1,000 sa second of hand in 3,000 pesos as it pagkantambun ang pangtulong opensa naning 5,000 na pinapagkakapas sa santaon o parehong pagmulta as in pagde ang mga pigyan na magdako mga mabalkar sa ordinansa iyo ang mga miyembro kan mga trapsin ang kinakaipuhan sinda ning sa luka ako as in kinakaipuhan na magtining kan tangani ay implementar kan ordinan tapos na mga congratulations to ipigharas ni Arian Disay ang tata sa licensure for professional teacher 6 ang sa iyang biyahe nga inamabot ang pangaturusin sa professional sigon kay Arian na maugma siya huli top number 10 kamautan niya sa nakutang makapasa dagdag kainin dahil huli na DPC durante kan exam nagpasaran sa kang nakapasar siya as in nakasabay pa sa top pinag-istorya niya ang Manlay Salis Internet na naginip sa iyang learnings nag-focus man siya sa pag-review niya nagkaigwa na siya ni sinabi pa na kamautan niya ang iyon ang kinuan niya sa naging inspiration sa pamilya urog na sa pagkuakan lisensya dakol pang success ang sayang kamautan na taon na ang marhay na barata atun po best kape 18 gold and best kape green 6-in-1 with herbal mix pakaltabutika nation mientras tanto Department of Education Bing Pambansa 2026 sigon kay Deped Bicol Regional Sports Coordinator Dexter Season Iguana nil pinagsasagibon training na nakapok arog kan atastics aerobic gymnastics sa boxing show kun sa Iligao City. Guaman regional consent para sa Ibarog kan o kun sa inang host kay ni Anshupi. Sinabi ni Siso na ano kan lokit sa ang mga atleta na magpreparar ng pambansaman ngunyan na gold medal alang prioridad warang magkaya injury. Dagdag pa kan opisyal na kanya na mode of transport at mga dibusan del sura gigibuhat depende sa kan kada division. Ngunyan top number 10 makuha ang top 13 kanakalis na tapigtaw ng doon kan opisyal na mas giraray ang siguridad para sa John Quat
0: Parada.
3: Imagine pagkaaga pinagsagibo kay Welfare and Development Field Office huwag kanlukan nagubot ang emergency cash transfers payout para sa mga apiktado lipot albay na pag-alban mayon kabilugan na 47 mga paraoma barangay ang naging

0: Artipisyaro sa Maan, Basian sa Culture Office sa 27 mga paraoman gikan sa Barangay Kanan sa Nuwebe sa San Roque at Sinto Gisman sa Kalbayog. Ang lambang benepisyaryo ni 130 pesos ng tabang pinansyal SW. Sigon sa ensya o beto servisyo na matabangan ng mga pikta sa sabuhay asin sa pang-urol daw na gastuson na manapasara ng gobyerno asin kan magsibinindang ayuda gikan sa gobyerno. Sudiretso ang sa tao ni kan matinding agyat na sa inkahamkap na na-resibi kan son na mga patigdis ko kasood ma. Konsay na sa pag-regresibin ng mga sadiring tanu mo umahan kan 6 kilometer danger zone na alagad apikansin din huli nga ni sa Padal Bruto kan Burada 30. Ang Transportation Franchising and Regulatory Board Bicol na bato piano para sa trans. Sigun kay LTO Joel De Feo, kinakaip ang pag-obserbar sa accounting procedures bilang parte kang proseso asin kinakaipuan na ang kwarta. Nakapagtuo naman sila ng ayuda kan mayo pagi kan assistance to ease situations na nakatabang sa harol na driver sa pigya spread out subot o kaya pasubot kan opisyal ang pay ngani na dahil makauli kan mga drivers alagad sa subot na yan siya ang mga drivers ulita ni padag biberipika kung nakalista sinda sa mga kooperatiba kung sa inakabase ang pigtao nandun kani na kung i-validate ang mabot gabo sa driver o kaya o kaya ang iba minsan bro kan kooperatiba ang subot. Mientras tanto, sa baga, Barreta Kita Nacional. Barreta Nacional. School teacher na si Bansa Supreme Court, Nationality, Solution No. 44 na buhetong Protipino Labisyal sa ipigpail na petisyon ni Kadusyon, N44, asin po pwede subot ang constitutional crime. Gawin pa din, malinaw sa konstitusyon na magkaigwan ng amino ni Senador Ronald Bato de Laron ang kasong may padusang mas hababa. Saan? Pigagad kani sa subawalan si De Rosa na gamito ng tansa arrest warrant kan International Criminal Court sa petisyon si Diaz in tabang sa pagserbi kan arrest si Salay in Aguila Rosa ang kan badugong kamsasyong Duterte laban sa illegal na droga na hampangon na sunaba. May Bisaya sa sin sa Mindanao ang nagbuto ng pabor sa kay Basara Duterte House Sister Zito Adyong kan Lanao del Sur patunay na ang pangapinimbag ang naglalagpas na sa riyon asin sa linya kan politika ang dati party kan Baga Duterte duman na iguan ang tayo sheting nagpabong 25 ang nagkontra siyam ang nag-abstain para articles of impeachment laban kay Vice pinagsuportanan kadakulang bilang kan magigikan sa inasyon sa so, official na record kamara sa legislador nagikan sa asin 41 sa Mindanao ang pabor sa impeachment. Binanggit pa ni Adyong binasa kanaw ng bitan ng boto at mga pahaya impeachment iyo ang nagbubusol sa noun o an Imperial Manila partikular na importante ang kaluluwasan sa Davao ng pinagkukonsiderar na baluarte kan parte. Sa detalye Eskalado Nasyonal inagyat ni Skigho Pangilinan Padilla katakot kang planong in ethics complaint laban sa saiya asin sinarangat man siya ng kontrareklamo at pananakot kawaran ng decorum sa Senado. Sa post kan senador kanakali sinabi kaning warang legal na basihan ang reklamong gustong isuuna di padin pinag-abisuhan niya ini day magin balat sibuyanor kan ang diskusyon asin pagpalangkaw kan boses at init na debate duman sa plenaryo. Mga super loto 6-1 winning number combination ini 24 kids 24 asin Ben Pai, sumabot na sa 25 million pesos. Ultra Lotto, sigan winning number, 56, 18, 36, 50, 25, 25 million pesos. Lotto, siya combination, in any order, 1, 20, 40, asin, jackpot price, 10,000 pesos. Wara pa tabi dyan, kinanggana, kaya pagirumdum sa natabi, paglaom sa suwaran, magigong sa sin magtyaga, nga rin naman senso ang buhay. Ano po yan sa sendokan kapeng, may maray na result sa salud din, 18-1, best kapi. Best kapi blank, kasin ang best kapi one with herbal. Yan, mababa kalino sa mga butika, sin sa mga supermarket nationwide. Oras, alas 7:37 na tabi, ang telepon mga barata. Para sa iba palo, like, kasin ang Facebook page, sa 91 Radio, 91.3 News, ng katudgan mga barata, dyan po sa Technical Department yon dyan si Manny Almog dahil tabi maghigwapag itang editorial segments yan ako man tabi ang sinong naging tapos na lugo na
1: Parada hatod sa indo kan Best Cafe with Herbal Mix Pigon 1 Coffee with Herb Best Cafe Black Coffee Best 6-in-1 Coffee with Herbal Mix Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink Asin Cup Minerals Food Supplement Mababa Nationwide.

0: Ay na naman,
1: ready ang sasakyan mo sa Speedway Automotive Center. Kadung alaga ang ride mo. Volatilized lubricants. Plus, kung spa, kung alignment, tire changing and wheel balancing, and pair and TF dialysis and rotor disc. At ng tires, free mounting, wheel balance, mag tire valve. So, diba? Visit us at Dahong City at sa Puruk Shinso, Tabakway. Call or text na 21-209951 2130 at 92-2358. Sway Automer. Biyahe mo. Radong smooth. Heads up, smagpan ang St. Anthony PhilHealth na hospital. Bukas, Bengras. Ang sa indang mga arugan, paanakari, checkpointment at serbisyo medikal. Para utan, manungod sa indang serbisyo, pwede po sa cellphone number 0989-4827 and follow their FB page, the St. Anthony.
2: Congrats, Mommy and Daddy. Mike, bakunado na po ba si Baby? Bago ping mapapakunahan muna si Baby, vaccine para sa tuberculosis at naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan bagong pangalan. Iyo po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisitaan, WAIS pagkumpi Baby. At ang WAIS ay laging ligtas para sa DOH Bicol's development.
3: Ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, hayang ka.
3: Eh paano yan, honey? Di ba mamayo?
4: Siliko na lang.
3: Dapat yung gagamitin mo, yung softener at ang kapartner niya, Anrox Detergent Liquids.
4: Partner natin, mapabahay man o laundry detergent and Sure Soft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa laundry shop, Detergent Liquids are soft. Three variants na pag-traction, Block and Anrox Liquid. Malinis at kayang-kaya mo.
5: I'll super you.
6: Mga bears, life is short. Bawasan ang stress at ital health. Mag-RL Beauty, L Beauty Clinic. Lingaw mo na ang problema. Makukuha sa second building, AA Bersa Street, Tabaco Sinaki, mga facial treatments, laser removal, Barbie arms, slimming services, manic eyelash, fillers, makeup services, underarms, sinang napaka-relapanese, Roy P. Head Spa, body massage, asipa. Hanapon sa FL Beauty Clench. Pagkag sa 022125L Beauty Clench. Beauty and wellness.
7: Isang patunay naman ang big ng best coffee with herbal mix.
8: Ako po si Larry Lo Driver, aw ang kape. Para sa akin, harap at healthy po ang best cafe. Magbigay ng sapat na lakas sa buong amasada at higit pa sa lahat, normal ng aking pagdumi, madam. Araw-araw na ang pag-inom ng best cafe.
7: The best cafe, 8-in cafe, tea in one coffee, and best cafe black. Also, cafe green coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
9: King James and their prom pinadakula. Pinamarahay na servisyo. Prices, sarangan. Bully Tobacco City Albay, Iguasiber, Good Moldy, Lies, Chemicals, Plumbing and Electric Tiles, Power Tool, and Hollow Box. Nagpaparenta man sinda ng MIF at iba pa ang kahabutan o kaipuhang serbisyo. Text sa 0950599-0938-5808. King James Enterprises. Ni produkto ng Puan. Let's go and build it way.
10: One Radio FM. Tindugo sa buong Bicol.

mo sa tabako ka sa maging interesado at maging employee o kaya college. Kaipuan po dyan kay mga paratok, mga professor sciences, agriculture, nursing, may agriculture sa Tabaco College, ano? Nursing, electronics engineering, o ikaw, electronics engineering. Dati, electronics and communicating, hinali na gayon sa so, nasa na electronics engineering, ano? Pusan kong eskulahan, kunyan ako, BSECE, electronics engineering. Ngunyan, engineering na sila, hinali na pala sa so, dahil ng community. Difícil pag warang community, matanindo hinarali. Porente share, come on eh! Pagkatapos talud sa ECE na sana, sabi ni Uslo, na phase out tulos so communication. Oh no, roistahan gayud si Sir Ed sa gabos na ay, gwede ko masaro-saro. Ito so tom ko lang piyesta. Pagtaraid kay Ankan piyesta dun. Ay, Junior Palpak, Geraldine Candel Seed. Kibati po, Jonard Candel. Yan po siya sa maabot na May 26. Ay, ninita na, John. Maabot sa anak niya, Geraldine Ida. Permi po ako nagdadaed, igdi sa palaman po. Congratulations, tabi, sa pinamagraduwarda aso sa yangaki sa May. Adel Basmayor, sa Nuestra Senora de Fatima, puro kwari. Kay Ana Bungad, congratulations kay BF. Seven, wow, siya, less. Pala, interview, Bachelor of Secondary, Major in Big Tabaco Campus. Wow, congratulations. Sa mga nakayan sa, kunyan, San Jose Community College. Kainaan San Jose, sa kayang makipagsabayan sa mga midbid na universidad. Pinapudyan ang estudyante sa San Jose Community. Purag man talaga ang padalagan ni Randy Blanza, no? Oy, attorney, naatado mo dyan. Congrats sa imo, attorney Randy Blanza. Ayos, ha. Good morning. Gina Brera Christian, kay Eva Oliver, Luz Merle Pubuk, kay Toneta Bamiya, Mariel, happy birthday po. Kanina eh. Brad Soldo Tiro, Agatabi, Sir Aido, dito sa Isla Salvation, Manilipa, Cabrillas. The happy birthday. Yes, gayo din eh. Good morning man kay Nelma Silendro Bindal. Good morning kay Tuneta Senya Nunez, Rachel Dabuscan, kay Lynn Bunaobra, Josephine Bikilio. Good morning, tabi. Kay Byra Vergara, good morning. Pari na pagkaagada sa Rodriguez dyan sa Matagbak Purok 7 ang si Rafael. Kay Chupae, pari na aga sa imo Chupae. Marites Brito, good morning. Taga Fatima Piesa Pongonyan. O, day ka na. Good morning. Malakaw-lakaw lamang kita. Good morning. Perming kunyan ano oras, bitin lang ano oras sa program. Pinigdi tabing coin first tabi sa One Radio na igwapo ning mga laog. Isay man tabi nawawaran ning coin first po sa One Radio. Ning pangaran di o... Nini o... Igiyo din ni... Yo, Boracay. Ni Bernadette Rapadasa o igwapa na pig turnover copper kan Malinaw Albay. Kamo nawawaran tabi ni Dordakulan makidiray kay na ikapo ni Dordakulan Malinaw Alba. Marayon man ito si Mapo na kunya dai na ara mga kat dai na dara mga katang kantinan digdi po sa One Radio. So pia kun ini tabi digdi sambulan ini po ididispatch ara kumbaad alamak kantidad na ini digdi ididispatch nga ipuhan ha. Ayo sa mahalos oral daw gading financial assistance. Kadipisil na kaya kung o kaya kanapan inidigdini. Ano na nga ni Mani? Adil na, aluyun. Mapakinabangan na yun. Kiko atabi kan cash na uy radio. Pero sumako ka sigurado 100% bago mo ini makukuha. Dapat kay puhayan. Sa imo ini. Lagi ka sa hararong na mali kay Ent Mani Almugera. Dahil tataon ni Sir Ma. Iugwa pa yung nakasabay na with kung nalimbawa ralansiyan porsyon. Pika, garusan na maga. Cesar, good morning Sir Ed, magdigdi katabi. Pwede mo, taka dyan pagparahan na pun mahima. Guzman, Peña Flo, at Kati, good morning tabi. Yung mga piyesta, ang Malinaw, 15 sa Labnig, Taanawa, Yugun Mian. Makipiesta kita Sir Ed. Thanks. Ayun, Copper, ano ang pag-pronounce? Copper o Copper? Alam ko kayang kani, so sa Germany, so niya ano baga sa table o sa science, ano lingon? Copper, Copper. Ano nga itong apiso niya ang bagas ni kunyan mga elemento niya copper copper una ko kaya cup copper

0: pesos ko na sa nasa Pilipinas kong mahal ade. Morning kay Ma'am Elena from Marina Pagkalungraro na dabi dyan sa tugang yan. Yes, dyan po sa San Pap. Buda sa mga kunyang Mama in Parnandes. Good morning ta San Pablo ha. Dyan kay mga paraan tabay ta no. Uy, unmaxil oxygen po pag ding acetylene threading dyan po sa inu bulwagan ng katarungan. Anapunin doon dyan si Ma'am Elena o kaya Barcelona. Eyo, tayo na yan. Kung Fernandez, kay Fernandez, yan po, kunyan. San Pablo, sa Indotabi. Hali yan sa Max and Acetylene Trading and greetings. Yugon mo yan, man. Special ini, ikasanaan advertiser ko na uyaig di sa Parada Trans. Naka-arme. Giselle Bas Borbeos, good morning. Ini mga tugang sa Pilipinas kong mahal. Adi, katindogon. May bagong si Senate Pre Alan Peter Cayetano, President Alan Peter Tugang. Daa, puro isulong ang batas na bayan lang paaring mag-impeach sa isang year, no? Which is impeachable of gaya ng presidente, etc. Sa pamamagitan ng butuhan, buboto ang impeach para parang isang mangyayari. Uyugon mo ini. Ah, cons, says dyan ko, cons. Susans, mga tuga, ito, pag-restore yan, cons. Itong noise ordinan. Oh. At yan, may mga penalty, tabi, brito, magdigdi ka sa, at ko, magdyan ko din, saka manhanapo. Mamang kita. Mga kay Joel Brocolo, ito, sabi ni Beth Kate. Ailing muna, Senate President, yun talaga si Cayetano, kunsa, kunsain ba nga sa paborable sa saya yaon siya man ito ilingan nino maski ang publiko ay mga tugang si Trillo pero si Trillo tugang kay ba diba lugod ko niya na talaga baka tindugos ko dila ito dila rosa baga tugang dudulang sina samantalang si Trillo nagpapusas ang tugang hinampang niya sukaso pero hilingan nino sa ibong kang kasong pigkakampang si Trillo pa mga katindugon sagkod ko dahil nagtatala ba nga tugang kunyan inihong mga kasong pigalyanes, diba? Maski anong pakaraot, bilipan ako sa... Maski anong pakaraot kay Trillanes, o sa si Trillano ang pinakang kontrabida dyan sa mga nadadaling ko dyan, ano? Eh, paano mga to? By numbers yan, eh. At yan ang kuras mga katindugon. Pag i-restoryuhan tayo, unto ang mga burong tibida politika. Eyo, burong ka sa Pilipinas. Ano kalaran? Taduman! Sa lugar kung sa nga Duterte, kadakla ng mga kongresugang nagpabor na ma-impeach si Sayugun mo yan. Ano? So nasa baluarte kan mga Duterte, nagpapabor. O dahil mga ito na tat na magbuto ni Yes, ma-impeach si Sara. Very good, burug tiyan. Tuntan mga sata, atyang discussion ta, atyang nauto. Ano? Mus kita nin oras. Kasang katatabi sa pagatod kan mga barata, mayan si Sir Manny Almo. Atyang na lang nauto, ano iba pang mga dito? Ako man tabi sa man, wala po ning iba. Wala man. Kuyak digdi sa mikro, magsaludo sa sendo. Digdi tabi yan sa 1.3 noon. Tindog na! Good morning!
1: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, one radio news. Asya best. Natugtog One. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
2: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na sa buong Bicolandia.
3: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palang digdi sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sa ampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept palang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes, alas 6 nin banggi hanggang alas 10 nin banggi. Mahiwas as in fully air-conditioned.